0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

Rádio Vadim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

sexy people.

0: Rocky.
1: Mayong udto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo dinhi sa ato ang Radyo Bagting BLFM DXEWA 106.3 MHz BLFM DXBC AM 756 kW Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Akiguban na sa kaninyo ang ato ang tulumanon ako tribo ug atong ang inyong higala ubos nga igsuon Gokom Alex Langheras o ato ang kauban diri karon atong partners kanginan nga si ang atong presidente sa sama sukap Ramil Biloy, no, makiguban kaninyo sa pila ka mga gutlo atong pagaiskutisgutan labi na sa isgutan ng mga issues and concern gikan sa kauluhan, no, ang ato ang naghatag niini kini nga mga datos nga ato ang nakalap ug nakutlo gikan kini sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Shout out sa ato ang mga tig paminaw ug sa ato ang mga viewers, no. So mga igala ang atong pagaisgutan karon, no, human sa atong greetings ining maong nakakuha si Marcos og 3.4 billion pangako gikan sa mga negosyanteng hapon, ha, unya isgutan nato nindot ni nga kananang mga issue ngin ganing mga issue ingon ani nindot ni kaysa kana magisgota sige kanunay atong gira astilan manan po nang timbangan po nato aning niyang panginabuhi. Unya isgutan nato ni human sa ato ang greetings, no, shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, no, ato ang kauban, no, sa kanunay ang atong amigo nga kanunay nagadala sa maong kalambuan, no, kanunay nagmonitor ug kanunay nagtan-aw diha sa ancestral domain, no, ug unsay mga kalambuan ang atong igsuon nga ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation, si John Alcorin, no, uban sa iyang mga amigo nga si Aris Alam o si Mariolito Silva, no, sa ato ang mga shout out usab diha sa kanang naang sa titay, no, ang atong head claimants diha nga si Faustino Tumitay, no, og ato ang amigo po diha sa San Isidro, no, si John Rehabar, mayong udto ninyo diha, og sa ato ang mga kauban nga naminaw karon sa kauduhon sa ato ang tulumanon labi na sa ato ang mga tribal leaders, no, labi na ni Timoy Nanding Munday ang head claimants diha sa Artilim, no, og ato ang atoa usab nga tribal leaders nga nailado og tim na ay nailhan, ha, nga maoy gyoy kananang leader diya sa lungsod sa Ipil si Timoay Rulan Sumugi at Timoay mayong udto diya og sa atoa mga Magalong, no, shout out ninyo labi na sa ato ang presidente sa Magalong Sambuanga Peninsula Richard Dungay, no, og sa atoa mga kaalyado nga mga organisasyon labi na sa National Alliance for Democracy ug sa NAPIM ug sa ato ang sa masukap, no, sa walay pabor-pabor, no. Shout out usab sa ato ang mga partner, no, nga mga agency labi na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ug sa Armed Forces of the Philippines ug sa ato ang Philippine National Police. Ug shout out usab sa ato ang commissioner, no, atong Commissioner sa National Commission on Indigenous People si Dato Amarillo Alijo Jr., no, ang atoang ethnographic commissioner sa Northern and Eastern Mindanao, no, ug isa iyang kauban nga si Attorney Alberto Lagcamon, no, pareha usab sila og kananang lugar nga naasignan ug labi na sa atoang mga ug sa atoang chairperson, no, si National Commissioner sa Indigenous People, no, si Nancy Katamko, no, former governor da sa Cotabato, former representative usab diha sa ilang lugar o sa kasamtangan karon siya na ang ato ang chairman sa commission, no. Gani ako'y nabantayan atong morag activity sa ato ang commissioner, no, nga si Nancy Katamko. Ma'am Nancy Katamko nga morag doon na sila ipirmahan nga nga muwa, no, gikan tali sa DAR, no, sa DAR o sa NCIP, no, marang na ako'y nabantayan na to pero magwapo to nga doon ay siguro doon ay mga kalampusan ato kay kato akong nakita murag split no katong support parcelization lands and titling no individual titling so, murag ingon ana no murag ato nabantayan no lanto nako kay mabasa so ingon ana no ug sa ato ang mga tribal leaders labi na sa sulod sa atong ancestral domain oh, labi na nila bangat gukom Lucinio Manda og ni bangat gukom Tony Idal diha sa lungsod sa Bayug no sa ato usab nga amigo diha nga way puas nga igsigtabang karon mapatindugan na gyud og lihiyo pero wala pa gyud nato ni ma detalye maayo ha pinaagi sa pagtinabangay sa IP diha sa lungsod

0: mga igala, no, unya akong ihatag sa akong kauban, humanon niya sa ato ang diskusyon, no, ug human sa iyang greetings, nunot na dayon ta sa kananang ato ang sentro sa pag-isgutan. So, doon na tayo duha katupiko karon, no, kabahin aning niyang naabot diri nga ihatag sa atong kauban, nga kining bahin pag-isgut aning field investigation, ug kabahin ining sa GBS issue, ha, kanang GBS mo na ang gutalak baligian syukon e murag na ana po ikandak dito nga murag sa ngala na ning field-based investigation unya di hisgutan na to ni kay kanimang good ilang field-based investigation dugay na ni 50 years na ha, mag-extend na po ni sa to mamahimo na ning 75 years unya kalo karon pa ni ha, karon pa ni gawas mo ning isgutan na to, i-address na to unsa ning asa dapit ang issue mapadong, ha, kay ang issue ani mapadong dito magyuni sa atong buhatan sa National Commission on the News People aron ipaklaro na to ni ug unsa ning mga ingani nga mga strategy kabahin sa mga issue diha sulod sa ancestral domain. So mga igala, akong ihatag sa atong kauban, no, ni Ramil Biloy ang atong kauban sa kahanginan aron sa pag great pag-abi-abi, no, labi na sa ato ang mga amigo diri sa ato mga kauban sa mga matag agency. So di pa dai ko malimot, ha, shout out sa atong pinalanggang mayor diri sa Pagadian City, Honorable Mayor Samico, no, ang buutan nga mayor, no, og kugihan, no, kita ninyo ang Pagadian karon, no, unsa naka bibo, unsa nakadako ang improvements pinaagi sa pagdumala sa atong halangdong mayor sa lungsod sa Pagadian. Ug shout out usab sa ato ang presidential adviser, no, nga si diri sa cluster Mindanao, kanhi gobernador nato sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Sur, Sir Antonio Cirele, Sir Maayong Udto. So mao ni ang ato ang presidential adviser sa cluster Mindanao, no, ato ang former governor. Partner.
1: Salamat, partner. Maayong uto sa tanan. Labi na ani-ana sa kita karon sa atong programa sa kahanginan. Partner sa ako tribo o sa Mogalong sa mga peninsula. una kita magsugod sa atong topiko. Ako ang nang pangyawag katahuran ng ako ang mga kaubanan nga opisyales sa Masukap, sama nila Vice President Elizalde Il Pangulima diha sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, sa atong secretary si Rasmin Itaib diha gyapon sa Zamboanga del Sur, Kumalarang, og sa atong board of directors nga kasamtang usab nga sa atong secretary general si Amin Ispalada nga nagyapon nagpuyo sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Sa ato ang treasurer si Abu Siali, kani sila mga taga Kumalarang. Then doon na po tayo mga ubang kaubanan sama sa diha sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Zamboanga del Sur, Lapuyan, Zamboanga del Sur, particularly sa Sitio Baloy o Pagadian City, Zamboanga del Sur, o sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Maayong udto kaninyo diha mga bro, o hinaot nga na amos kapiskay sa panglawas, o mapadayonon nga nagsubaybay, nagpaminaw sa ato ang kalihukan o ato ang mga pagpahibalo sa ing aron nga adlaw o oras din sa ato ang istasyonan sa Radyo Bagting. Shout out usab sa ato ang mga partner, labi na nila ni Sir Ruel Laguok sa National Alliance for Democracy, Secretary General, sa ato ang chairman din sa Pagadian chapter sa NAD, si Roger Banglos. Mayong unto di abro sa labi na usab ni Kagawad Teleron diya sa Kulabay, Tabina. Mayang unto diya, Kagawad. Usab kang at kang timuay Braulio Alimon.

0: sa Barangay Kugunan, Labangan, maing udto di Timuay. Kang Timuay Alfonso si ay sa Barangay Lower Sibatang, Pagadian City. Maing udto sab di Timuay, kauma sa imong pamilya nila ni Timuay Talison diya sa Langapod. Timuay mayong udto. Usab sa atong mga kaigsoonan nga nagpamati karon, mayong unto kaninyong tanan. Partner.
1: So, dagang kay salamat partner, no? I hope nga kining ato ang mga viewers karon ako mong dasigon sa pag comment, no, sa ato ang topic, no, nga pag-isgutan og ayo sab mo kalimot pod pag-share karon ang ato mga viewers o gato ang mga tigpaminaw, no, mukuyanap ni ngadto sa community kining atong gipangisgutan, no, kay kining atong ipangisgutan usani sa mga dalan o usani sa mga pagtulunan nga diin atong matagamtaman kun kini ato ang kanunay nga kanang pamation, no. So mao na mga igala. So sa di patamo ato sa pagbasa, no, shout out di sa ako ang amigo di sa lungsod sa Gutalak nga si Gokong Walter Timol, no, mora ba ni nakasintro unya sa ato ang iskutanan kabahin na ng GBS Gutalak Baligaan Syukon and Sister Domin Community. No, shout out usab sa ato ang pinalanggang mayor di sa Honorable Mayor Justin Kimbo ang suportado kayo nga nag-support sa kananang tribo. No, sa ako ang amigo di nga buutan na si Lolito Mirabilis ang executive secretary sa ato ang Honorable Mayor diya sa lungsod sa Gutalak. Kung sa tanan na mati karon, no, sa ato ang tulumanon, labi na diya sa lungsod sa Syukon, no, sila Sani Alipan ang ato ang chairman sa Mugalong chapter o diya sa Baligian, labi na nila Rony Fernandez, nila Alan Lukman, o nila Timuay Bernie Salatan, o Timuay Rolando Anjal diya sa lungsod sa Gutalak, maayong unto. So, mga gala, kung ibalik sa kong kauban alang sa pagbasa sa ato ang topic karon kauntuhon, ha, itong paminawon og maayo ni kay kini murag nindot ni nga kananang isgutanan, no, kani unta mga ingon ani mo nindot kayo, no, labi na gyud og kanang nang mapapaspas ni ang pagpanaog ngadto sa ato ang mga community, nindot yun kayo kay karong mga panahon na grabe gyud kapitos ang kahimtang sa ato ang mga katawhan sa ato nasod sa Pilipinas. So ibalik na ko sa akong kauban alang sa pagbasa sa ato ang topic karong kauntuhon.
0: Salamat partner. Kini day nga atong
2: or maabot kutob sa maabot din sa itong Sibya. Kini nga minsa ay
1: ano ba ay kung radik mo
2: may tungkol kini sa itong presidente nga nakipulong sa mga negosyante sa
0: kan dito sa Tokyo, Japan. Tungod kini kay nagkakuha siya og dakong pundo para sa nasod sa Pilipinas. Kining iha paging pulong sa mga negosyante mao kini angay nato nga kanang kuhaan og kanang kapanaminan kung unsa ang iyang paningkamot para sa atoang nasod. Kay kini kung mahatag na kini nga kantidad kani mo maka dugang og trabaho dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kay ginaingon diri partner ang gihatag sa mga negosyante sa Tokyo, Japan ng kantidad kini og $3.4 billion US dollar.
1: Dako na
0: sa atoa diri nga kuan sa atoa nga kwarta diri sa
1: Pilipinas.
0: Mukabat kini og 210 billion.
1: Dako na na yun. Og abuton.
0: Oh. Mauna ni ang kuan nga kung maabot na kini dinhi sa nasod nato sa Pilipinas, daghan na ang matabangan ni ani. Ilabi na katong nanginahanglan og mga trabaho.
1: Tinuod na.
0: So sama kini sa uban nga mga kanang opisyalis nato nga muadto sa laing lugar para mo makig meeting, makig dialogo sa mga dagko nga opisyalis aron pagpangayo og tabang or pag kuan og lain nga mga negosyo nga i-invest dire sa atong nasod. para matabangan ang atoang komunidad. So mapasalamaton kayo ani ang kan kiniday giila pud og dakong kan sa atoang presidente tungod kay dugay nang nagkan ang nagsuporta ang nasod sa Tokyo, Japan, pinaagi sa ilang mga kumpanya nga anian na dire sa nasod sa Pilipinas. Susama kini sa Ito Nippon Airways, All Nippon Airways, Toyota, Mitsubishi Corporation, Marubeni, Panasonic ug Fast Retailing. So kini kabisado naman ta ning mga kumpanya nga naana nagkuan na siya, nakakuan na sa atong nasod, nagtukod na pero wala pa lang kay ka-expand sa uban nga mga lugar. So kini di ay nga mga kumpanya gikan dai kini sa Tokyo, Japan nga mao na kini pud ang ginakuan sa atong presidente nga maka malungtad o mahatag na unta diri ang katong gi promise nila ilang gisaad nga kantidad para maka dugang o boost sa atong ekonomiya dinhi sa atong nasod. So partner,
1: so mga ano, nga na, no? So, unsa kay kanang naang, kung unsa kay epekto ani? Ha? Maayo ba ni o dili?
0: Kalambuan ang ang epekto ana, partner.
1: So, muna, karon, so, sa bagay, kining niya, igo po man lang ni Murag, sabot-sabot, no? Sa ato ang presidente.
0: Kasabutan pa nila.
1: Ha? Nga, naatay ka na naang, naasay, gihangyo dito, nga, pila ni 3.4
0: billion US dollar. 4
1: billion US dollar. Dollar niya, dollar. No? So kaning niya ang maong mga panginabuhi, ha? Kung atong tanaon mao gyud ni ang pinakasintros panginahanglan sa katawhan. Kay ang tawo mangod na ha, ang iyang kanan na ang gasolina, mao gyud ang kanan na ang tulo ka suliran. Kun atong una-unaon kanang gitawag natong pamahaw paniudto panihapon. Naat kon kini medyo taas-taas ni nga kanang naang kuan nga taas-taas og dako-dako nga kanang naang amount nga kaning naang sumala sa naisgutan dire nga nakuha sa atong presidente, no? Pero kaning niya siyempre para man ni sa kanang naang kalambuan sa atong nasod sa Pilipinas, ato ning pasalamatan ni, no? Dili man na ingon nga kanang naang kita pulos na lang yun ta magtan-aw sa mistake. Undili, tanawon po na to ang mga kaayuhan nga ma-distribute ngadto sa kananang katawhan. No? So,
0: timbang-timbangon yun.
1: Ato yun ang timbang-timbangon. So, money. No? Sumala sa kananang gisulat ni Luisa Cabato. Ha? Dua kaadlaw ang naang milabay. Ang mensahe sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. panahon sa iyahang meeting uban sa mga pangulo sa negosyo gikan sa hapon dito sa Tokyo, Japan niadtong Mayo 27, 2026, hulagway gikan sa Presidential Communication Office. So mao ni mga pila ni ka mga pila ni ka adlaw nagisgot-isgot dito, no? Siguro nakita pud sa kananang atoang kasikbit nga nasod nga kinanglan kay atong nasod i-develop. So mao na inungdan nga nagatag pud sila og tabang, no, sa atong nasod sa Pilipinas. Pero kaning Japan dugay na ni daghanan ni sila og kanan ang mga nahatag dire nga kanan para sa kalambuan, no? Dili lang man karon. Pero naapay mga naani mga kun ato ang tanawon sa mga sa kinatibuk ang hulagway, no, gikan sa kanan ang uban nga mga nagserbisyo. No, naanay kanang na-observe nga nanay nahatag po ang kananang ang Japan diri sa atong nasod sa Pilipinas. Kay kining Japan o Pilipinas, kuan man gud ni kananang kauban man ni diri sa Asia, no? Partner?
0: Oo.
1: So ingon ana, so
0: Asian.
1: Ani og kaning ni apirmamente ingon ani ang dagan sa kananang atoang kasikbit nga nasod og sa atong nasod nindot ni paminahon, no? Kay pirting daghana kayo ang ato ang mga kaigsuunan karon sa atong nasod sa Pilipinas nga nagkinahanglan og tabang o kinanglan og kanang trabaho. So kanino wala pa ta kabalog unsa mga establishment nga imugna ani? Excuse me. Unsa mga establishment ani? Ha, kay imposible ang naani sa ang pinaka puntarya gyud nga kanang naang sa panginabuhi didto magyud ni sa ato ang agriculture, no? Di sa kanang ato ang Department of Agriculture kay sila man gyud ang kanang nang nagkupot sa kanang magisgot na ka og kanang nang kabukiran labi na sa mga farmers, no? Sa mga mga mag-uuma. So didto gyud na. So una, kita pod nga kanang naang mga mag-uuma, no? Kita pod nga mga stakeholders, no? Ato gyud nga kanang naang tan-awon pod ang kasiguruhan pod sa mao nga hatag nga panginabuhi dinhi sa atong nasod. Kay kanini agi gahago pod ang ato ang presidente ani. Ha? Gahago pod siya nga kanang naang maabot ni aron adunay kanang naang mahatag nga panginabuhi aron mapalambo ang komunidad ug ma-reduce pod ang kanang naang ato ang kalisod ug kapitos diha sa atong panginahanglan. E karo mga panahon na, labi na bag-o lang kayo na naobserbahan na ito nga bag-o lang yun kayo ang kanang naang misaka noon, may gani ron kay medyo ubos-ubos na ang kanang naang gasolina. Ha? Kung atong tanaon, grabe yun ang kanang naang kalisod nga kanang naang gibati sa ito ang mga katawhan. No? Kanang uban, moingon sila nga kuan kuno, kanang naang nindot kuno ang natagamtam. Pero adto gani mo sa ground. Adto mo sa kanang naang mga areas ancestral domain. Kanang atong yutang kabili, no? Kani usahay aning ancestral domain atong iskutanan ng uban or baka sabot aning ancestral domain kay kana laging in English. So kinanglan lagi daw binisayon. So kana, ha? Kanang mga yutang kabilin adto mo sa mga teritoryo sa tribo. Dito ninyo mabati og unsay kana unsa kalisod ang mga katawhan labi na sa iskutan ng panginahanglan sa giingon nilag pamahaw paniudto panihapon. So mo ni nga gidasig na to kayo, no? Nga kining gihimo sa atong presidente ato gyud ni nga kanang nang tagaan og kanang nang kadasig og tagaan nato og pasalamat, ha? Nga kining iyang nakuha nga pundo nagikan dito sa kanang nang sa Japan matarong ang kanang nang pag-implement at ni ngadto sa mga nagkinahanglan o kalambuan, labi na sa mga community nga kinahanglan yun kaayo ang support. Kaya kanin niyang 3.4 billion maka-employ taan eh. Noon, patawa pa na ito makita o unsay dagway sa kanan ang sa establishment ani o mag-isguta sa agriculture development diha daghan po mga mamumuo o kanang nang mamumuo o mag-uuma ang mabinipisyo ani. Nga naman, kun ayuhon lang ni pagdala labi na sa iskutana na ato ang kinsamay unsamay ato ang kwan kasagaran karon partner unsamay pwede nga kanang dali nga kanang na mapanapian sa katawhan
0: ang maayo di partner kaning ilang livelihood program diha sa mga kabukiran labi na sa atong mga subanen sa tribo kanagi nang importante kanila kay kung mulargo po ta og mga dinagko nga puhunan di po nila masarang ang pagsustinar niya ni mo na nga dito lang sa ta sa mga livelihood program nga ikatabang dakong tabang kanila nga mahimong sustainable sa ilang panginabuhian.
1: Halimbawa kanang na magkuanta kanang na ang magbaol ta og kanang inektaryas nga kanang aplan nga humay kanang itawag lang aplan rice. So kinanglan man nagabuno.
0: No? Naman tayo sa agriculture. So sila mga itawag tabang sa agriculture nga departamento para makasuportar unta ang masuportaran ang ilahang mga livelihood program nga giimplementar.
1: Tinod na
0: kabukiran.
1: So tanawon lang yun pod kay usahay ra ban dunay poy kanang naakuan sabagay wala pa mampod pero kanini within 27 kun ma-implement ni apit naman no unsa na taron 2026 sa taron June July ug September October November December apit na kuan na lang ka bulan pito mag 2027 na so kani nakuha nga pundo sa kanang naakuan ma-distribute na yun ni dito sa kanang naakuan. Siyempre kani napa ni mga daghan nga mga sikasuhonon nga mga dokumento No, pero bantayan lang yun po. Kaya usahay, kining atong opisina, ha, kining atong mga organization, mga farmers association, nanlan magtutunan yun na ito og maayo po, kung saon pagpamaagi pagpadagan. Kaya usahay, kana bitong masipyat ha, sabagay, dili man ta ka nang naangkuan, dili man ta Ginoo, maamang kita sipyat. Pero masipyat na ganita, kaduha, katulo, kaupat, marang tinuyo na na. Ha, usahay, mango, doon na may mga farmers po nga kanang na ang mag, magkuan ba, magreklamo, no? Kinahanglan yun na ito nga kanang ng tanaw na og maayo para nga kanang na ang wala gid tay kanang na makita sa ato mga kun ugaling na man tay maobserbahan nga kanang nagkapitos gyud pero tanaw tay tanaw gyud nato nga kung mahimo dili gyud ra kay tanto nga dili ra gyud maka ma, kana bitong moingon ta nga mailag makakaon sa usa sa sulod sa usa ka adlaw mailag makakaon og bugas sa sulod sa tulo ka adlaw sa sulod sa tulo ka kananan mailag makakaon og kasa sa buga og bugas kanang luto. Ha? Kana bang mga ingon ana nga mga kuan? Unya, kita pud nga mga observer pananglitan, no? Kay kining ato ang mga kaisuunan, dili man gula man gyud ni magtuon og unsaon pagpanguma. Pero magisgot na kag tribo 100% kay wala pa ang kanang ang kuan. Wala pa ang mga langyaw tao sulod sa teritoryo sa Subano. Ang mga Subano nabuhi gyud na pinaagi sa pag-uma. Kaso lang, ha? Kinahanglan gyud pud karon abayan og kanang na ang mga pagtuon. Labi na sa isgutahan, isgutanan ng mga teknolohiya kay ang mga tanom karon kinahanglan na og kanang applyan na to og kanang naang
0: bago nga teknolohiya po sa pag-agrikultura, pag-agrikultura.
1: Para nga kanang naang daghan og ani ubay-ubay og kanang naang
0: abot.
1: Mauna nga kinahanglan kita magtuon kay katong sa una manggod. Hinumduman na to nga sa unang panahon, may mantong sa una kay kuan man, kanang ang tabunok man kay ang yuta, niya karong mga panahon na manggod, labi na gagamit na taong kanang na ang mga tambal.
0: Kanang no? Laing pesticidyo, mga herbicidyo.
1: Muna hinungdan nga naumaw ang atong yuta, siyempre nagkunhod po ang kanang na ang maong abot. So, muna kinahanglan yun na to. Ang uban mo ingon nga, kuan na ta, kanang na ang ato lang abay-abayan ning ato ang kahibalo sa tribo nga panguma abay-abayan lang nato og kanang na ang mga gikan sa agriculture kay kita do naman tay kaalam sa kanang bahin sa pagpanguma pero di gyud na maoy tinuod.
0: So ang kana magud nga istoryahon partner magbase po na sa kaning ato ang panahon karon sa una okay kay na nga panultion tungod kay ang mga tambok sa atong yuta naa pa nagpabilin pero sa mga sa kanaghang nangagi nga mga tawo nga unsay gipang buhat sa atong kinaiyahan nagkaumaw pod ang ato ang kayutaan
1: tinuod na
0: pa ang atong kayutaan nga diin kita diha nananom dili na pod basta-basta motubo kung dili na applyan og abono so mo nay timbang-timbangon sa atong mga mag-uuma. Then partner sa mupadayon ta sa atong ikaduha nga topiko kay ang kana nga topic kuan pa man lang na pundo pa lang umaabutay wala pa gyud nga na implementar na dere sa ato ang nasod
1: tinuod na padayon ta sige partner okay
0: so dere ta sa ikaduha to nga topiko partner ang gikan gyapon sa kauluhan Pilipinas, gipahibalo ni Sekretaryo sa Depensa sa Amerika nga si Pete Hegseth nga itugyan na nila ang usa ka daan nga barko gikan sa US Coast Guard ngadto sa Philippine Coast Guard aron mas makaya sa Pilipinas ang pagpanalipod sa mga katungod ug interes niini sa rehiyon. Nakita si Sekretaryo sa Depensa nga si Gilberto Chudoro Jr. ug si Hegseth didto sa dapit sa International Institute for Strategic Studies, Shangri-La, Dialogue sa Singapore, niadtong Sabado. Dinhi nila gikumpirmang wala mausab ang ilang lig-on nga saad nga tumanon ang Mutual Defense Treaty tali sa Pilipinas ug Amerika. Ug nga managuban sila sa pagpaningkamot aron mapanalip magpabiling malinawon ug ligon ang kahimtang sa tibuok Indo-Pacific. Ipahibalo usab sa duha ka pangulo sa dipinsa ang pagpirma sa bagong 15 katuig nga kasabutan bahin sa komunikasyon og kasiguruhan. Tumong niini aron mas sayon ug luwas ang pagbinayluway sa mga impormasyon tali sa duha ka nasod. Gipasiugda usab ni Teodoro nga kusganong misuporta ang Pilipinas sa mga plano sa Amerika aron mas mapalig-on ang panag-uban sa lain-laing nasod dinhi sa Indo-Pacific. Matod pa niya, ang Pilipinas usa ka tinuod nga saksi kung unsa kalig-on ang panag-uban sa Amerika ug mga nasod dinhi sa rehiyon. Kini ang mga paningkamot makatabang aron mas lig-on ang mga nasod ug mas malambuon ang pagpanalipod sa tibok Indo-Pacific. Sa laing bahin, ang mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines ug mga sakop sa US Coast Guard naghiusa sa mga kalihukan sa dagat dito sa katubigan sa Panatag Shoal sa kasagpang dagat sa Pilipinas gikan ni adtong Mayo 26 hangtod Mayo 30 ning kasamtangang tuig. So partner, mas kuan po din na partner, ginapalig-o nila ang atuang alyansa sa Pilipinas. Wala po kinili nila kanang balibari. Nagpadayon paghihapon ug doon na pa'y umaabot tayo nga laing kasabutan nga 15 katuig. Mao kini ang gisuportahan na sa atuang kan ni Sir Gilberto Teodoro Jr.
1: Abi ni mo partner, kini niya gyud nagpahibalo na gid siya nga itugyan na. Abot pasabot na ana ni daan. Kaso lang karon pa lang siguro nila kanan ang igawas paingon diri sa Pilipinas. Samoni nagpahibalo ang ato ang Department of National Defense, no? Kani atong secretary sa kanan National Defense nga si Gilberto Teodoro, kabahin ani niya ang pagtugyan na sa kanan na ang US sa aning dako nga barko sa kani kadaon sa kani kadako ning barko ha. Ha, basin kanto ni masudlan ni og pila ka kuan
0: kagad. Siguro mo kuan na po ni si partner. Mo ambas-ambas, mo mutupong-tupong na po siguro ni sa China Coast Guard.
1: Ako na ni nga kanang na ang oportunidad nga kanang na ang ihatag nga ngadto sa ato nasod sa Pilipinas, labi na sa isgutanan sa pagpanalipod sa ato ang kanang nang interest sulod sa kanang nang ato ang nasod. No, okay, ang isgutanan magud aning Coast Guard, basta magisgot na gani kag Coast Guard. Ha, mo mahinumdum mo nga sige tag isgot atong previous nga kanang na ang ato ang topic kabahin sa West Philippines. Ha, una gani karon duna poy kanang na ang kuan diri. Nindot na ni pamation, no, nga nagtinabangay ang kanang na mga ahensya nga dito sa maong lugar, ha, nagtinabangay. Nagtinabangay dito ang kanang ng ahensya pinaagi sa gimbuhaton anang sa tong naisgutan na ni.
0: Tong sa barko.
1: Atong buluhaton diha, no, diha sa ato ang
0: kadagatan.
1: Kadagatan, no, buluhaton sa kadagatan. So dito ni. Human sa kanang na ang humani sa kanang strategic studies, ha? Gikumpirmang wala mausab ang ilahang ligon nga saad. Now, muna dia. Oh. Ha, kaning nang Mutual Defense Treaty ug Amerika ug ang managuban sila pagpanikamot aron magpabiling malinawon ang ug ligon ang kahimtang sa tibuok Indo-Pacific. O, sa pila man ni ka nasod ning nasulod sa Indo-Pacific.
0: Ubay-ubay ni sila partner.
1: Ubay-ubay ni. So mao na nga kanang na ang ngatong gobyerno na ning kamot, gani do na pa gani sila kanan ang gipahibalo dire, no, kaning duha ka pangulo nga sa depensa ang pagpirma sa bag-ong 15 ka tuig nga kasabutan bahin sa komunikasyon ug kasiguruhan tumong niini aron mas sayon ug luwas ang
0: pagbinayluay
1: sa mga impormasyon tali sa duha ka nasod. Maintaw kanang naang di nani mausab, ha? Sayra ba kaning ni ang atong mga bright ra ba kay ning ato ang mga kwan mga leader na to, ha? Pagtan-aw nila pero noon sa bagay
0: duna po na sila gidipinsaan mo good partner. Dili po basta-basta nga kwan lang muuyon lang dayon ang Pilipinas kung unsay ihungit sa Amerika. Kana ang atong mga leader naguna-huna po na sila kung unsay epekto pareha ba nato nga unsay dos and dons nato sa atong pagkatao.
1: So muna siya, muna kita sa bagay kita igo man lang ta ni nakanang nang nagatod sa ngatos kanginan. No, pero nindot na ni. Ha, nindot na ning ilang kanana ang gihimo. Nga duna gyoy kanang naang panagana daan, no, nga gihimo para nga kanang ang duha ka nasod, ha? Magbinaluay sa mga impormasyon tali sa unsa may mga pwede nga para madepensaan ang kananang nasod versus nasod. So, kanang naang pag kanang naang panag-amigo importante kayo na, ha? Ngano man? Pag dunay problema, dunay problema sa kanang lahi ra maguning amigo o kaning niyang dili nimo suod ba? Kay og dili nimo amigo, balo pag yung kag-ikis-ikis, schedule, ana, tapos maglakag-lakag pa ka, kinahanglan pag yun nga kanang naang maplastar, pero kaning niya, nga doon na kanang naang kuwan daan-dalan, so igo na lang ka magpalo up, uy, no, saan naman yung atong kuwan karon, kinahanglan naman yung atong yun yung imuon o implement, kay kinahanglan na kanis ato ang nasun. Muna, no, muna ang kanang naang siguridad karon sa atong nasod sa Pilipinas pinaagi sa paglihok sa ato ang mga pangulo, no, sa atong nasod sa Pilipinas gikan sa ato ang Department of National Defense ug sa ato ang executive nga pagdumala sa kaning sa ato ang presidente. So ati kita mapasalamaton sa ilang ginahimo na diin mahatod na tong atos kahanginan ug duna pud tay nga mga reference, kung sa kaya na binisaya na reference, mga base.
0: Kuhaan nagbase,
1: ha? Hindi usahay mo kuning itong ba. Kanya, kita, ako, usahay ka na akong maligtok, nagtuo ko nga ka ng mauna to. Muna, kinahanglan yun ako i-repair kay, ano bang, giingon nila ba nga, dili man perfect ang tao sa kalibutan, gawa sa makagagahom. Ay, basin sipyat ba? No? So, mo itong, kana di ang reference, mo da na ang kuan kanang
0: kuan
1: ug kanang base. Oh, so ingon ana, ingana siya ka kuan ka laglom nga mga puntos.
0: Or kuan so, kuan partner basihanan ba.
1: So sumala pa gani ni Tuduro, ha. Kani kato klaro na kay na to, ha, para sa Indo-Pacific. Ha, kamo na mo sabot ana kun sanang Indo-Pacific. Oh, do na pay dugang dere, ha. Gisulti sa ato ang Secretary of National Defense nga matud pa niya ang Pilipinas usa ka tinuod nga saksi kung usa ka lig-on ang panag-uban sa Amerika ug mga nasod dinhi sa rehiyon. Kini nga mga paningkamot nakatabang aron mas lig-on ang mga nasod ug mas malambuon ang pagpanalipod sa tibuok Indo-Pacific. Ngana, sa laing bahin ang mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines og mga sakop sa US Coast Guard naghiusa sa mga kalihukan sa
0: dagat
1: dito sa katubigan sa Panatag Shoal na tanawa lagi dito lagi sa kasagpang dagat sa Pilipinas gikan Mayo 26 hangtod sa Mayo 20. Uy, atuntani nga kanang namukuan pa, no, magpadayon ning pagtinabangay, no. O sa ila, ha, atong dasigon nga kanang nang nindot nga
0: suportahan.
1: Maabot nga atong suportahan kining ilahang kananang gimo. Hindi na ni basta-basta ni. So muna mga igala ang kinatibuk an atong kuan karong kontuhon, no, ang atong awareness development bahin sa ato ang impormasyon gikan sa ato ang presidente Bongbong Marcos Jr., Ferdinand Marcos Jr. o sa ato ang usa ka secretary nga sa ato ang Department of National Defense nga si Gilberto Teodoro Jr. sa pag-atiman sa ato ang Jose Calinaw. So, mga ito mga ikala, no, daghang salamat. I hope nga nasulod o na nabutang sa atong alimpatakan na mahimo ninyong basihanan unya sa mga isyo, no, mahinumnuman ninyo, no, kaniusay na may ubangon nga labi na magsating-sating ba. No, partner, di ana bitaw nga tubang-tubang lamisa, di makauna-una dahil, uy, sa may ato ang kalingawan na nga tapok-tapok naman ta diri nya kauna-una dayon og kanang butang ug agmaygliog. So dito na dayon ang taas nga kanang ang istorya, may nalang may numduman nato og nakapaminaw mo sa ato ang tulumanon karon, no, sa ako tribo, At least aduna mo'y mga kuhaanan og base, no? Sa to pa atong giingon nato sa ako atong kaubag reference. So, mga igala, daghan sa kayo salamat. So, balinta sa tong topic, no? Kay na datay topic karon kabahin aning niang ini atong topic karon nga ikaduha atong i-address ni sa ato ang buhatan sa National Commission on Indigenous People, no? Kay dito ni dapit sa 3rd district sa Zamboanga del Norte, no? Kining kabahin aning niang kuan kaning niang pagisgot, no? Duna sila ongoing application for issuance of certificate of recognition. So kani mo ay kana nang iskutan nato, no? Eh kaning mura kalihukan nila, mura kaning gitawag nilang non overlaps, kaning certificate of recognition o kaning niang certificate of non overlaps. Pero mao ni, karon na, I hope nga naminaw karon ang ato ang mga katawhan di sa lungsod sa Kutala ug baligian ug kanan ang siyukon, no? Ug I hope nga kini usab kani nga moa dili man ingon nga kanang na ang kuan na mo ni kanang na ang dili man kita ang kanang ahensya. So dito ni sa kanan na ang mapaabot sa atong opisina sa NCIP, no, sa National Commission on Indigenous People. Kabahin ani pagisgot nila og nag-apply og kaning niyang application for issuance of certificate of precondition. Kana magong lugar ha diha. Ako dili jud ko kanang naang kuan diha, kanang naang bag-o, no? Basta magisgot na gani kag sudako. Ha, kanang sudako. Unsa maning sudako? Unsa ning sudako? Sudako kinsa ning unsa ning South Davao, ha? Corporation Incorporated. Oh, mo ni ang kanang na ang Integrated Forest Management Agreement. Tapos Project of South Davao Corporation Incorporated. Mo na. So mo na ang ako ang kanang na ang kuan. So par butang nila diri ang kanang na ang unsa mga lugar ha. Pero kana nga issue dugay na na. Unya, karon magkandak og kanang naang gitawag natong FBI. So par tarbaho man gina sa kanang naang NCIP. Pero kaning pagisgot og IPMA, kanang Integrated Forest Management Agreement nga project sa kanang naang South Davao Corporation Incorporated. Dugay na na. Ha, kapila na sila magbalik-balik diha og kanan ang tanom. Kapila na sila magbalik-balik og harvest diha. Wa man gyud koy nadunggan nga natagaan og bahin ang Subano. Kay kanang lugar ha manggo diha, labi na magisgot na kanang 3rd district. Ku ana kanang naang naay kalibugan diha pod sa Nunuyan, sakop sa Baligian. Pero pinakadaghan gyud ang Subano diha. Ana kanang kanang lugar, ha. So kani karon magisgot na og kanang naang kuan, kanang gitawag natong certificate of precondition issuance. Ha? Siguro mo ni karon ato ang paano ni ato aning kanang naang siguro kun naminaw man karon ang kanang naang mga kaigsuunang tribo diha sa lungsod sa Kutala ug Baligian ug Siukon. Obserbahin ninyo nig maayo. Obserbahan yun ninyo, obserbahan nig maayo kay dugay na ni. Ha, wala pa mahimulos ang mga IP diha. Naanay daghang complain ani nga naabot dito sa kanan ang sa kuan gani. Ang nainom duman ako sa pagpanguna, no, sa ato ang pinalangga nga presidente sa Seven Rivers, no, Fernando Munday. Oh, sangal sa nailhan nga angga nanding Munday. Gabit-bit na ni og kanang naang mga complain. Mga complain. Ha, kabahin ani ni ang gisgutan nato. Kay sudako dakon man ni. Oh. Nga na diha nga kanang naang karon maabot na sa kanang isgutanan sa PhilBase investigation. So unsa kay dagan ani? Ha, aning ni ang ilahang kanang naang kuan. Supar ang una gyud nga kanan nang himuon ani. Ha? Ang mga tribal leaders, kanan na mga legitimate nga mga tribal leaders, maogi maglingkod ani og ang kanang nang dakon. Oh, kanang mga kuan gyud, kanang naang insa na mga official sa kanan nang sa dakon. Kay aron mapat sa apni, kay sa tinuod pagka istorya dugay na ni. Ha, nya karon mohat makuan na pud ni kanang naang i-extend na pud ni nila. Ha, mo na magbantay mo diha sa kanang naang kuan, kamo nga kanang mga official sa GBS, inanglan mo magbantay ani, bantayan gyud ni. Kay basig maparehan ni unya sa kanang naang miagi nga miagi dili pa lang dugay nga mugawas lang kalit ang kanang naang ilahang permit. Oh, mugawas lang kalit ang kanang naa kinahuman na. Muna kinahanglan nga ayuso ni o kanang naa maayo para nga dili magkatuiris pag-abot sa unahan. Kani imposible nga kanini ang gamaa. Imposible nga kanang naa paingon na puni sa kanang naa renewal sa kanang naa dakon. Sa bagay na ako'y nadunggan nga dunay gihimo nga kanang naa ang nadunggan lang ha, dili ingon ni nga kanang naa ang awa matay nagunitan pon nga kanang dokumento. Pero doon ako'y kanang naang nadunggan nga doon ay gihimo ang IPS Council diya sa GBS nga resolution, ha? Nga magdumili, ha? Magdumili sila na sa kanang naang pag-renew, sa kanang naang sa dakon. Provided, gumikan sa kasinatian, no? Nga kanang naang naabuso ang mga tribo diya sulod sa ancestral domain. So daghan kaing isyu ani nga kanang naang kuan, kanang naang sa miaging mga panahon. Nya karon mo kalit lang og nikalit ni og kanang butho. Kani ni ang pagkandak og kanang naang field based investigation, ha? Aron sa isa isyuan og certificate of precondition. So I hope nga kini hunahunaon ig maayo, ha, sa ato ang supar ang atong buhatan, matakabalo og nag-request pod ang dakon na magkuan sila, kanang naang mag-EPIC sila, kay kinanglan man na di makaka-issue o kanan ang certificate o precondition o di ka mag-EPIC. Ha? Ni araba, usahay, araba. Ha? Monang kinanglan yun ayuso ni, kay magkagulyang na po ni, ha? Kay kanaraba diyang napita, halos mga kaliukan sa EPI, dili magkatakdo ang kanang mga tribal leaders. Kay gumikan po sa kanang naang doon na po, kanan ang tagagawas, nga dili mahaom diha sa kanang naang mga paningkamot sa tribo basis atong balaod sa Indigenous People Rights Act 8321. So ingon ana ang kanan na atong tanawon, no? Kay dili man ta ingon nga kanang naang kuan, dili man ta ingon nga kanang naang anti-development ta, pero kinanglan ta moagi ta sa due process of law. Moagi ta sa proseso. Dahil kanang proseso pod nga walay lipat-lipat. Usahay kana bang magsinabot yun ba nga kanang naang wala bay tinuod pa ka istorya mo bitaw nga kanang naang kuan ka karon ra pamana mahuman ang problema diha, wala pa na mahuman ang problema diha sa GBS. Hinumduman nato na naana na ron sa kanang naang ang issue ana naabot na sa kanang naang nasyonal. Nya kana nga mga issue dili na bag-o, kay mo na kung balikon, ha, dugay na nagpahimulos diha kanang naang sudako ang pangutana diha. Nibahin ba sila bisag usa ka putol bugas diha sa kanang naang ato ang mga kanang naang community pinaagis pagdumala sa kanang naang kanang gitawag nato legit leader, legitimate leaders, ha? Kay uban ra ba, ha, pagtan-aw nga dili nila nga kanang kalinya maghimo o kanang naang laing leaders, ha? Hantod nakagubot ang mga leaders sa maong teritoryo. So siguro mga ingana siguro ako po ni nga kanang nang ihatag sa ako kauban sa kanang nang dugang nga idea kung sa nga himuon kay para makatabang diya sa maong area nga diin nagisgot na karon og certificate of precondition issuance og certificate of non overlaps, ha, nga wa ta kabalo kung sa naitabo na overlaps sa una pa siguro na no super do natay gipanghawiran nga dokumento ana panahon sa kanang naang si Sir John Kawanan pa ang kanang OIC Regional Director. Kabahin na ng issue diya sa kanang naang maong lugar. basin o kanan ang masin lang ta kining ato atabang ni para nga maayos ug unsay kanan ang imuon para sa ka para sa kaayuhan sa mga tribo diya anang naang lugar ha. No, kay basin unya mapareha na pod ato mga previous issue. Ha, nga wala para bana ron ma-resolve nang issue ha. Ha, basin mo dugang na pod. So mo nay kabalak an ato nga luoy kay mga tribo diya sa lungsod sa Kutala ug sa lungsod sa Baligian ug kanan asukon. So ako basin mo dugang na pod. So mo nay kabalak an ato nga luoy kay mga tribo diya sa lungsod sa Kutala ug sa lungsod sa Baligian ug kanan asukon. So ako siguro nga tang sa kukauban dugang ang mga pamaagi unsaon pag-resolve saon nga kanang naang mahatod ni sa kanang nang insakto nga pamaagi nga dili mahikawan ang tribo sa iyang katungod. Partner.
0: Kung lang partner, akong ika kuan na ni ikauhag sa atong mga ahensya o ilabi na sa ato ang mga leader diya sa tribo. Nga unta, magtinabangay, magsinabtanay. Dili lang kay kung kay duna na batay mga leader na napun karon sa tribo nga atong naobserbahan nga kung asa sila makapabor dito sila mudapig unta ang atong nahunaon ang atong komunidad diin kita asa kita na nimuyo ug unsa pod ang kahimtang dito mo na atong nahunaon dili na to ato ang personal dili na to atong personal may nahunaon na to ang atong katawhan isip kita ang gitagaan nila og gahom nga mo'y budumala sa tribo mo na ginatawag o tribal leaders unta kana sila mo'y kamo unta mo'y mukuan mo'y mugiya sa inyong mga katawan kay kamo mo'y gituboy nila ug awag po nato sa atong mga ahensya nga concern ni ana nga mga kana concern diya sa ancestral domain ug diya sa uban pang mga resources nato. Unta magkahiusa sila kung unsa may mga kan kaning mga overlaps nga nahimo hatagan na og kanang solusyon para magkahiusa ang atong mga tribo dili magkawatak-watak og kita kay naaman ta sa mismo nga ahensya nga unta kita mo'y mahimong modelo nga mo'y mugiya sa atong mga katawhan para pod sa pagkahiusa kay doon namin natin yung ginatawag karon nga whole nation approach. So unsaon na to ang pagkana na pagdumala sa whole nation approach kung kita mismo dili kita magkooperar, dili kita magtinabangay. So muna'y auhag na ako sa katawhan o sa mga concern nga ahensya. Partner.
1: So mga kato no, so I hope nga makuha na to na mabati na to na no, mapanguna-una na to maayo no ang ato ang opisina sa National Commission on Indigenous People. I hope nga kanang na ang mabalansin ni maayo kay aron ang ato mga kaigsuunan nato maproteksyonan kay sumala sa ato ang isultis balaod na ang community protektahan mo na gitawag na to promote and protect the rights of Indigenous people. So mao na kinahanglan kung sa mga problema kinahanglan nato ma-resolve dili mo sangko sa kanan na magkagubot ang kanan na ang tribo kanang Kutala kantod karon pag ina ma-resolve 100% pag ina ma-resolve. So may gala mao to ang amo ang kanang ipaabot sa inyo gikan sa pagsugod gikan sa atong pirmirong topic kantod karon. Shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon labi na sa ato ang mga kauban ng mga tribal leaders sa Misamis Occidental og dire sa labina dire sa kananang region 10 no area bagway lang do natay kitambungan nga kaliukan para sa kalambuan sa tribo alang sa ato ang mga paningkamot. I hope nga kini masabtan nato ining inyong ubos nga igsuon go kumalig lang hiras ato ang tulumanon ako tribo tangan salamat sa inyong pagpaminaw ug pakiguban sa amo ang tulumanon magpadayon unta ug mabuhay ang ato ang ancestral domain ug ang ato ang mga tribal leaders FMRs diri sa ato ang Zamboanga Peninsula. Partner.
0: Kini ang boss ninyong higala, presidente sa Masukap, sa makausap pa. Mapabilin nga unta ang Ginoo magauban kaninyo kanunay.
1: Dagang salamat, maayong hapon sa Zamboanga Peninsula.
3: 6 kHz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: oras, ala una sa hapon.
3: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 1:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres. Radyo Bagting.
2: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

Once again comes another rap slam. You are doing things.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi sa tanan, mayong Sunday, no? Mayong adlaw, mayong gabi sa dinhi sa atoa sa Pilipinas, sa ubang nasod usab, mayong buntag diha, mayong adlaw. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsunan. Pitsa 7 na sa Hunyo tuig 2026. Unya karong Domingo mga kaigsunan, gisaulog sa tibuok simbahan ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, no? Corpus Christi Sunday. Unya mga kaigsunan, maayong hap gabi di ay sa nagpaminaw usab karon sa Radyo Bagting, no? Diha sa tagsa-tagsa ka mga radyo mga kaigsunan. Madungog ta sa Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz. Unya ubos ni ining programang Efata. Makita usab kita sa live, no, sa Radyo Bagting News sa Facebook Live. Ubos ni ining programang Efata mga kaigsunan sa akong live usab sa ako ang Facebook Live maayong gabi sa tanan usab nga nag tan-aw, no, nag monitor diha karon. Ang atoa ni pagpaambit sa pagtuong Katoliko, no? Una nga ato ang ipasukad ang atong pagtuo sa tinud-anay gayud nga kahibalo mga kaigsunan. Unya atong hisgot-hisgotan karon ang kining pipila ka panudlo, katesismo sa atong simbahan kabahin aning solemnidad sa lawas og dugo ni Kristo diha sa Santos nga Eucharistia mga kaigsunan. Unya ako diay pagtahod, no, pagyukbo, pagsaludo sab sa atong mga opisyalis sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese pagadian. Pinanguluhan sa ato ang CFD President, Diocesan President, si Rogelio Caliso, si Brad Rogelio Caliso diha sa may San Jose Parish. Sa ato ang mga official, sa ato ang External o Internal Affairs Vice President sa CFD diri sa diocese, si Bro Alvin, si Kenneth Alvin Bustamante o si Brad Esteban Niharda diha sa may Tukuran mga kaigsunan. Maayong gabi diha Brad, Brad Steve. Si Kwan di ay si Sister Ading Tura, no, atong kauban sab subuhat matag Sabado, no, sa matag Sabado sab yahang schedule alas 6 sa sama gyapon nga takna, alas 6 ngadto sa alas 7, no, maguban-uban ta mga kaigsunan, alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Unya salamat usab ta sa ato ang nagpahiluna nato dinhi karon, no, atong partner speaker Slawak, no, sa dire sa Radyo Bagting sa ato asab nga station manager dire, no, may gabi diha ma'am. Unya sa tanan nga nagtan-aw usab karon, no, nagmonitor sa live sa Radyo Bagting News maayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Sa tuwa diyang spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese pagadian si Reverend Father Renato Hirira diha sa may dapit sa Margus Tubig. Unya si Reverend Father Rolando Raful usab ang nagmaniho ng amahan niining ato ang programang EFATA diha sa may Immaculate Conception Parish, no, diha sa may Pitugo. As team moderator diha sa Our Lady of Fatima Parish diha sa Dimataling. May gabi diha Father Raful. Diha usab sa ato ang makaigsunan diha sa may Lantian, Labangan, no? Mga Catholic Faith Defenders diha, pinanguluhan ni
sa ilang president sa CFD diya sa parokya sa Labangan si Brad Franklin, no, pinanguluhan usab sa ilahang padrikura diha nga si Reverend Father Pipito Suarin. Maayong gabi kaninyong tanan. Unya diha usab sa kaubanan usab nato diha sa may Danlugan, no. Danlugan apoy mga safety daghan pud nato mga kaigsoonan diha ang graduate sa safety sa Danlugan. Maayong gabi diha pinaagi usab sa ilang padrikura diha nga si Reverend Father Nestor is bahala diha sa may San Isidro Labrador Parish. Unya diri sa may kuan sa may Gipus na sa daghang kaigsoonan diha nga mga Catholic faith defenders diha sa may Gipus San Miguel, no. Good evening sa tanan diha nga mga Catholic faith defenders diha sa San Miguel labi na diha sa Gipus, no, diha sa Our Mother of Perpetual Help pinanguluhan sa ilang pare nga si Reverend Father Vicente Amplayo. Good evening diha sa tanang mga lumulupyo usab diha sa may San Miguel, no, diha sa Gipus San Miguel sa Buanga del Sur. Diri sa usab sa ato ang mga kaigsoonan sa samay San Jose, no, daghan-daghan sa ato mga kaigsoonan diha si Brad Eulalio Lumaktod ato ang kining usab sa official sa officialis diri sa Diocese Pagadian sa Catholic Faith Defenders, no. Maayong gabi diha Brad, si Brad Eulalio ug si Sister Ading Tura diha sa may San Jose, no, St. Joseph the Worker Parish pinanguluhan ni Reverend Father Gilbert Hinguni. Unya diri sa may San Pedro sa amuang parokya, maayong gabi diha mga padre. Ako ang mga kauban usab diri sa may Bulatok Sentro sa mga JSK, no, sa diri sa San Isidro Labrador. Mo aktibo kayo, aktiba kayo nga. Aktibo kayo nga presidentis kapilya si Ma'am Celestine Giambao. Good evening diha, Ma'am. Good evening sa tanan diha. Among padre kura diay si Reverend Father Alfredo Ikailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. May gabi diha, padre. Diri sa may San Jose Parish, ako mga kaubanan diha, sinalang na sir de la Serna. May gabi diha, Brad. Sa kaubanan ako diha sa mga kalihokan diha sa mga kauban ako sa buhat sa safety usab diha sa may San Pedro. Diri usab sa tugas balangasan, doon sa tayong mga pipila, daghan sa tayong mga kauban diri sa Catholic Faith Defenders, no? Diri sa may Our Lady of Fatima Parish, Dris Tugas Balangasan, pinanguluhan ni Reverend Father Paterno Dalumpinis. Good evening di atanan sa taga-tugas si diri usab sa may Our Lady of Fatima diri sa may San Pablo, no, sa Buanga del Sur. Ubay-ubay sa tadya nga mga Catholic faith defenders diri sa may San Pablo, no, pinanguluhan silang Padre Cura diha si Reverend Father Leslie Batawil diri sa may Our Lady of Fatima sa San Pablo. Good evening. Unya diri sa may Mulavi, daghantang mga aktibo kayo po nga Catholic Faith Defenders diha, no, nga makanunayon usab sa pagsabwag, pag sangyaw sa pagdepensa usab sa pagtulunan simbahang Katoliko labi na ni Earl Sanchez. Ubay-ubay ta diha, din ako ma-mention ang mga kaubanan nato, no? Daghan tag mga kaubanan usab sa Catholic Faith Defenders diha sa may Mulavi, diha sa may St. Vincent Ferrer Parish, no? Pinanguluhan sila ang aktibo usab kayo nga pare si Reverend Father Rolando Undin. Good evening diha sa may taga Mulavi. Sa ato usab nga tinahod, obispo din sa Diocese Pagadian, si Most Reverend Ronald Anthony Timonier. Mayong gabi diha, Bishop. Sa tanang kaparian diri sa diocese, good evening kanatong tanan. Sa nagtanaw usab sa live, good evening sa tanan, no, Katoliko magdili Katoliko. Welcome sa pagpaminaw, pagtanaw usab. Unya makahimo usab kamo pagpadangat sa inyohang komentaryo, pangutana, no. Aron sa ingon niya na ato sang matagaan og igong pagtagad, no, pinaagi usab sa akong live, no, monitor ta diri sa akong live sab, no, diri pud sa Radyo Bagting News. Maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Unya anhitaning topiko karon kining kabahin sa kining Santos nga Eucharistia, no?
ang Santos nga Eucharistia, kabahin siya sa Santos nga misa, diin aduna may duha kabahin ang misa, no, ang Santos nga misa. Ang una diha mao ang kining liturhiya sa Santos nga pulong o kining sa Santos nga Eucharistia. Ni ato ning ipa kuan pod ipaambit sa ngadto sa uban ang pagtulunan simbahan, no, kay do na mangi pipila usab nga kini bitawng dili sa mudawat sa pagtulunan simbahan Katoliko, mo nang dunay Santos atong simbahan nga digitam limot si Saint Anselmo of Canterbury. Matod pa niya nga kinahanglan nga atong pagtuo ato yung ipa sangko, ipa sadsad sa tinud-anay gyud nato nga kahibalo. Mo na kung di gyud nato ipatugkad o di nato ipa kanang ipadangat sa tinud-anay nga kahibalo atong pagtuo, sigurado gyud siguro nga masagulan gyud nigtuo to. No, kinahanglan nga magtuon ta sa pagtulun-an simbahan mga kaigsoonan. Unya anhita sa dugukan sa ato ang topiko karon kabahin aning solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, gisaulog sa tibuok simbahan, no, karong Dominguha ang simbahan, simbahan Katoliko mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan nagsaulog sa solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, nga ang pan nga nahimong lawas ni Kristo na nakatagbaw sa tanang tawhanong kagutom. Unya sa susamang pagkaagi usab ang bino nga nahimong dugo ni Kristo, naghugas sab ni sa tanan tang mga kasalanan tungod kay mao kini ang higayuna, na higayon nga ang Ginoo nagpadayag sa walay puas niyang gugma ug ang lawas, no, ang lawas dugo ni Kristo. Kanunay nga atong madawat sa matag panahon nga kita mo apil sa kasaulugan diha sa Santos nga misa mga kaigsoonan. Unya anhita aning panudlo simbahan, no, mas maayo tong basahon ning katesismo simbahan mga kaigsoonan, katesismo simbahan diha sa Catechism of the Catholic Church numero 3C24, no, matod pa diha sa katesismo simbahan mga kaigsoonan. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments are indeed all ecclesiastical ministry and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and oriented toward it. For in the blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ himself, our Pasch. No? So klaro sa atong katesismo sa numero 3C24 mga kaigsoonan sa Catechism of the Catholic Church ng Eucharist is the source and summit of Christian life. No? Siya gyud ang tinubdan ba sa atoang pagka kining kinabuhi isip Kristiyanos mga kaigsoonan, no? Timan-an nato nga ang Eucharistia mauni ang sakramento ug sakripisyo, no, mo na gitawag og kining kining sacrifice sacrament, no, diha Santos nga Eucharistia, diha Santos nga misa mga kaigsoonan, diha sa mauni ang kining gitawag og sakramento ug sakripisyo, no, sakripisyo sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Unya diha usab sa yung Santos nga Eucharistia mga kaigsoonan, no, atong madawat ang tibuok Kristo, tibuok nga Kristo mga kaigsoonan, ang iyang lawas, ang dugo, kalag ug ang pagka Dios, no. So mo nay panudlo sa simbahan mga kaigsoonan. Ang Eucharistia mao ang kalanon, no, kalanon nga espirituhanon nga muhatag og kahimsog sa atong kalag, no. So dili ni siya kalanon nga kanang tiyan, para sa tiyan ba, no.
Dili ni siya makabusog stiyan, makatambok tong lawas, no? Kundi li usa kini ka kalanon nga espirituhanon nga muhatag og kahimsog sa atong kalag. Ang simbahan usab nagsugo sa mga matuohon sa pagkalawat nga takus, no? Labing minus makausa sa usa ka tuig, labi na diha sa kining Domingos pagkabanhaw sa atong Ginoo, mga kaigsoonan. So munay panudlo simbahan, mga kaigsoonan. Ya karong adlaw ang ebanghelyo kana nato nag-asoy nga diha sa ministeryo ni Kristo, iyang gi pahimug-atan pag-ayo ang kalanon nga espirituhanon nga muhatag kanato og tinud-anay nga kinabuhi, no? Kay kadtong mga tawo nga nakakaon sa maong milagro nga gibuhat sa atong Ginoo diha sa pagpanaghan sa pan og isda, no? Nagsunod-sunod to sa atong Ginoo, pero duna di ay tuyo katuyuan nga atong Ginoo nga duna siya ay kanang giandam nga usa ka sakramento nga muhatod kanato sa tinud-anay nga kabusog o kahimsog sa ato ang espirituhanong bahin. So munay mabasa nato sa ebanghelyo nga duna po'y pipila ka mga pagtulunan nga akining mga magtotoo, no, sa atong Ginoo nga wa na mudawat mo na mi kwan ba misunod sa atong Ginoo diha sa iyang panaw sa pag tudlo sa kining maayong balita. Wa na musunod tungod kay kining sakramentoha, dunay daghang nasilo nini, labi na karon di ta matinga bisan sa atong mga kaigsoonan. Dunay gyapoy dili kadawat sa pagtulunan simbahan kabahin sa pagbalhin sa pagkonsagra, no, pagbalhin sa pan ngadto sa tinud-anayng lawas ug pagbalhin usab sa bino ngadto sa tinud-anayng dugo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsoonan, no. So muna nga diha sa atong ebanghelyo karon, no, klaro nga ang atong

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetas o babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Mayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Sa gihapon, mabati kita yung mga suking tigpaminaw. Sa nag-unang CBN din his dakbayan sa pagadian. Nga sa kusog nga 10,000 watts. Sa ato ni Baon Romer, layo daw tag-abot sa ato ang program. Sa maying gabi sa tanang nga nagasubaybay ha. Isan pa sa DXC 106.3 Bell FM. Kagyapon pa dayon kita nga nakasaymulkas mga suking tigpaminaw. Sa DXBZ EM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Busa, maayong gabi kanyong tanan diha mga suking tigpaminaw. Labi na tong mga wagoy laing mga kubi, no? Katong mga kabukiran nga dapit. Katong mga radyuray gipanggamit ba? Diyan man sa mga kadagatan nga Dublin's kadagatan. Isan pa usab sa mga driver, usab mga suking tigpaminaw. Kadugay na kong suroy-suroy diri bro mir sa pagadian makadungog man jud ko nga naay nag-tune in ani nga program. Kadugay ta kay mabunta bitaw. Oh, na man hita pagadian na agyo ti madog na agyo na minaw. Usa maayong gabi sa tanang mga taga pagadian nga mga driver no. Sa tanang naka-tune in sa radyo. Salamat og daygon kay ang Ginoo nga moy naghatag natog dugang kusog og tinguha mga suking tigpaminaw. Kita nga mga tao mawad-an man ta og kanana ang kadasig. Tawgon talag maluya man ta. Ay limitado ang ato ang kinini ang kusog. Labi na sa pag-alaga sa Ginoo. Ay kini pagsunod sa Ginoo dili man basta-basta bro mer. Labi na og gamitan og tawhanong kusog ba. Salamat sa Dios. Mamaog ay labing naghatag na tugtinguha o kusog mga suking tigpaminaw. Nasukad sa pipila na taka tuig diri sa ato ang pagsibya. Nagihapon walay puas nga ang Diyos naghatag na tugtinguha sa kasing-kasing. Amen. Sa gihapon kiniubos nga lagad, Brother Michael Tamay, wikan sa Iglesia sa Tabina. Ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbug, wikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Tarok, wikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon, bisan pa sa ato mga kaigsuunan nga nag tan-aw sa usab sa live. Nagasubaybay jud kanunay sa atong programa, maayong gabi inyo mga igsuon. Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga kaigsuon nato diha sa Luzon. Mga kaigsuon nato diha sa Visayas. Labi na diri sa Mindanao. Maayong gabi kanyang tanang mga igsuon. Labi na ato mga kaigsuonan, i-share ninyo ang ato ang live. Ang atong program aron sa tungod niya na makakuanta makatabang ta sa mga nanginhanglan. Kini no natong wali alang ra ni atong mga nanginhanglan. Katong wala pud manginhanglan sa Ginoo. Ginoo ra pud mantigo nila. Ang ato diha nga nangita man ta sa mga pinili bro mer. Oh, ang mga pinili ra gyud atong ipangita diha. Oh, nang kini ato ang wali alang ni sa mga pinili. Usa i-share ninyo aron maabot sa mga friend ninyo. Diha sa Facebook aron makakita sab sila. Labing importante nga makawali ta mga igsuon. Bisan pa sa mga kaigsuon nato di sa Tabina. Labi na gyud intaw ni Bro Dan, maayong gabi Bro Dan. Uban sa imong asawa Sister Kisil An. Lumir na sila karon sa Aurora. Tungod kay dito man ta ato ang gahapon mo to bo, Vince. Dito mi sa pagadian, o sa isang adlaw. Mura gahapon to no? Gahapon bro mer dito mis diri ni anhi dinhi good kay wala nato damha nga migi ka na mi panaw na pahuli na slawas ang ugang ang bayan si bro dan
2: mamaday
0: loy kay taon kay atong nibaw ano at mag dahom kay kana ug pamilya sa asawa ni bro dan mura na pug amo ang pamilya ba kay madto na sila dito sa Tabina kuan jud kini ni ang daw murag igsuon na gyud sa unod ba suod kaayo nya sa pag-operasyon dito pud mi piskay kayo nya sa ako ang kasing-kasing wa ta magdahom maingon ato ba nya maotong purato damha nagidakop og lain sab nga palatian nga nidangat yo sa dagon talag pagmulay sa lawas.
2: No? Complicated na.
0: Oh, complicated na. Mugikan unta sila atong 29 pero akong naibawuan. Magipugnan ba to si Sister Kisilan, siya asawa sa Doktor Batong? Ayaw lang sagdayon kay luya na yung mama. Sa maayong gabi diha, bro Dan, o condolence, no? Bisan pa sa pamilya ni Sister Kisilan diha, labi na yun ninyo duhan sa imong asawa. Padayon lang kay anak mong yun natong kinabuhi. Bisan o kung saan natong paningkamot, maunang kamong mga dato. Kanina ato ning i-ato sa mga dato, atong i-kuan sa ilang kinabuhi nga. Ayaw palabi in taon o kanan ang pagarbo. May tambag ni Santiago, no? Oh, kato mga arang-arangan nga manglimbong ta. Maabot ra jud ang kamatayon nga bisag usa ato kadaghang kwarta. Basta kamatayon na kuon ata sa Ginoo, dili na pugang kwarta mga suking tig paminaw. Usa ang ato mga binuhatan nga maayo, morog na imo kuyog. Una samtang dato ta, gitagaman ta kadato aning kalibutan na. Ato nang ipaawas ngadto sa mga kabos. Oh, ato nang ihatag atong waya mo. Kanang mga nang hinobra ninyo diha, ihatag na sa mga kabus aron ang inyong kadato madili pod ingon nga inyo ra gyud aron ang Ginoo mahimong mahimaya diha sa inyong kadato. Kato bro Dan, bisan pa sa mga magulang di Astabina, Brad Fortunato Bantay, Brad Maing Ismail Montirula, bisan pa usab ni Brad Pedro Culiamar, Brad Marshall Maata. Maayong gabi ikan yung tanan. Kausab sa ako ang Paris diha sa Tabina, Jay Kagas Tamayo, Papa Daniel Kagas, og usab bisan pa ni Mama Carmen Kagas. Maayong gabi ikan yung tanan diha. Og sa tanan na lang yun ng mga taga Tabina, Robins, ang ihatag nimo ang duga ng mga pagtimbaya sa taga Tabina.
1: Amen. Lord, salamat sa Ginoo sa kanunay ang ato ang programa nagapadayon gayon, no? Alang sa mga naka-tune in, salamat nga wala gyud moy puas, no, sa pagpaminaw ning matag Domingo sa gabi ngadto sa Los Otso Media. Salamat alang usab sa mga wala pa kabaton diha Kristo, no. Kini panahon na gyud ni nining kapanahon na nato karon nga ang panahon tali tapos na pod. Nang nanginahanglan gayod ang mga tao karon, no, labihan na gyud sa pulong mo'y ikahuwad nining kagabi una. Salamat sa Ginoo, dugang timbaya. Labihan na gyud sa amo ang kagikanan nga lokalidad diha sa Tabina, no? Atong magsuon silang Brother Eddie Chavez, Sister Bibi Chavez, Ausiho, silang Brother Dodoy Ausiho, silang Narciso Angkot. Salamat sa Ginoo, bisan pa nilang Brad Maying Montirula, na-mention ni mo bro. Oh, Sister Jenny Carator, no? Efrain Carator, lang Ezekiel Senior Mamintas. Salamat sa Ginoo. Salamat Brother Edgardo Caburnay usab, no? Diha sa Bayabaya, salamat Brother Luloy Bantay. Ganina, dito ta sa Pitugo Brother Mike. Salamat po nila. Apil po taga-enjoy dito, no? Ubay-ubay po sila kay naapoy taga Cagayan nga nakatigom, no? Family Banwag, nakauli sila sa Pitugo ganina limbayan. Ubay-ubay gud ang mga kaigsoonan dito nakatigom usab. Salam Sister Gina Banwag, kung siya pleido niyang bana. O kalimut, o kawalo. No, basta kay mga Banwag family, no? Salam Brother Jusil Banwag, salam Brad Silso Barbon, salam Brother Elisio Paraiso, salam Brother Adino Vidal, salam Sister Nina Kubol, salam Sister Ginny Poligrates, salam si Van Poligrates. Mga kaigsoonan na mo diha nga dili ma-mention, mayong gabi kanyang tanan. No, labihan pa sa mga og labihan na gidusab sa mga batan-on. Sila mga Rapi Dinggal, no, uban siyang asawa si Ronami Dinggal, no, og si Brother Cornelio usab, og silang Brother Marcos Giting, no, uban yang igsoon Dodo Giting usab, no, nagpaminawa na siya diha karon sa Bayabaya. Sa akong inahan usab diha sa poblasyon Tabina, no, Rosalita Kapuyan Palisbo, usab akong amahan Roger Palisbo, nagpaminawa na sila karon diha, no, lanog-lanog po ang amuhang box diha karon kagabi una. Og sa kasigpit usab nato nga lokalidad Brother Mike, salam sa diha sa Dimataling, Brother Titing Salusod, salam Brother Gary Aranhuis, Sister Mirasol Aranhuis, og silang Brad Tata Balasi, og silang Brother Turning Villarmosa. Og usab si Brother GR Sumingit, no, salamat kay nakauli usab siya pod, no, no, yahang kasal lumalabot na pod, no, atin ang puntaan ni kasal, no, sige lang tag atin ni kasal. Salamat sa Ginoo. Bisan pa din ni sa bisan din ni usab sa pagadian Pagadian City, mga kabataan-unan, sila Sister Jean, no, Bataluna, Alan Bataluna, sila Brother Christian Kibra, no, sila Brother Jazz Ampalaya, Sister Bimbim Arcilia, no, Charlene Balansi, karon dire. Salamat sa inyo, Brother Mike, akong ibalik niya.
0: Mayor, continue.
2: Amen. Salamat ug dayon ang Ginoo mga igsoon. Maayong gabi sa tanan, mga balaan og sa mga kahigalaan namo nang subaybay. Ako sa ipadangat ko mga pamumusta unsa tanan sa akong asawa na ano diha sa

0: og ni Sister Joy Antigal. Kawan ra to sila og relihiyon Mikil. Salamat kay naay maruganan ang mga igsoon. Og nila pa dili na gyud may mabalhin kay nakita na gyud nila nga ang kamatuoran na ano gyud sa Tinuon nga iglesia. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Pabilin kita ni sa Ginoo mga igsoon. Kita magpadani sa mga daghang mangdani. Okay, basig ma makwanta, masipya ta sa tuwang kinabuhi mga igsoon sa atong kalagan. Sa usab diha sa barangay Tiguha mga igsoon, sa ating mga kaigsoonan diha sa barangay Tiguha. Yan mga Ulino family ni Lobster Inday Ulino, Bardinis Ulino, mga Sugo family ug Antigal family mga igsoon. Kay ganina gyud nato dito sa Lapuyan, Brad Michael.
1: Amen.
0: So do na po yung mga igsoon na nambong. Kato mga igsoon pang wala pa pud man ni Gomdi. Ito na po itong iampo sa Ginoo nga makabalik na pong tigom. Salamat sa Ginoo mga igsoon og ni Brother Ronald Kabat, Tating Kabat diha sa Barangay Salambuyan mga igsoon og ni Sister Virgie Kabat og ni Sister Inday Kabat diha sa Barangay Salambuyan mga igsoon. Og ingon man usab sa Barangay Sayog nilang Brother JC Francis Duron, Sister Lolita Duron og sa iyang tibok pamilya. Mao'y nahimo nga duwag no diha sa dapit sa Barangay Sayog. Panghimatuod aning Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo hinaot magapanalangin ang Ginoo ining mga pamilya. Kay kining mga igsoon na nagpabilin gini sa Ginoo. Pagkakas Ginoo bisan dunay mga kalisod, mga kasiki pero kanunay gyud nga nagpadayon alang sa pag-alagad mga kaigsoonan. Sa tanan na lang mga balaan diha sa Kapuyan mga igsoon, tanang wala na mention mga kaigsoonan. May na gabiin yung tanan diha og maayong paglantaw og maayong pagpaminaw mga kaigsoonan.
1: Amen. Matimbay sab ko ani mga pipilang analista nako bro Mer.
0: Amen.
1: Labi na diri sa dapit sa Mahayag sa South Juan. Labi na diri sa Midsalip dahil tama igsoon diha sa Midsalip. Sila Brad Opre.
0: Amen.
1: Ulan Brad Opre.
0: Artemio.
1: Brad Artemio Opre. Og ni Bra Junje Kanyete. Mga Opre family, Kanyete family, mga Nipumusino family, o pa mga kaigsoon, mga Karyon family. Ang gabi kayong tanan diya mga igsoon. Then diya sa Mahayag, ang Brad Boy Dil Santos, nila Bro Rolando Badiang, Pipi Pandak, Jewel Raagas, Jill Batoy, Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, Margie Cabrillos, Jeep T. Cabrillos. Mayang gabi kanyong tanda, mga igsoon. Sige po, diya sa mulabi, nila lang Brad Lorbin Democrito. Mayang gabi diya, bro. Kanunay ragyo tayo magkita sa mga igsoon, basta kayo doon na tayo mga trabaho. Magkabot ang mga igsoon, no? Bisan pa diya sa Nortia, ng Brad Jerry Palangan, Brad Ingracio Palangan, ng Brad Dudo Baluran, og nilang Brad Ricky Akain, Victor Akain, mga Ricky Akain, mga kakao, mga igsoon ato diyas pagtul, ng Brad Rini Sombrana, diya Syokon, so daghang kayo mga igsoon diyas Norte, mga igsoon. Sa mga igsoon, di lang namuhot doon ang timbaya, no? Kay wala po may ma... Wale. Amo lang sa katong mga pipila nga among mawali, matimbaya, bisan pa sa mga kaigsuonan namo. Busa ka ng uban, no? Labi na sa mga naga-comment, unya na lang po na dapit sa katapusan, Bro Bins, no? Kaya po, Bro Mer, sa dilipata mo padayo, no?
0: Amen.
1: Ano, ato na yung pahibalo, dugang. Ato na yung national exclusive. Exclusive fellowship, National Workers Fellowship. Sa Tagum, no? Dabaw? Diha sa Tagum, Dabaw City. No?
0: Dili.
1: Ano?
0: Dili. Ang Tagum, siyudad na.
1: Tagum, siyudad.
0: Lahit po ng Dabaw City.
1: Lahit po ng Dabaw City.
0: Ang Tagum City na bilong sa Dabaw del Norte.
1: Okay, ang Tagum.
0: Ang Tagum.
1: Okay. Dako mong gunang Dabaw, no?
0: Oh, dako kaya na. Ang Dabaw region.
1: Lima ka provinces. Okay. So karong pizza cheese na mga igsoon. Karong pizza cheese na ang arrival dayon taman po na sa 13. Kung ako malimot Sabado no. Sabado. So, ang ato ang trabaho sa Ginoo, kaming Brad Ilmer ani murag. Ngita pa mig unsay kung sa laing termino og ato kasdagat mga kuan ba? Batang. Sa laing termino na murag kana nang usay tawag nang naanod nga kahoy. Mga gapnod ba? Ngita pa mig anig mga gapnod nga masakyan mga igsoon kay makaabot diya sa Tagum, no? Sa Bro Mera, kung ihatag nimo ang mga pag-ampo sa...
0: Amen.

0: Jesus, ginodaygon ka og pasalamatan sa tanang mga panahon ikaw nag-atiman sa tanang mga balaan og Ginoo Jesus. Sa alang kanamo nga naa nagasibya nini mga istasyonan Ginoo Jesus. Salamat nga wala ka nagkulang alang sa tanang mga espirituhanong mga panginahanglan usab Ginoo Jesus. Ginobsa ning kagabion amo kining itugyan pagbag-o diha kanimo Ginoo. Uban imo ang bililhon dugo mo magahinlo sa tanang mga kaulangan Ginoo Jesus. Aron imong pulong dili gyud mahimo kinugngan kun dili sa dayag amo kining isulti Ginoo Jesus. Aron ang mga tao labi na tong mga wala pa nakadangat sa pagtuo maka mahibalos sa kamatuoran o Ginoo Jesus.
1: Amen.
0: Sa ni kagabion ikaw gid among dolon among kasaling kini mo trabaho ni kanimo Ginoo Jesus. Bisan tuod na alamay kami sa istasyonan magasulti sa mga pulong Ginoo. Kun naglaom mi nga imong pulong dili mahimong kawang kun dili mahimo kini nga mahimo kining binhi sa kinabuhi nga matisok sa mga katawhan o Ginoo Jesus. Aron nga pinaagi ni Ginoo mangita sila sa kaluwasan. Mangita sila sa kamatuoran ng Ginoo Jesus. Musa nining kagabion ikaw among tugyanan nining mo ang bulhaton og among paglaom nga ikaw mag-auban alang namo Ginoo Jesus.
1: Amen.
0: Diya sa tanang mga pulong kinahanglan namo isulti og Ginoo Jesus. Sa kinitanan Ginoo among isalig diha kanimo Ginoo Jesus. Lord Jesus. Amen. Amen.
1: So mga suking tigpaminaw, labi na tong nakasubaybay atong tapiko namo sa miaging gabi, miaging Domingo. No, amo tong i-continue pero sa dili pa among ipahibalo sa gyapon do na mi tubagon nga pangutana nya makalaom mo gihapon nga masumpayan na itong tapiko atong miaging Domingo. So, kaya kini nga pangutana sa among aninaw ni Bro Mer diri sa istasyon. Kung ano ni, diri mo po ni kay taas nga tubag ni Bro Mer. Di lang po na mo taas on girl, bisag na untay ikataas. Tungod lang sa tapiko nga labing importante nga masulti gyud ngadto sa mga sukit natong tigpaminaw labi na ito atong mga kagalaan nato nga naapa sa kalibutan nung buhat na galunang ba kinanglan masolusyonan ang sitwasyon unsay mga pamaagi nga makabaton tag kasiguruhan kay dinhi kalibutan na lumalabay ra man taw nya.
0: Amen.
1: Kinanglan atong dawaton ang tinuod nga maghatag nato kasiguruhan unya inig balik sa Ginoo. Sa province, at usang tagagpagtagad, basahon na to ang pangutana.
2: Amen. Usa ka igsoon, no, nga sister. Iyahang pangutana, doon ako'y pangutana na kadapig ba sa kamatuoran. Ang pag-ingon, nga antipik gamay ra nga butang. Then, bisan pag dili himoon, dili daw makabahin. Ug ang halaran usab, pwede ra pod wala. Muna'y pangutana sa usaka igsoon,
0: Brother
2: Mer Mike.
1: But ipasabot ani ang pangutana, nakadapig ba sa kamatuoran? Kanina, unang man yung pangutanan niya. Nakadapig ba sa kamatuoran ang pag-ingon nga ang tipik gamay ra nga butang? Bisan pag dili himuon. Kanina, duha ni ka pangutanan niya. Kanina lang sa atong tagapagtagad, Bro Mer.
0: Amen.
1: Okay, continue, Bro Mer. Nakadapig ba daw sa kamatuoran ang pag-ingon nga ang tipik gamay ra kuno nga butang? Amen. Sa ito pa, Bro Mer, sa di pa ka mo abante, kauban ra naan ang adi na kayo ni kinanglan. Kinanglan nun ra ni Og, mauni, pero dili kayo unid ni murag ana ramin ko bana.
0: Oh. Amen. Salamat sa pangutana gipadangat sa ato ang igsoon mga panay. Pangutana ni mga igsoon. Oh, amen. Salamat sa Ginoo nga ang iyang pangutana nakadapig bas ka matuoran ang pag-ingon nga ang tipik gamay ra nga butang. Bisan pag dili himuon dili daw makabahin. Og ang halaran pwede ra pod wala. Ato nang duha ka pangutana, no?
1: Duana.
0: Ang iyang ipasupot nakadapig bas ka matuoran. Mahitungod anang tipik mga kaigsoonan ko kanang miingon nga nakadapig bas ka matuoran ang tubag namo largo mga igsoon nga wala pag ina ka tugkad usay ka matuoran kalabutan anang butanga. Ang tipik sa tinapay sa Biblia na gitawag na siya og breaking of breads sa English na siya. Sugo gina siya mga igsoon kay human ang tao makadangat sa pagtuo human siya naluwas human siya mi sagop sa pulong sa Ginoo gibautismuhan mao man na isunod nga mabuhaton Brad Michael.
1: Amen.
0: Atong basahon ang buhat kapitulo 2 unang bukas nga bersikulo sa Biblia.
2: Correct.
0: Sa buhat 2:41 og 42.
2: Ugunya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong.
0: Kadtong misagop sa pulong nagiwali ni Pedro mahitungod aning kaluwasan nato des Ginoo Jesucristo gibautismuhan to na yon.
2: Og niadtong adlawa, may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila.
0: Pertindighan na, katong 3,000 nga nahidugang kanila. Padayon sa 42.
2: Og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan, gikan sa mga apostolis.
0: Amen. Ang ato ang panagkatigom ng mga Kristohanon, unang butang atong buhaton, kining milahutay sila sa pagpaminaw, pagtulunan sa mga apostles. Ikaw ang pagtulunan sa mga apostles mo na balang kasulatan.
2: Amen.
0: Dayon, sunod.
2: Huwag milahutay sila sa pagpakigambitay o uban kanila.
0: Gawas nga doon ay mga pagtulunan sa mga apostoles, kaning balang kasulatan, mauna nga naaputay mga pagkigambitay.
2: Amen.
0: O sa kalain pa pagkasulti, fellowshipping or sharing. Dayon, sa pagyod.
2: Sa pagpikas-pikas sa tinapay.
0: Oh,
2: pagpig sa mga pagampo.
0: Naa present yun na firme. Sa tuang panagkatigom, present na firming kanang pagtulunan sa mga apostolis, maunang balang kasulatan.
2: Amen.
0: Dili ng MR, kung dili ka ng balang kasulatan yun. Ikaduha, kining pakigambitay. Kinaaman tayo giusahan nga gibasa nga Biblia, so diha ta mag-inambitay sa pulong sa Ginoo. Then ikatulo, kanyang pagpikas-pikas sa tinapay o breaking of bread. Mauna ibot pasabot sa itong iksyon nga tipik. Present kina siya firme o kanang mga pag-ampo. So kining upat na ang gini. Dili mawala ang kanang pagpikas-pikas tinapay or pagtipik. Nga naman na, importante kayo ng pagtipik. Kay kanang pagtipik mga iksyon, gawas nga atong kinabuhaton, gawas nga timaan na sa ito ang pagkausa. Diya sa lawas sa Ginoo, bisag daghanta, kanang iyon ni Pablo, pero gisugo kina siya sa Ginoo nga buhaton yon.
2: Amen.
0: Atong tanawon ang Mateo. Sa Mateo ta, sa Ebanghelyo ta, mga iksoon. Oh, busa gamay ra ba na nga mutang? Dili na gamay nga mutang. Dako kay na nga mutang. So kanang maingon ta nga, ang pangutana na kanapig bas kamatuoran ang pag-ingon nga antipig kamay ra nga mutang, ang tinood, wala pa na makatugkad sa kamatuoran, then wala pa kayo na makanapig sa kamatuoran, Brad Michael.
1: Amen.
0: Kay, yara mag-iisip ng gamay mutang na, ang tipik, hilabihan ka na kuwa ng mutang tungkol kay gisugo o gina sa Ginoong Hesus. Siya kay gisugo, anak, 26 sa Mateo.
2: Huwag samtang nangaon sila,
0: na yon?
2: Si Jesus mikuhag tinapay.
0: Na yon?
2: Huwag sa nakapanalangin na siya niini,
0: na yon?
2: Kini iyang gipikas-pikas o ngadto sa mga tinunan.
0: Kana?
2: Gihatag niya nga nag-ingon,
0: oh.
2: Kumuha o kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas.
0: Tanawara. Kaya kanang tinapay nga ato ang gipikas-pikas, mao man ay hulagway sa lawas sa Ginoo.
2: Amen.
0: Padayon?
2: O gikuha niya ang kupa.
0: Padayon?
2: O sa nakapasalamat na siya,
0: Kanila
2: gihatag kini niya nga nag-ingon. Uminom kamo niini.
0: Padayon?
2: Kamong tanan. Kaya kini mao ang akong dugo.
0: Kana?
2: Sa pakigsaad.
0: Oh.
2: Nga igawla alang sa daghan.
0: Tanawa.
2: Sa kapasayloan sa mga sala.
0: Busa gi buhat kina sa Ginoo. Aunang gibuhatan ni ana ang mga tinun-an. Mao nga pagka sila na pud sa ilang panahon, sa dihang nagwali sila daghang nakadangat sa pagtuo, ila pud ni gibuhat ni pagpikas-pikas sa mga tinapay.
2: Amen.
0: Nga gisugo kina sa Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Busa dili ni gamay butang kun ni hilabihan ni kadako kayo og lalom kay ni nga butang.
2: Amen.
0: Nga naman tungod kay bisan gani ang mga relihiyon, wa gani kasabot ani, wa gani kasakat ani, hilabihan ka bungkat ning butang nga mga igsoon. Atong dugangan pagyud sa 1 Corinto 11 mga igsoon. 23 sugod.
1: Kaulugan ba?
2: Sa
0: 11. 1 Corinto 11. 23 sugod.
2: 23.
0: Tabat sa 26.
2: Kay gikan sa Ginoo.
0: Oh.
2: Nadawat ko ang gikahatag ko sab kaninyo.
0: Kay gikan gina sa Ginoo siya.
2: Amen.
0: Padayon.
2: Nga ang Ginoong Hesus sa gabii sa pagbudhi kaniya, Mikuhag tinapay. Ug sa nakapasalamat na siya.
0: Nayon.
2: Kini iyang gipikas-pikas.
0: O mamanang tipik. Nayon.
2: Ug miingon siya.
0: Kana.
2: Kini maong ang akong lawas.
0: Kana.
2: Nga gipikas-pikas alang kaninyo.
0: Nayon.
2: Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako.
0: Usa. Dako kay nga butang. Kay buhaton man. Buhaton ang pagtipik aron sa paghandom sa Ginoong Hesukristo mga igsoon. Nayon.
2: Sa maong paagi usab, tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kining kupa mao ang bagong pakigsaad
0: kana
2: diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo niini sa paghandom kanako.
0: Oh, nganong kinahanglan magyong buhaton aron mahandom na to ang Ginoo? Unsa may atong handom mo na to sa Ginoo, 26.
2: Kaya sa matagkaon ninyo niining tinapay
0: kana
2: o matag-inom ninyo niining kupa.
0: Oh.
2: Ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo.
0: Busa mo dai nay bot pasabot nganong do natay pagpikas-pikas tinapay.
2: Amen.
0: Do natay tipik. Tungod kay kanang atong gibuhat Gihandom na to ang Ginoo dayon. Gi sangyaw po na to ang iyang kamatayon.
2: Amen.
1: Kanon na bro, mir ba nga ma-refresh ba? Sa oh. Una-una nga.
0: Ano na yun?
1: Napakamatay ba yun ang Ginoo lang na to?
0: Tinoon.
1: Ano ba?
0: Muhatan ninyo kini.
1: Sa to padakog bili.
0: Matagtigom na agit tay pagtipig.
1: Sa mga apostolis, adlaw-adlaw gani.
0: Yes, tinoon. Dito sa buhat. Pinododos.
1: Adlaw-adlaw
0: sa nagatipig. Muna nga mga igsoon nga kining tipig, dili ni Diyo tayong butang. Nakita na mga magtutuon nakasabot ane. Dili ni Diyo tayong butang kung dako kayo ni nga butang mga igsoon. Ang pangutana, bisan pag dilihi mo on, dili daw makabahin. Kung ang mga balaan, nagbuhat ane kay mo isugo sa Ginoo dahil sa iyo ang tingkong wala. Pagkat mo naghimo ane kay og ninyo pa, dili makabahin.
1: Dili kay dakong butang.
0: Naghimo mo bahin-bahin. Mama na, naghimo mo bahin-bahin.
1: Labaw pa mo sa apostolis, ana.
0: Yes. Kaya bisan gani ang mga apostolis, unang gitunggon sa Ginoo ani, ilagit itong ibuhat. Dahil pag nakadangat na ang tailang wali, nakadangat itong trismel, kaya una itong nakadangat, wagin malimot ang mga apostles, ilagin ang isukip ng pagpikas-pikas sa mga tinapay, mga kaigsoan. Kaya ang tipik, mo na yung pangunta na, tipik. Busa, kaya yung tipik sa tinapay, dako kayo ng buhat, mga kaigsoan, dako kayo ng butang, dili ni siya yanong butang. Kaya paghandong mo na ito ni sa kamatayon sa Ginoo para sa matagtigom na ito, kanon na yung ma-refresh sa ito ang panghunahuna sa atong pagbati nga ang Ginoo nagpakamatay tungod ug alang nato mga igsoon. Ato bagin dugangan sa 1 Corinthians
2: 10:16.
0: Oh.
2: Nagingon. Ang kupas sa panalangin
0: kana
2: nga atong gipanalanginan.
0: Oh.
2: Dili ba kini pagpakigambit sa dugo ni Kristo?
0: Kana dayon.
2: Ang tinapay nga atong ginatipik-tipik.
0: Tanawa ra.
2: Dili ba kini pagpakigambit man sa lawas ni Kristo?
0: Kunting laluma nga butang na dako kay mutang mga kaigsoonan ko kanang mahitungod aning pagtipik sa tinapay. Ngano man na, tungod kay ang pag-inom na to sa kupa, pakigambit sa dugo ni Kristo, ang tinapay ng atong ginatipik-tipik, sa biblikal yung tipik-tipik, no? Dili ba kini ang pagigambit man sa lawas ni Kristo? Panayon sa resite?
2: Dizi city. Sanglit usaman lamang kabuok ang tinapay.
0: Kana na yon?
2: Kita usab usa lamang kalawas.
0: Kana?
2: Bisan daghan kita.
0: Kay?
2: Kay kitang tanan, nagapakigambit man sa maurang usa ka tinapay.
0: Amen. Musa ka ng pagtipik, dako kay na siya o kahulugan, dako kay na nga butang, tungod kay pinaagi mangod anang pagtipik sa tinapay, atong gihandom ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Dayon, gawas ana, timailhan po na nga, bisan daghan ta, kaayong ang mga Kristiyano, pero usar kita kalawas niya sa Ginoo.
2: Amen.
0: Lalo kay na nga butang mga igsoon, dako kay na nga butang. Ato yung mga Lord Michael.
1: Sa unang Korinto 11:27, continue to imunggi ko ang ganyan, bro, Mer.
0: Men.
1: Usasab niya sa pagkita nga dakog bili ang tipik tungod kay gi-explain ni Pablo sa unsay kumaagi.
0: Yes, tinon.
1: Oh, tanaw gani. Kaning 27 mga igsoon, napakita ni nga ang tipik, dili gamay ang butang. Naay mga proseso diha.
2: Tinon. Amen. Busa bisan kinsa nga magkaon sa tinapay, og magainom sa kupas sa Ginoo.
0: Kana.
2: Sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas o dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matagusa katao ang iyang kaugalingon o unya pakanas siya sa tinapay o paimna siya sa kupa.
1: Yan lang sa province. Ilag ko na. Kani mga igsoon, labi na sa nangutana, labi na aning nag-explain nga di na kaida kong bili ng tipik.
0: Dili na mayo.
1: Kung sa laing termino, gitubag naman itong broomer nga dili na nato kadapig. Pero atong dad-on sa mga mapangagi nga mahimong kadapig yung tamayig soon.
0: Yes.
1: So, bot ipasabot, ang tipik na kong butang. Dili na unta mo ingon si Pablo nga ipasusi ang iyang kaugalingon. Kung di pa siya takos, ayaw lang. Ipasusi niya ang iyang kaugalingon. Kung takos siya, aw pa, kana siya, paim na. Pero dili, ayaw po. Bot ipasabot, dili nakita ni Pablo ang kadakog bili sa tipik. Kaya nga naman dayog mo inom ka, unya dili takos. Para yung province.
2: 29. Kay bisan kinsa nga magakaon o magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon o nagainom siya sa hukom, sa silot alang sa iyang kaugalingon. Mao ka na ang hinundan, ngano nga daghan kaninyo nga maluya, o mga masakiton, o ang uban na nga matay.
0: Kana.
1: Klaro, kay Pablo, na uban yun, nagluya, din uban na nga matay na. Kay nikaon sa niambit nga dili takos.
0: Mo dako kay nga butang.
1: Nagpasabot diha ni mo makita ang pagkadako sa bili o dako kayong butang ang tipik mga igsoon.
0: Tinon.
1: Dili siya nga kanana ang murag komedya ra. Okay ra makatipik ta, okay ra pugdi. Oh, katulang dang ikli ni mo bro mir nga paghandom. Aka mo kung di mo wala mo nalimot na mo nga gipakamasyan mo sa Ginoo, ayaw mo tipik. Oh, pero alang na mo Kami nga, labi na, arigod sa ato ang program, dapig sa kamatuoran, sayang, manggod po ni ato ang title, Bromir, o inato isulti ang
0: tinood.
1: Ang tinood.
0: Tinood.
1: Sayang kayo ni ato ang title. Title pa lang, maunay naman taan eh. Pusa kita, kami.
0: Kita mismo maunay.
1: Oh, maunay man mi. So, ang tinood, dahog bili.
0: Yes, tinood na.
1: Oh, dahog bili mga igsoon.
0: Dahog kayo bili.
1: So, kato din ang ikaduhang pangunta. Sa dili pa tama ato, Bromir, aning...
0: Day, napagid, Brad.
1: Oh, kanausap na.
0: Kon motipika nga wala kay pagsusis ka galingon dili ba makuan to siya magkaon siya ka galingon tong
1: oh,
0: lo
1: okay.
0: Pero kon wala po kay problema wala kay bikil di po ka motipik sala gyapon bikil gyapon na dili kay nimo mahibaw-an diskorinto pero aton tanawon ang iyang referensya kay na mo koy dili ko motipik wa po kay problema pod wa pa kay wa pa sa ka kwentro mga igsoon wa pa sa. Pero naay tipik, nadili ka mo tipik.
1: Huwag kaghandom, kang kiss.
0: Hindi ka mo kaghandom. Oh. Sala ka pala siya.
1: Sala na siya.
0: Mahimo inunang sa'yo.
1: Kaya wala mani mo ang...
0: Kaya wala mo ka mo sa ulog.
1: Oh.
0: Unsa basihan na ito mga igsoon. Numeros, Noibi Tracy. Atong tanawang Brad. Kanang Vincent.
2: Noibi.
0: Tingali mo kayo talayo. Oro mo kayo na kay sa Old Testament. Muna, pero atong tanawang sa...
2: Apan ng tao nga mahinlo.
0: Bantay sa ka ha? Kaning context ani sa chapter 9 guys got this ya og pagsaulog sa Pasko bro. Pasko. Unya ang tawo nga mahinlo padayon
2: og wala sa iyang paglangyaw.
0: Bot pasabot ang tawo daw nga mahinlo siya wa siya problema. Wa pa siya manglangyaw dayon padayon.
2: Kung magbiya siya sa pagsaulog sa Pasko.
0: Biyaan niya ang pagsaulog sa Pasko padayon.
2: Kana nga kalaga pagaputon gikan sa iyang katawhan.
0: Putlon na eh. Kundi ka mo saulog apil nga hinlo man taka. Padayon.
2: Tungod kay wala siya maghalad sa iyang halad alang kang Juba sa natudlong panahon ni ini.
0: Oh.
2: Kana nga tawhana magadalas sa iyang sala.
0: Magkasala yun, hindi ka mo sa ulog. Imbes wala kay problema, kayo nahuna ni mo nga, wala mong kay pakikikalalis, wala po kay mong pakikambis, linaw kayo. Unyag, pag panahon sa tipik, hindi ka maapid sa ulog, masayop, magkasala na hinaon ka. Nga naman?
1: Kaso ni mo na, limot mo na.
0: Oh, kaya nga nung may tanga, layo raman kay ito, Bert, kay tipik na itong kisigutan, pag sa ulog mas Pasko nito. Abay niyo mga igsoon, ang kuan bitaw ana, ang landong anang sa Old Testament, kapag sa ulog sa Pasko, mo man itong pagtipik.
1: Correct.
0: Kanyang pagtipik na itong tinapay, mo man itinuon niya celebration sa Pasko.
2: Amen.
0: Kaya kanang word ni Pasko, Passover. Gibiyaan ka sa kamatayan ba? Gisailuhan ka?
1: Gisailuhan na kapas lang sa kakay.
0: Oh, gisailuhan ka sa kamatayan. Basta kining ato ang pagtipik, timailhan na, basta mo tipik ta, timailhan ang mga kaigsoonan ko nga, kita, gisailuhan na ta sa kamatayan. Mauna nga, ang pagtipik na to sa tinapay, karon maunay tinuod nga kahulugan sa Pasko. Dili na Pasko, panahon Nobyembre, Disyembre, nga magsingig, kundi ka, mga tao sa kalibutan, di ba na tinuod Pasko? Kitang mga Kristiyano na atay, ito ang Pasko, kanang tipik. Busa, sa Old Testament, ang prinsipyo dito, imbis mahinlo ka, walang takay problema, hindi ka mo sa ulog, mahimo hinoon kang makasala matong sa Ginoo. Busa, there is a baliktas ko rin to, kung mutipik ka nga nakay problema, kinahanlan magsusis, kung galing nga isa mutipik.
2: Amen.
0: Para dili ka magkaon sa silot sa tunglo. Pero kung ikaw, imbis wakay problema, dili po ka mo appeal sa tipik, mahimo na hinoon ng sala matok ni mo.
1: Wala may, Bromir, wala may... Explain dia nga dili mo tipik ang magtipik da maintain ang magtipik mga igsoon kaso lang pag naa dili ka andam or di ka takos
0: ayaw lang sa
1: po ayaw sa ka ayaw na nimo i padapa tong term nga ayaw lang sa kanang puntoha ayaw lang sa
0: susisa
1: pero dili na to himo nga katong giingon nimo Bromir nga dili mo tipik bisag wala problema okay. Sala gyud na siya
0: sala
1: gyud na siya kay sugo man. Di ba sa unang Juan ang tanang pagpakasala paglapas sugo
0: yes
1: basta lapason imong sugo nakasala gyud ka.
0: Musa naglaom ta nga kini nang utana Brad og naamang gani po nakadungog aning kanang gabuhat pud sila ba nga
1: din na lang kanang wala kayo.
0: Oh walay bili di ayaw gyud ayaw gyud una ana nga walay bili gani kani ganing pag tipik gani mga igsoon sa mga principles ana sa Old Testament kanang ang prinsipyo ana bisag kanang tinapay Brad Michael di gani na butang patubo
1: dili
0: matuka dito busa kining sa tinapay dili basta basta nga ang biskuit lang kay Skyflix Mari kay una nga ako ang rabitaw na kanang kaning tipik ra wala ra kay bili kana bitaw mo sud dili na mao sayop gina siya kon sa structures biblia ato gyud na sundon mga igsoon kay ang kana bagong tipik usa gina siya kamuta nga dako kayo nag bili dako kay kahulugan sayon ka nang mo tipik kag wala kay pagsusi makasala ka batok sa Ginoo busa kana lang daan pertin dako ag value na dako kay nag bili mga igsoon busa angay ginang himuon sa tanang mga nangaluwas, sa tanang mga nahimo ng Kristiyano, buhaton gyud
1: na pagka. Kana mo Skyplex bro, mira naghimo na dili tawo sa Dios.
0: Samot na lang.
1: Dili mo nga tawo sa Dios nang Skyplex.
0: Samot na tungkuan.
1: Samot nag
0: Ostia.
1: Oh. Ostia inyo pa yung ihimo kana na ang 8 o'clock. Kana na mga kuan, mga strawberry kuan dili na mao. Kaya naghimo na dili mga tawo sa Dios. Tuyo sa Ginoo ang muhimo tawo sa Dios tawo niya.
0: Musa dili gyud maayo mga igsuon nga dili magbuhat anang tipig. Gawas
1: ikada bro mer.
0: Ikaduha dunay gingon diri nga dili daw makabahin akong tong tipig to og ang halaran pwede ra pod wala. So clarification lang mga igsuon kaning pangutanas tong igsuon nakasabot me og may ingkag halaran manggod. Daghang klase sa halaran Bert Michael kung maghisgota diha sa Biblia daghan kay halaran diha na halaran sunuganan og sunuganag katong mananap nga ilang ihalad na apoy gitawag bulawang halaran katong sa insinso daghan pero abot pasabot ani offering box ba maigo na siya sa atong gitan-aw dari sa dos hari dos inoybi mo na ibot pasabot niya nga pwede ra na wala nang inana kanang offering box bitaw mga igsoon
2: dos hari
0: dos hari dos inoybi mo na ibot pasabot sa nangutana
2: dos
0: inoybi kada gamang klase sa halaran gud atong isgutan sa Biblia.
2: Dosinoybi.
0: Dosinoybi.
2: Apan ang saserdote nga si Juaida, mikuha og usa ka kahon.
0: Oh, mao nay iyang pasabot, usa ka kahon dayon.
2: Og gilungagan,
0: gilungagan.
2: Og gilungagan ang taklob.
0: Oh.
2: Nini og gibutang kini tupad sa halaran.
0: Oh, tupad sa halaran. Usa kining halaran iyang pasabot, kato nang gamay kahon, gitawag na siya offering box, gitawag na siya offering box mga igsoon din kun dunay gipabati ang mga kaigsuonan diha sa ato ang panagkatigom kon gipabati sila nga pahatagon sila sa ilahang mga salapi. So dito na ihatag Brad Vincent, dito na ihulog.
2: Amen. Oh.
0: O manay ibot pasabot sa atong igsuon nga pwede ra ba daw wala to?
2: Wala. Oh.
0: Inato. Sa panagkatigom ang instruction mo kon sa Ginoo mga igsuon des Mateo. Kon muhatag ka dapat wala yung makabalo Brad.
2: Amen.
0: Atong tanaw no Mateo mana. Okay. Size 3.
2: Mateo size 3. Apan ikaw sa maghatag kaglimos, ayaw pahibaloa ang kamot mong wala.
0: Dayon.
2: Sa gibuhat sa kamot mong tuo.
0: Dayon.
2: Aron matago ang imong limos.
0: Dayon.
2: O ang imong amahan nga nagatanaw sa tago magabalos kanimo.
0: Pwede bag wala ng offering box ang ang tubag na to ang mga isong dili, pwede wala gina. Dahil sa ito ang panagkatigom. Nga naman, tungod kay kanamagong offering box, gawas ka na anas sa Biblia, kanang pag-amping maguna sa konsensya, Brad Michael. Kayo pananglit ka ron, o wala na yung offering box, muhatag ka dito, maklaro mo ka itong imuhang, ahama na ito ihatag. Nga kanang mahimo siyang secret ba? Ang pasabot sa Ginoo nga kung muhatag ka, secret lang.
2: Secret.
0: Wala ba yung nakabalo? Karo kung wala yung offering box, saan ba naan mo? Nga ma, di mo na ma-secret. Mahibaw anas tanan.
1: Tanan.
0: Nagpananglit, magbutang tag in charge lang.
2: Mm.
0: In charge. Unya kay ihatag mantunin mo sa in charge. Di pagtan-aw dito ana. O mabulingan niya kung nahuna kay nahuna ada ko mga itog na deliver tong kupras tong igsuonan niya moram di ihatag. So pag-amping at pag-amping pod sa kaisipan sa mga igsuonan mas labig yung mayo kana ang offering box para maampingan ang konsensya sa mga igsuon. Mao na nga importante gid nga dunay gitawag offering box. Kanang kung babation ka sa Ginoo ba, di ba, kanang gingon ni Pablo Bert Michael, dos korinto na ibi ba na, city nga, ang kalipay sa Ginoo, katong malipay yung mahatag, namang ginay mahatag sa ito ang panagtigong, namang ginay mo offer dito alang sa inahang mga financial okay. Port nga pabati
1: sa Ginoo. Sa di pa mo basahan, Bro Mayor, wala man na gidili sa Ginoo.
0: Yes, tinawad.
1: Kung imong tanawon ang Marcos 12, katong naghulog ang babaeng biyuda,
0: kana,
1: ang concern sa Ginoo dito, dili man itong gisudlan.
0: Dili gisudlan.
1: Sa isa, ikuan bro, binsa, ito lang sa, akong basahoning sa Marcos. Abi sa kulay basa bro Benz. Marcos kapitulo 12 bersikulo 41 sugod. Ang irgo diri nila dili ining gisudlan. Pero naa gisudlanan. Ha, ah, kung basa sa 41 ha. Unya si Jesus milingkod at bang sa panudlanan. Ana lagi gi panudlanan bro Mer?
0: Panudlanan ha.
1: Panudlanan og mga halad.
0: Yes.
1: Og iyang gipan ni Iran ang panon sa mga tao nga nanghulog og kwarta. Ang iyang gipanid andire katong nanghulog dili itong gihulgan nga mali man na ilang gihulgan o. Oh. Mali man ang gihulgan. Oh. Nga panudlanan og daghan ang mga dato nga nanghulog og daghang salapi.
0: Oh, sa to pa kanang giingon yang panudlanan, kato nang gitawag.
1: Katong gipangutana oh, offering.
0: Offering box or treasury box.
1: Kana,
0: dito ibutang ang ilang mga financial nga gihambin
1: para
0: sa balay sa Ginoo.
1: Ako Editsos 44 aron makuha na to kay murag na atay tapiko nga kuan. Bahalag din na to mamantong tapiko na to sa maging Domingo Bromir, at least masumpayan na to.
0: Sige naman to atong atong sumpayan.
1: Oh, kay silang tanan miamot gikan sa ilang nang hingapin nga kahamugaway
0: kana.
1: Apan kini siya gikan sa iyang kapitos mihatag sa tanan nga diha kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Sa tupang ergo adire ang pagtulon andire dili tong gisudlan. Wala sa Ginoo gikurhian tong sudlanan sa kwarta, ang iyang gipaniiran dito katong nang hulog, kinsay naghatag dito kinasingkasing. So maotoy idugtong atong gipamit ni Bumer paglikon sab ni siya.
0: Amen.
1: Basa to katong imong ingon sa Korinto.
2: Ang matag usa,
0: kana ba kana?
2: Kinahanglan muatag sa kinasingkasing gayon.
0: Amen.
2: Dili nga mapugos lang ubog at sabuot.
0: Kana.
2: Kay gigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon.
0: O namang gi muhatag nga malipayon.
2: Mm.
0: Unya aha man to na lang ihatag kung wala tay gitawag treasury box or offering box. So naagi offering box or treasury box para nga dito sila mahatag kay para nga mahimo pong sekreto ang ilang paghatag Brad Vincent.
2: Amen.
0: O pag-amping po lang siya sa konsensya sa mga kaigsuunan. Musa, importante kayo sister, salamat sa nangutana kay sister man eh. So gikinahanglan gid siya alang sa ato ang panagtigom kay aron nga katong mga dunay hiyas sa paghatag, makahatag sila nga kan secret ba ang ilang paghatag? Mahimo nga tago ang ilang paghatag. So, inuoray na sayon.
1: Sige, atong daging notonin apag ipalo up Bromir. Unsang sala kato dili na ni relate Bromir ha sa kuan ha sa halaran? Unsa kuno sala ang di katipik?
0: Unsang sala dili katipik?
1: So, gawas anang klaro naman kay nang kuan kanang actual gyud sa dipa kamo tubag Bromir. Klaro naman yun ang namay mga dagko gyud. Do na may gitaw na tong major or osana. Atong bisapag ato ta sa gamay katong punto Bromir ba nga kung dunay igsuon na kasala adto sa siya.
0: Yes.
1: Pakiguli sa kay aron isumbong man kaniya katong nga punto. Dili ang gihisgutan diri ni Pablo, wala siya i-view din sa gibasa sa unang Korinto Bromir 11. Wala i-view diri unsang sala ang giingon ni Apostol Pablo.
0: Yes.
1: Nga dili takos. Dili takos ang sakang sa Ginoong Hesus gani ani nga panahon Bromir. Nga kung ang imong igsuon na kasala, bato ka nimo, pakiguli man. Nasuko ra to, kanan ang sa Mateo Kapitulo 15. Ato dang basahon, Bro Ben. Kapitulo 18, versikulo
2: 15. Kung ang imong igsuon makasala, bato ka nimo, adtoa siya. Ugtali ka nimo, ug kaniya lamang. Padaygi siya sa iyang sayo. Kung maminaw siya ka nimo, na nakabig mo siya.
1: Kana bang punto ha, nga kung ang imong igsuon, doon na mo'y lalis, kani, ginagmayran eh. Doon na mo'y lalis, unya wala mo nagkapasiguli ay. Naglalis mo kay siningkahay, nanigo mo, unya dili maayo ang inyong buot, unya doon na mo'y kasing-kasing nga mo tipik, tungo kay mahando mo sa kamatayon sa Ginoo. Kung mahimo, at to asa siya sa kilid-kilid. Kasa mo, isturhanay sa mo, imo ba ng Paris diha? Suod ba kayo nimo ng igsuon sa pagtuo? Or, ginsa man ang igsuon? Ato asa skilid kung mahimo dala sa brad dari sa gawas brad na pasaylo ako brad ha sa kuan na kay gusto god padayigi siya sa iya ang kakulangon sa iya ang nabuhat nimo nga mauna kanang mga kasilo mo tipik mo nga naay mga kasilo naay mga kaguol kanang wala sa kalinaw og si Brad Elmir pagkaganiha usa sab na isa sister nga kaso naay usay atong mabantayan katurbang highlights kaayo katong nga pangutan nagikanto ni Sister Elizabeth Carilinya.
0: Kumusta na, no?
1: Kumusta ni Sister Elizabeth?
0: Ganon na yung isang yun.
1: Kana siya nga kaso sister, di lang nang dagko, atong babawaan ko rin, katuramang pakigilawas.
0: Yes, di naman.
1: Katuramang mga panapaw, wala na kayo natong nabantay ng sige ramog sapot, anang...
2: Mga gagmay nga.
1: Di na kayo mabantay ng gagmay. Naglalis.
2: Pero kadalag ibuhat.
1: Dili dagko, pero ginagmay tuod, pero ganang ginagmay, ay kumpiyansa. Kaya magkalutod-lutod na, mudako na. Nabusa ang usasab diha nga kanang pangutan ni mo sister nga unsang sala bisan pa kana na ang naramoy mga wala pa kasinabdanay. Gawas anang dinagko Bromir basig na kay ikatampo.
0: Amen. Ang pangutan ni Sister Elizabeth unsa mang sala ang ano yung katipik? Abi ni mo sister tanang sala nga wala masusi o wala masugid. Ayaw tipik sa susi sa tanang sala nga wala pa ni mo masugid. Ayaw sa dalig tipik. Mao ba na ingon si Pablo nga ipasusi?
2: Ipasusi siya.
0: Kinaamang goy mga magtotoo nga taka lang tipik ba?
2: Tipik.
0: Wala susi-susi. Tipik lang go niya. Nag-away mo na siya ng asawa. Yan. Kuso kay siya mo pambit niya ang iyang asawa kasi mukot-mukot dito kay hiwing na wong kay ga. Away man dai mo pagikan, imo mo pasig uli.
1: Pagtipik nimo. Oh, yung ira kasi mo sa tipik-tipak pa murag hingpit kayo.
0: Magagmay mang sala. Ang mga sala nga ginagmay o maunsa ba diyan nga sala basta importante ka kanang imong gisusi ba. Ang pangutana unsa mang sala ang adili kaangay mo tipik, aw katong sala nga wala pa di mo masugin. Wala pa ka nakabatog kalinaw sa imong kasing-kasing ay sag patakag tipik. Mm. Kay ang gingon diha nga ang motipik sa paagi nga dili takos makasala pang batok sa lawas dugo sa Ginoo. Unsa mang sala unsa mang kanang paagi nga dili takos katong wala ka mosusi.
1: Bisa pa kusang sala.
0: Bisa pa kusang sala. Magamay mang sala. Kon
1: asa sala?
0: Sala nga wala nimo masugid. Kon nakasala ka sa Ginoo ani din wala nimo isugid, dili na maayong resulta kay tungod man imong dawat ana. Labaw na gyud ko naka-discuss kang igsoon. Nakapasakit kag sultis igsoon. Ay sa dali-dali tipik pasig uli sa dito. Kay kani magong abin yung mga igsoon, kay tipik lalom yung kay ni. Kay the more bitaw ka nga mag-ila sa tipik mga igsoon, the more ni mo ma-embrace ang tanang mga kaigsoonan. Nga naman, dili ka kauna-hon nagpasakit sa mga igsoon. Kay mo tipik, magkadiha mo mag-abot sa tipik, naghan kayong maayong maminsahe, naghan kayong maayong manudlo, pero sa tipik yun magdaog. Kay daghang maayong manudlo, pero yung tipik na di mo tipik, kano man, kay palaway mo po na isang asawa, palaway mo po na isang silingan sa mga igsoon, sa kining pagtipik, habog kining asuknanan sa atuang pagkinabuhi niya sa Ginoo. Kay mailhanin mo niya sa talad, sa tipik, kung clear ka, atubangan sa Ginoo, kay mutipik, mo ka clear ka. Kung dili ka clear, kay di mo ka mutipik. Musa ang pangutana niya, sa mga salaan, dili ka makatipik, katong tanang sala, magagmay mga sala, basta dili ni mo masugid, wala pa masulbad, dili pa na ka angay ng mutipik. Munang ingon si Pablo, ipasusi sa, ay sa ka mo kaon, o muinom sa kupa mga igsoon. Munang salamat sa follow-up na pangutana mga igsoon.
1: Amen. Amen. So napay lain bro Mer.
0: Amen.
1: Kani nga pangutana related ra gihapon aning tipik gihapon.
0: Basta pangutana ah.
1: Kabahin ra ni ato lang ning paningkamutan nga mahuman ni. Brad kabahin sa tipik kon adunay nakadawat sa pagtuo Brad unya dugay na siya nga wala gyoy tigom-tigom ug wala siya nagkinabuhi sa iyang nadawat. Unya sa diyang kalit lang siya mutigom ug mitipik pod siya. Dayon maora to wala na sab siya ni tigom. Kung baga, wala ni siya ni biya sa buhat nga kalibutan unsa masa inom. Uy, unsa man na siya, Brad? Unsa may ika-istorya, anak? Nguta na lang, Brad.
0: Ah, yara nang...
1: Kani Bro Mer, kung imo bitaw ni siyang ihigpit bitaw ng ingana, no? Mabadlong ni mo ning mga nagain. Pakaulaw yan, anak.
0: Yes.
1: Ang ubang mga magtuto, nag-amping skinabuhi. Dayon na yung mga igsoon nga nanggi, naiusahay. Mura ganig magsilos ning uban kay... Ang uban nga, ang bikil, katurang wala makasal. Pero nagtinarong ra, wala lang nakasakop, gipagawas. Pero kaning inom-inom, wa.
0: Tinawan.
1: Nayosa, kaning inom-inom, huwag mong naginuton. Labi nagnatambagan mo kausa ka duha, kalima pag yun ang uban. Pwede biya ni siya, i-discipline lang sa nga, Brad. Makatigom ka, pero ayaw lang sa pudog. Kanana ang tipik ay kuan man. Kanana ang tawgong katunggi ng Pablo Bradmer nga wala makapagpakaila sa lawas. Ang lawas nagtinarong, ikaw, lahi man kang lawas ha. Lahi mang party, mura man nagtukod kag balay, halublak imong gi hap, unya imong gi sumpayan og kugon, giat panapod nimo og siminto, lahi tanaw ng balaya. Oh, kiwa, but ipasabot, wala kay pagpakaila sa lawas. Ang imong mga kauban, nag, kanana ang nagtinarong, unya ikaw ga inom-inom, bisag ibadlong na ka nga ingon ana, mangluod pa ganing badlongon, nabro meron sa may imong ikadugang ana. Para nako lang tumaigso na, kung mahimo ang iglesia, dunay hugot nga, disiplina siya di sa pagtipik, kung pwede ba?
0: Ang mga nangako niya nga dapat itong mga magulang sa pagtuo, mapasamot man sila.
1: Oh, pasabot.
0: Dali pa ang tipik, ikaduang hugna sa itong panagkatigom, so doon na sa ipagpasabot.
1: Correct.
0: Ipaklaro gining tipik. Mawin ang nindot kayo sa usa ka lokalidad kung naagay panagtuon.
1: Correct.
0: Nabina sa mga bag-upang nakadangat, kaya diha mag-una sa tuon, mapasabot.
1: Amen.
0: Onsa ng tipik, kaya kanang inana, dugay kayo mong tigom, pagkawang tipik na pagkawang, hubog-hubog na po. Imo ra mang wala man ka makaila sa lawas sa Ginoo.
1: Okay, ang uban bro, tinarong ko to kinabuhi. Oh, antos kaayo, baling antos nga ikaw.
0: Ya main tipik, main tipik unya. Kita nimo pagka adlaw, laing adlaw, nagsupinday sa pinday sa dala, no?
1: Murag na yung unang Korinto anak bro. Mer katong giin Pablo nga nagpakaigsuon ka to bang sa unang Korinto
0: 5 ba na?
1: 5 versikulo 11 bro Vince, basahan daw. Murag apil lang hubog-hubog diha.
0: Apil.
2: 5:11. Nagingon. Hinunua, ako nagsulat kaninyo nga dili kamo magpakiguban kang bisan kinsa nga nagapakaigsuon Kung kana siya makilawason,
0: okay.
2: O dalo, o tisingbag mga Diyos-Diyos, o tigpasipala, o palahubog, o tikasan, na. Dili bisa na lang na. Sa pagkigsalo kaniya sa pagpangaon.
1: Kaon lang gani nga literal, dili.
0: Pwede.
1: Sa mo't nagkatuto ang kuan Bromer, kanana ang katong sa tipik yun. If we continue, Bromer.
0: Maunang ingon ni Pablo, ipasusig yun.
1: Susi lagi.
0: Kanang una, makaila sa lawas, sa Ginoo na yun, ipasusi. Kanang word nga ipasusi, nagpasabot na nga, sa ato abang panagkatigom, naagay mo pahibalo sa lipat ang mutipik.
2: Mm.
0: Nga magsusi kita sa itong kagalingon kay, para makaila kita sa kabalaan sa lawas sa Ginoo. Maunang salamat sa Ginoo.
1: So, mawatoy ang mga paluapang tubag, sister, sa imo ang kuan, ang pangutan na gikan ni Sister Dominga Maghanoy Durimon.
0: Nas gawas ng isuunam siguro.
1: Amen. Kani ato ni tagapagtagad ning ni pangutan ni Brad Gerson.
0: Katong
1: kani ako ning unhan bro mer dayon maglaom ko nga imong madugang ngani.
3: Sa dili pa Brad, sumpay na lang niya okay. Sarman siya ato
1: katong. O kani usam ka Brad Gerson. Sige lang kana.
2: Unya kanang tagagawas nga imong naaway mga igsuon. Dili ta pwede nga mutipik sama anang imong kauban sa balay. Nag-away mo dili na pwede.
1: Mga igsuon kanang termino sa pangutan nga away lalis. Lahi na, kaysa ako nasabta ng away, binunalay biya na. Basig iyang bot sabot ani lalis, Romer.
0: Sa Biblia, na ay tugon man ang ginawa na.
1: So kung sa sarili pa kam continue, Romer, kung nakiglalis, labi nag ang hinungdan, gihulman kag kaguran, o niya, ang kaguran pag uli, nakadungog sulti itong silingan, gilalis ni mo, unsa, mapuning kita pa'y manghula, kita pa'y hulman kita, mapuning mukuha. Sa nang hulam.
0: Panugdungog.
1: Oh, panugdungog ni mapun mga anak ning kagurana. De, nasubo tong imong silingan. Karon nahiubos to, pillars gyud siya ang ikaduhang pillars diha, bro. Mer katumang imong record pagka Kristohanon.
0: Tinawon, tinawon.
1: Katuman.
0: Imong testimony.
1: Ang imong testimony. Ya dugang bro, Mer.
0: Sa Biblia na ay gitugon ang ginawa na mga igsoon sa Mateo 5 23 o tama sa 25 na. Akong basahon, busa kon ikaw magandala sa imong halad ngadto sa halaran. Og diha mahinumdum ka nga imo di aing igsuon may gikasuk-an man bato kanimo. Nan biyae ang imong halad diha sa tubangan sa halaran. Og umadto ka og pakiguli una sa imong igsuon. Og unya bumalik ka og ihalad mang imong halad. Pakighigala dayon sa imong magsusumbong samtang nagkuyog pagkamusdalan padulong sa hukmanan. Kay tingali unya himnoon. Itugyan ikaw sa imong susumbong atos mga maghukom. Og ang maghukom, magaputugyan ka na imong atos bantay og ibanlon ikaw sa bilangguan. O sa ang Ginoo, nagtugon nga panalit sa ato ang mga pag-alagan. Kung mupaingon na tayo sa stipik, na hinumnum ta, sukup dito akong silingan ako. Di, ay, kaya ako magutong gi. Yaw-yawan. Mawanang, ay lang sa glahos.
1: Yes, sir.
0: Pag-iuli sa dito. Kay mahimo mo kung walay bilis sa Ginoo ba ang imuhang pagtipik, ang imuhang pang paghalad o pag-unsa ba niya. Kung naabay nasuko ni mo, na nasilo ni mo, busa, ang kuan lang yun ani, ang kanibitong ang point yun ani, nga gusto ang Ginoo nga mag-alaga ta, huwag kita kabilinggan.
2: Amen.
0: Busa, dili maayag yun nga, mga way tag sing kataw na to, labi na sa mga igsoon na to, kay para inigtipik, clear yun ka na itipik.
1: Kuan, lain pa ito, Bromer, kana na ang dugtong gyapon sa laing side ni siya. Gawas lang siguro og imo silang giwalihan unya nasuko nimo.
0: Ah, kana.
1: Kana.
0: Lahi na na nga.
1: Lahi na na siya nga imo inyong giingnan gitagaan baka mo gikan sa pinistahan diha unya wa nyo dawata inyo nung giwalihan. Unya o na kuan gibati ninyo og kining maoni ingon ana. Ah, wala na problema.
0: Lahi na nga.
1: Pero ang hinungdan mga butang makita ra luwag agi nangayo kamunggay imong giingnan oh.
0: Nyaway dayon.
1: Bali po nang di man unta ron di man dalawd unta inyo ah. Oh, dadaning punuan. Itanom dito. Oh, anak na, mo na problema kay mga Exxon.
0: Apil ni sa to ang Juan Brad Michael kaning sa pagtipik. Apil na to mga behavior.
1: Correct, correct.
0: Apil na to mga pamatasan, mga taras kay sagad ra man mahiubos ang tao na to, sto ra man makinaiya.
1: Mga
0: pamatasan sa taras, giun sa nato pag pag kuan atong mga silingan, pagtagat to mga silingan.
1: Amen.
0: Mo na nga og naay mapandol na to. Ato lang pong pasig-ulian.
1: Amen.
0: Kay para mahimong clear gyud na to ang pagtipik mga Exxon.
1: Kani bro, mer na ana po sa tipik ragya po ni, akong unhanig ko anda yon duwang ilang. Ang pangutan lagi ka ni Brad Gerson.
0: Daghan kay ang utan sa tipik.
1: Praise the Lord, Brad. Og na apay time, ana pagit Brad. Please to bag relate ana nga topic. Kapila magtipik sa isa ka semana? Once a week ba or required kada panagkatigom? Kay na ay time duha kon tulo ka times man makatigom labi na nag-ayuda kuno ka sa laing lugar. So duha ni Bro Mer na magay uban nga nag-ayuda sa laing lugar unya matunong og dili Domingo matunong aning adlaw unya magtipik sila namay mga
0: ana. Sakto.
1: So ang ako ang unang kuan ani tawag na tug tubag maduha nga ni Bro Mer sa arrangement man sa atong panahon karon mga igsuon kana man kung matag Domingo Bro Mer ang pagtipik wala man ay balaod.
0: Tinon, unsang adlaw?
1: Sa Biblia nga unsang adlaw, Martes, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ug Domingo. Kay ang concern kay diha sa tipik katong pag handom.
0: Handoman.
1: O pag handom o kinini ang takos ka nga mukuha ani, wala na mag-required, walay balaod diha nga pila ka adlaw sa pila ka adlaw. Pila ka higayon sa isa ka semana. Ato ni ipaluapan og verse sa kasulatan. Kaning ang mabasa sa kasulatan Brother Gerson, kanang sa buhat Bro Vince. Kinini ang arrangement manggod Bro Mer kining matag Domingo kay kasagaran manggod ang mga igsuon labi natong like for example church in Maone unya naay mga igsuon diha nga labi natong naay mga igsuong dayo unya naay mga trabaho Bro Mer Lunes, Martes taman sa Biyernes, Sabado unya makatigom sila makaabante sila makatigom sila kanang Sunday gani kanang Sunday Bro Mer atwar gani gihapon na. Ato na lang ang arrangement Bro Mer.
0: Yes.
1: Kung maghisgo kag tigo mga igsoon, wala na limit. Mabiya na atong gisaway ng tagagawas kay maglalist. A Domingo yung tigom. Sabado yung tigom. Di wala, manggod. Ang tigom sa Biblia, bisag unsang adlaw, pwede man ta magkatigom good. Ato aran ang arrangement tungod kay mga igsoon, doon ay mga trabaho. Diha sila, ang ilang bakante, sandira, kay maupunay sa tibuok kalibutan, ilabi na sa Pilipinas nga kanana ang walay trabaho. Mauna ang mga igsoon, diha makatigom. Mauna ang diha gipahigayon ang adlaw sa panagkatigom. Kasagaran sa matag iglesia diin nga dapit busa ang pagtipik Brother Gerson ato ang tagaagbyo sa Biblia buhat kapitulo 2 bersikulo 46
2: adlaw adlaw kani nga version EPSD adlaw adlaw nagtigom sila sa templo og nagpikas-pikas sa pan dito sa ilang mga Pinoyanan. Malipayon gayud sila sa ilang paginamitay sa pagpangaon.
1: Klaro kayo. Malipayon sa silang pag-inambitay. Sa adlaw-adlaw sila nagpadayon sa paghiusa sa tupa, sa tigom. Walay limit og adlaw. Kaning atong tigom, ro ato, magunang arithmin, Bro Mir, no? Oh, kung mo tigom kag Lunes, dili ka makasala. Sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo, dayon sa ilang paghiusa, nagpikas-pikas sila sa tinapay sa ilang kabalayan.
0: No.
1: Sa tupa, sa adlaw-adlaw lang tigom, nagpikas po sila og tinapay. Nagpasabot kaning gipangutan ni Brad murag relate ni ani mga trabaho Bro Mer ba kana mag-ayuda ka mag-ayuda og lain-laing lugar na kay mga ayudahan ba mga panimalay ra ba ni ayudahan unya kung magtigom magtipik mo diha Brother Karyon Gerson Karyon wala ni say sala dili ni sala sa Biblia walay balaod nga duha kun katulo ra kung mahimo kada tigom ninyo og magtipik mo wala nay problema kay paghanduman sa adlaw-adlaw diri nagtipik man sila sa tinapay.
0: Di ba, amot pasabot niya pananglit. Nahitabok mo na, Andres, sa tuagod nga aning oras sa brad, tigom nila. Kay oh, ayudahan pa man.
1: Oh.
0: Tigom, kag tipik.
1: Oh.
0: Pag-abot nito sa kuan kay tigom niya po to. Tipik po siya po.
1: Tipik po.
0: Di nahulog sa usaka, no? Katulos sa tipik.
1: Akayahay.
0: Wa man ay problema kay alisod po di ka muhandom nito.
1: Wa ka mausa sa maiksong ikaw maapil.
0: Okay, ang kanang pagtipik, ang ginoon na sayot magun anak kay pananglit aning orasa giayudahan ng mga igsuona tigom yung tipik magyon
2: tipik
0: kana mo sige tigom na banda mga alas 10 na porta mag alas 12
1: kay nag-arrange mo sa
0: okay labi na mga bag-o pang kadangan adto dito ya kana mo pud tipik alas sa pug siya mo tipik
1: wa ka mausa
0: di tipik siya di nahulog sa saka adlaw katulo siya mo tipik kay tulo man ka
1: kasambang ka nahitabo pud una
0: oh ina na wa man ay problema
1: kay
0: ginoon niya buhatan yo kris paghandom kana ko gandom man ta wala man nagabasi na nga ao daghan na mga ikan tipik katulo dili na pwede wala na ang punto diya nga kana basta kay nakandom ka lisod pud ka tigom na dito niya di lang ko mo tipik ka man hog tipik diri na. Hindi ka maka-usan
1: lang. Madaon ang huna-huna na kayo, bro?
0: Oo, ina. Naay mga instances nga ina-ana, Brad Gerson, pero wala na siya yung problema. Pero dili po na tanang panahon, ina-ana
1: po siya. Dili po.
0: Mabasa ka sumuhat, magtuon ta na hang ipaambit ng Brad Michael. Nganong adlaw-adlaw mo ito sila gatigo? Adlaw-adlaw ito sila gatipik. Hinumdumi mga igsoon na sulod pa sila atong celebration sa mga Jewish people nga 50 days.
1: Kanang
0: itong Pentecost Day, 50 man ang adlaw celebration nila. ni atong panahon na kumo man poy pagboom sa wali.
1: Abantig yo kay mayo.
0: Man ang ginawa nga mahimo mong saksi,
1: pero isa paghunat no.
0: Pagwatoy pagsugod gyud. Busa kay nasulod man to sa 50 ka adlaw pang celebration sa mga Hudyo. Natunong man pud ang wali dito. Dayon natunong atong panahon na sige pang wali, sige pangabig. Dahil matagtigom nila, adlaw-adlaw, tipik din sila.
1: Magtip.
0: Pero pag nahumana ang adlaw sa Pentecostes, mabasa na po ka sa panahon na po ni Pablo sa Buhat 20 City. Sa nahuna ang adlaw sa simana, ilang gibutang nito ang panagkatipik. Mauna nga...
1: Tipik rin, hinungdan na ni Bro Berno, marang magtigom sila. Kung yung mabasahon yun, pinadayag version.
0: Ato nang tanahon. Ato nang basahon.
2: Ay Buhat 20 versikulo City. Og sa naunang adlaw sa simana,
0: kana?
2: Sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay.
0: Musa, matingala lang po ka, ano maning sila Pablo nga naunang simana mas nagkatipik? Alang-alang, din naman to Day of Pentecost. Katong Day of Pentecost, adlaw-adlaw sila. Kaya buhat sa ginusunod, adlaw-adlaw yun.
2: Amen.
0: Pero sa panahon nga nahumana ang Day of Pentecost, panahon na nilang Pablo, matag naunang adlaw simana sila, magtigom, nagtipik po sila.
1: Doon na yung mga arrangement, bro.
0: Okay. Ngano pong diha man tungod kay nahinumdumtas pagkabanhaw sa Ginoo ang naunang adlaw semana gagather man tong mga tinun-an dahil dito po nahitabo ang tipik mo na nga ilan na lang gi-align sa panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo ang pagtipik pero alam nato karon kay matag Domingo mo kita magather gyud sagad kay mao man ay holiday para nato kay Lunes ta man og Sabado ta man ang mga buluhaton diha so mao na siya formal og proper nga pagtipik gyud siya. Pero pananglit, huwag ka mo niya, kaya naman mag-iasikaso mga ikson, kung nagtipik mo, wala na yung problema na niyo. Basta kay gihandom niyo ang Ginoo. Mga man ay point sa tipik.
2: Nindot, hinoon tong kaduha kay, kaduha po kagahandom.
0: Oo, muna nga, wala yung problema na. Ang concern lang niya, kung mo tipik ka, dapat ipasusin niyo.
2: Ipasusin.
0: Dili kay, siyag na anak kay asawa, ibog ka kong lain, taka, nagtipik. Ayaw anak, manakod na. O manay na anak mga ikson.
1: Amen.
2: Dagan pa kay dangutan na Brad.
0: Basta pangutana dagan gina.
2: Ipangapas. Kaning igsuon oh. Mayong gabi Brad. Sama nako, wala man mi nakasal. Pila na kabulan wala mi tipik-tipik. Mao sab akong bana pero matag Domingo nagatigom aron ang espirituhanon. Malawas dili na luya.
0: Amen.
2: Unya makasala bagi hapon ni.
0: Ayaw mo bulag sa tigom. Kanang inyuhang problem tambag lang ni. Kanang inyong problem kay mao man ay tingaling, wa mo matipik tungod kay pagsusi ninyo murag bikil magod.
1: Amay kiwa.
0: Unya kana man kong ina na nagtipo na mo, panghimatuod na mo gud na, mabilong na mas panghimatuod. Murag apiki man pud na. So, sulbara inyo problema.
1: Ang iyong baton, pakasal mo.
0: Pakasal mo. Dili man lisod gyud pa pakasal mga igsoon. Mao na nga.
1: Gani nga. Pakasalan ray ko lang ani.
0: Na. Sulbara sa problema, din ay sa maabante para nindot ba og panghimatuod mga igsoon. Pero ayaw yung magbulag sa tigong. Kaya pinaagi ang tigong, matabagan mo sa mga iksoon, kung sa'y maayaw ninyong mabuhaton. Amen.
2: Kani Brad, iyang pangutana.
0: Daghan pa ba itong pangutana,
2: Sister Dominga. Dugang pangutana, Brad. Sa kuning sitwasyon, Brad. Yan ang sitwasyon dyan. Nga dili katigong, ug samot nga walay tipik, diyon.
0: Mawag yun.
2: Unsa man ni Brad? Sala ba ni Brad? Dako ba ni nga tulubago na ko, Brad?
1: Sala, ug di katigong, iyang ipangutana, kanang di katigong sala ba? Aw sugo man dili magbias sa katigom.
0: Ano ni mapud katigom?
1: Ano ni mapud katigom?
2: Basin nanis sa gawas Brad.
0: Aw nas gawas sa nasod?
3: Basin nanis sa gawas nasod ning isuna ni.
0: Ay ug mahuman yung kontrata panguli na pud mo eh tigom mo.
1: So atong tagagamay concern na. Kung nas gawas nasod dayon dunay kakulangon sa tigom ang gyud, di man to malikayan.
0: Kung wala gyud mga igsoon.
1: Wala gyud mga igsoon.
0: Maglisod nga tres.
1: Dili na ta mugukod kay na igsoon kay na man kas nasod wa may tigom wa may mga igsoon diha. Oh alang ka mo kang patigom mo. Kanang tigom, duha kong tulo mo na. Ikaw rao sa magtigom-tigom.
0: Gawas lang sa mga dapit nga doon ay pagkatigom.
1: Then ikaduha, ang among concern lang, namagod po ibang mga egsoon bro, mayroon di katigom, inig-uli, kamao naman manigarilyo. Maglibog man po taan ng, ubang mga egsoon, muka nang gitawaglag, sa tigom wala lang, pero uli mo tigom. Ana ba? Agilang trabaho ba? So ang ima sister, kanang nangutana, dili na kayo na ito na magugukod, basta kay abroad ka. Normal yun na, pero maghistod ka, sala, tawag na itong kalapasan, tawag na talag diha. Pero ipangamoy lang na sa yun ang Ginoo sa pagkakaroon. Pasailuag yun ko kay makulangan ko sa pagsunod ng punto. Subo man ko nang di magbiya, Bromer.
0: Tinan.
1: Sa Hebrehanon 10:25, dili yun magbiya sa itong panagkatigong. Pagbiya ni mo, ano-on, naman po yung mga secured nun kayong masulta. Awam ko nabiya, good board.
0: Ningpos lang.
1: Ningpos lang.
0: Naayoban bitaw, ningpos lang daw.
1: Ningpos lang, bisag narating ko man sa ilang dool. Oh, sige lang sister. Ang kakulangon nato sa Ginoo, kita puno man ta sa kakulangon, kanang di pa nagkatigom, dilingon sa pag-unsa, do na kay kakulangon gamay sa Ginoo kay parte man ka sa iglesia. Unya madayag ang imong pagkaparty sa diha nga magkatigom sab, makatigom ka maka-apil ka sa panaghiusa. Kay matubang Pablo sa mga taga Corinto sa magkatigom ka mo ingon nga iglesia. Sa to pa pagtigom nimo, diha gyud ni samot og kaklaro nga ikaw parte sa iglesia. Samot na gyud mo mo-share ka.
0: Tinon.
1: Kay diha sa iglesia gihuwad sa Dios ang nagkaraiyang kinaadman.
0: Tinon. Amen.
1: Oh, diha mao na ang panagkatigom dili pabiyaan. So kung duna man kay kakulangon ana, di namin bugukod anang di katigom kay na makasgawas nasod basin. Nakasgawas nasod. Ang amo alang ang imo ang kakulangon sa Ginoo, imo ang kakulangon sa panagkatigom, idol sa Ginoo, Ginoo sa pagkakaron.
0: Pero dili gid siya normal.
1: Oh, dili siya normal
0: kung dili siya. Alang ni Monster kun naka bisan dili sister, bisan dili ikaw. Kana mga igsoon nato kana sa gawas karon, kambalo naman mo sa kamatuoran gyud. Kanang pag-abroad ninyo diha pag mga abroad mo gud tungod kay kanibang
1: usasab nang mga
0: para maasinsong kinabuhi. Pero dili man gina mo main target na to. Mga kuan man na
1: pag-alagad
0: mo gud mo. Segunda segunda ra mas tuagong pag-alagad.
1: Dugang no?
0: Unahon gyud nang espirituhan mo tong kahimtang. Kay maot mo gud nagmaabtan ka sa Ginoo naa ka diha. Loy kaayo. Niya ang gantihan na mas kinukinirbang ang itong mga pag-alagad na sa mga pag-alagaran na imong nabuhat niya. Muna nga, importante yung kayo, kung mahuman ng kontrak, di, makapundar-pundar, uli na. Ay, para makontinue ang mga pag-alagad sa Ginoo. Dili man na mo'y pinaka-bililhon kayong butanggon ito ba nga sa Ginoo.
1: Hmm.
0: O, for the meantime, nga inanay mo kayong tang, pero pag-abot sa panahon, ma-okay na, uli na kayo mo alagad sa Ginoo. Okay.
1: Ana, good.
0: Wala mo kay mga igsoon dihang ikauban gusto pag-alagad?
1: Murag na mo'y target nga kuan ba? Like po si ka, for example, murag, ani magtigom ko kay magtukod ko ani, alang sa Ginoo. Karabang inikuli ninyo nga, na mo'y nakita sa inyong, na mo'y uban po, manguli nga wala gihapoy kwarta. Oh, balik na po, magtutuon, nadidi yung katigom.
0: Magapos man.
1: Magapos yun. Ah, sige lang, katong mga igsoon na hinay ka na, narabatin ang mga igsoon nga nasgawas nasod, kana mga igsoon, kakulangon yun ang dili pagtigom. Ang among hangyo ninyo or pagdasig nga idolang sa Ginoo kay kami igo ramin sulti sa kamatuoran pero naa ninyo ang pagdulog nga Ginoo pasaylo amin sa kakulangon aning pagbiyas pa nagkatigom
2: ug mahimo ug wala man gyoy ug walay makit-an nga magtutuo gyud mahimo dalay mong pares po daron duha gyud mo mo tigom
1: oh dan nangandoy siya panagkatigom ang iyang bahaton awit siya dito palit siya gitar unya awit siya, iya pong asawa pud kaoban, usahay, di, duha sila.
0: Magwali na lang dito.
1: At least, inig-uli ba? Ang akong ikabalak alang po aning, kana, tubag ato si Sir Hamon, ato yung tubag haka ko lang siya, Brumer. Kalapasan yun na siya, pero dili kay tanto totally nga sama sa uban nga kalapasan. Kalapasan yun na siya, pero nara sa Ginoo ang kapasailuan gyapon ana, kay iya man ang plano nga, di tamo biya.
0: Mahanguan yun sa Ginoo, mga muyo. Mga muyo. Po sa Ginoo, Ginoo, sa mga
1: plano mo lang ako.
0: Plano sa kong kinabuhi kay pagpabili na lang ako sige abroad, matigaw lang na lang. Sige abroad, ya, ang pag-alagad na pasagdan.
1: Ano, sa gala.
0: Kana ba?
3: Oo.
1: Oh. Eh, tambag po na mo ang ubang mga igsoon, labi na sa mga lalaki kasagaran. Kamao naman kaay mo mo, ato kahilayan inigbalik. Di lang makatigom og pila kakuan. Kamao naman kaayo mo na magtago-tago na lang, di makikitaan sa mga igsoon, kay mahadlok lagi. O ayaw po.
0: Basta ka ng karniro, gani, mabulag sa panon.
1: Mabulag eh.
0: Ining uli, ana.
1: Kamao na kayo?
0: Makuana ang panon, matingala ng panon. Mura na naman kanding. O siya, kanding, karniro. O ana ba? Mandiligin mayo, mabulag ba yung panaghiusa.
1: Lagi na kayo maklaro?
0: Ato gi-encourage mga igsoon nga kinala na agit sa pagkausa, panaghiusa sa mga igsoon. Aka na mga abroad. Pag human na lagi sa kontrak lagi, ining uli na. Para maalagad po sa ginaupod. Di kayo magpabilin bang inanak na lang yun?
1: Namagod po usahay nga. Dilingon sa pag-unsa, no? Ay, bis gusto na yung mga egsoon nga gustong matigong po. Adi ita dito, eh. Kay, la, sige ra mag... Bibo man kayong tigong nila. Makawala po sa kadasig atong mga egsoong luya. Abo sa... Maghigog magyuta mga egsoon sa pagkausa.
0: Amen.
1: Tambag na mo dugang, paluap. Di na taka, Kuan Bromir, kasumpay sa atong tapiko.
0: Kanaon ta pangutan. Apo ka itong pangutan na? Daghan pa itong pangutan
1: na? O, di na may kasumpay mga igsoon. So, yung tigpaminaw, ang among hangyo ninyo, tagay lang siyod mig, kuan siyod, kanan ang pasinsyahe lang siyod mig ninyo kay, tagay lang mig pasinsya giyod kay alas 8:14 naman. Isa kung saan giyod na muntag apas ni Bro Mer, ilang Bro Bins, nga maapas giyod unta ang tapiko, nga labing importante giyod unta ni, nindot kaya nga tapiko mga igsoon, may bawaan sa atong mga kahigalaan pong nagsubaybay. Apan among kita agpagdagat ang mga pangutana tungod kay labing importante man ni alang sa iglesia. Sa salamat mga igsoon no. Sa tanang nga subaybay, tambay kamo diha samtang ang mga igsoon usab duna sa'y halad nga mga pag-awit, mga suking tigpaminaw. Busa tambay kamo diha samtang nagahimo nga background no sa amo ang alawiton. Sa dayon ang Ginoo.

0: Tigpan.
1: Sumukad to mga suking tigpaminaw. Maghinaot mi nga doon na mo'y nakuhang pagtulunan bisan sa lawiton. Sumadto na kami sa mga pagbasa sa mga pangalan sa nagakoment mga suking tigpaminaw, no? Mayang gabi ni Aribado Queenie Jane, ni Brad Ansing Rinan, diya si Kihot. Mayang gabi diya, Brad Rinan. Tugutan sa gin, magkita-kita na patagbalik diya ba? Kimingaw biya po mi diya si Kihot. Ni Dominga Maghanoy, diha mayong gabi ninyo diya tanang Pinas. Uy, nas gawas ni. Hallelujah. Ni Sister Nancy Siliana, Sister Nancy Siliana. Pasensya kayo ha, doon naman tipanguta na si Brother Sister Nancy. Katong iyang yes. I-private na ko. Maglaom ta Sister Nancy sa pagkakaroon tagailang sa amin o konsiderasyon sa sunod na mong sibya. Tugutan sa Ginoo, matagaan na itong pagtagad. Okay, doon naman kayo maigsungan nag-comment, no? Sumala sa imang nasaksihan. Murag apil sa itong tapiko. Ni Arjun Du... Arjun Dulay, mayang gabi igsoon diha sa Davao City. Ni Padaw pun si Arnel diha sa Tarlac. Kumusas mga igsoon diha sa Tarlac. Within years kapinta diha sa Tarlac sa una. Naga atimas mga igsoon diha. Ni Brother Bethlehem Sabayton, Sabayton family diha sa Usamis City. Kala mga igsoon sa Usamis, mayang gabi kanyang tanan. Ni Brother Gabriel Mandagyo diha sa Manay, Davao Oriental. Dahil kong Ginoo. Naminaw sila diha tanan. Dahil kong Ginoo maigsoon. Ni Sister Bibi Ausiho. Diha sa Tabina. Ni Sister Helen Ramayrat. Tigong sa kaning Brad Robert Ramayrat, no? Diha sa Usamis, Rabagyod. Kadiha man to si Brad Robert, no? Ni Brother Ephraim Yang kukadilin niya. Mayong gabi igsoon, Ephraim. Diha sa San Juan, Sikihor.
2: Negros.
1: Ha?
3: Sinik piras na.
1: Amin, amin. Ni Jumar Lapinid sa Bayton. Ni Rony Andres. Diha sa Mahayag. Naminaw ninyo. Salamat sa Ginoo. Ni Ziyang. Uy, ilis din ang alan ni si Ziyang. Si Kamanino?
2: Elmira.
1: Elmira, ilis din ang alan Elmira ha. Sunod, sunod. Aron din malipat ha. Diyas pito guni Elmira. Ani... Elmer, ay sangay ni Murbo Miro. Elmer Tumo Kayari.
3: So, kapadarat ni.
1: Amin, amin, amin. Alberto Robio Palarao. May gabig soon. Ni Brad Eljon Quijardo Rocamora. Diha sa Church in Coronadal City. May gabi sa tanong maigsoon sa Church in Coronadal. Leonelia Alhombro Baloran Sirda. Bro, Vince. Nakasubaybay ka ni Ramil.
2: Bisan pa kang Brad Ramil Binano or kan Sister Leonila.
3: Yung asawa nakadalat na Brad.
2: Amin. Oh. Lobiranis Pahis Gerbulingo, Church in Kalamansig. Amin. Bisan pa kang Jocelyn Tana diya sa Bayog. Amin. Sa Liba. Diya kang bisan pa kang Sister Danielia Salayaw. Third. Kang Brother Juanito Maitom diya sa San Pablo Usab. Kamrad Jennifer Yangko, amin bro. Mayong gabi eh, diya sa San Jose Negros Oriental. Bisa yes. Na katong ni Nick Piras, no? Kana si Nick Piras, diya gikan po na sa Dumalinaw, Brother Mike. Bisan pa kan Brother Gerson Kadilinya, diya sa Church in San Juan. Kan Sister Lilia Look Ferrer, San Juan. Sa, asan ni San Juan?
1: Harap ang San Juan, sunod ha, addressing Carpins.
2: Bisan pa kang Richard Manlangit. O kang Ira Mintal Martinez. Amin.
1: Yes,
2: sa Sarangani Province.
1: Alabil, bro.
2: Alabil. Bisan pa kang Nimrod Ohailan. Amin. Sa Kamigin Island. Amin. Kan Sakura Saikun Kalunsag. Kang Carlo De La Torre. Bisan pa kang Runi Saga. Amin. Church in Carmen Bohol. Bisan pa kang Charlie James Opry. Kang Sister Aning Hilya. Emilda. Amin. Bisan pa kang Alerci Nuaga. Kang Ri Alcupas. Kang Alcupas. Church in
1: Usamis.
2: Usamis. Kang Sister Genevieve Lantaka.
1: Amin. Tingnan sa kanin Sister Mira ni. Eh? Ang Sister Kate.
2: Nantaka, yan ang inahan.
1: Amin.
2: Bisan pa kang Crystal Jid Ukay Maningo. Richardson. Kang Virgilian Binghit Birakis. Birasis diya sa Usami City. Amin. Kang Brad Roy Galieto. Amparo. Kang Rian. Kang Maricel Caliso. Amin. Idun Manisya, karuna siya sa Cebu. Kang Brad Gerson Carion. Amin. Kang Princess Bautista Osab. Kang Sister Tana. Kang Mark Kanyiti Carion. Amen. Kang Joylene Saladaga. Amen. Kang Isabel Palacio. Amen. Nakasugod. Nakasunod ka, Brad Mer.
3: Amen. Sister Elizabeth Canilinha diha sa San Juan, Siquijor. Og Nods Bautista sa North Cotabato. Edward Muralion. Sister Jacin. Siquijor nino?
1: Amen.
3: Atua ang tour guide dito. Giovanni Disan. Og Esther Bantay Sumampin. Eduardo Lazarina. Bernie Fatio. Dipti Cabrillos. Des Mahayang. Mm. Si Brother Don Romantic How. Saan man siya? Lorito Biton.
1: Lorito. Ikaw, Brother. Ha? Don Roman niya ka.
3: Og si... Okay, Priscilla Paco Wood. Mga maning ninang na asbukid doon.
1: Amen.
3: Og si Mercy Isik Sorbio. Sobrio. Og ni Ramil Cabiara. Nalagyan na hino sa Emilda. Brother Ramil, kumusta?
1: Amen.
3: Anak ni Brother Fred. Okay. Rinrin Moralion. Si Narisa Pedroso Panon. Og si Nirikita Salahit. Okay. Si Lee Genovisa. Og si Canisia Caliaga. Princess Bautista. Si John Rail Cabasag. Og si Dili naman ni Basa. Jib Jib Hosbalo. Sa mani pa.
1: Brad?
3: Yosbalo.
1: Yosbalo or o saan eh? Paklaro ni ha?
3: Emmanuel Ortiz o ni Ardol Palacio. Ito naman usap ni Raji Duya. O ni... Okay. Gabriel... manaw ni?
1: Manaw ni?
3: Erlinda Abiubla. Umpaw James. O ni Brother Renato Kutin. Amin. Mara to tanan, Brad McKinn.
1: Mara to tanan? Nawala mong gudpunag ako adiri o.
2: Bro Flexi sab.
1: Kang
2: Bro, Bro Flexi Maghanoy. Kang oh, Narisa. Kang Narisa Pedro sa Panon bisan pa ka kang Dudong Luzon nga naa sa Mako na siya ngayon. Amen, mo to.
1: Gabi usmay. Nanatong kalaka. Sumo ka to mga suking tigpaminaw no ang tanan nga mga naga-comment. Diyan pa sa atong live. Ya sa tanan nga mga nangutan nga mga igsoon, pasensya lang minyo mga igsoon ha. Sabi na ni sister katong nag-private na ko. Sunod sister tugos sa ginu mataga na tug higayon. Ngayon sa mga suking tigpaminaw nga nag-apas gyud unta nga masumpayan tong topic na to bro mi atong miagi.
3: Amen.
1: Sige lang tagay lang gyapon minyo pasensya kay ang Dios mapailubon man. Naglaom nga makasabot sa mo sa amo ang bahin mga igsoon o mga suki na mong tigpaminaw. Busa mo ra kadto ang amo ang mapaambit ninyo nining kagabihon. Dari pa na mo tapuson, Bro Vince. Ako na usab ihatag nimo ang kahigayonan na sa mapagampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat Amen. Sa maong kalampusan. Bisan pa sa mga pulong nga imong gikahuwad sa kahanginan Ginoo Jesus.
3: Amen.
2: Kaugayod nagasupply, nagasangkap Ginoo Jesus.
3: Amen.
2: Mahimo kini nga isigkatabang alang sa tigpaminaw Ginoo Jesus.
3: Amen.
2: Aron bisan pa sa mga wala pamituo diha kanimo, mutuo na sila Ginoo pinaagi sa mga Amen. Pulong nga imong gihuwad dinhi sa kahanginan Ginoo Jesus. Salamat nya bisan pa nini wala gid ka nagkulang. Nagasangkap ka sa tanang mga pulong Ginoong Isos. Salamat Amen. Na ikaw nagastudlo, nagasulti Ginoong Isos. Espiritu ikaw nga nagasulti usab Ginoong Isos. Salamat usab bisan pa ning istisyonan Ginoong Isos. Kausab mga pangadugang magapanalangin pa kanila Ginoong Isos. Tungod kay usab pud ning gihimong instrument aron sa paggamit, aron sa pagwali dinhi sa kanginan Ginoong Isos.
3: Usa
2: salamat nga among sumalik diha kanimo ang pagpagdayeg o pagpasalamat pinagi sa imong ngalan. O Ginoong Isus.
3: Amen.
1: Sa gihapon kini ang busong alagad, Brother Michael Tamayo, ikan sa Iglesia Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbog, ikan sa Iglesia Tabina.
3: Brother Elmer Tarok, ikan sa Iglesia Lapuyan.
1: Hangtod sa sunod na lang higayon, sa mang takna o sa mang istasyon lang gihapon, kami manamilit o magaingon, dapig sa kamatuoran.
3: Amen.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power.

0: Radio Magbatin.
1: Oras, alas 9.
0: Radio Magbatin. Radio Magbatin.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Luzon. Maayong gabi, Visayas and Mindanao. Let's unravel the bundle of cash prizes from your favorite lotto games this Sunday evening, June 7, 2026. Siguradong kanina pa kayo naghihintay sa aming mga inihandang libo-libo at milyon-milyon pa premyo. Kaya naman, join us for the next 30 minutes dahil baka isa na kayo sa masasama sa listahan ng mga Lotto Millionario this month of June. Find your lucky spot na and get your tickets ready. Ang makakasama ko tonight sa pamimigay ng papremyo, walang iba kundi si Tana. Hi, Tan. Magandang gabi sa'yo.
1: Good evening kayo sa'yo, Jasmine. At syempre, isang magandang gabi rin po sa ating mga Lotto players na excited ng malaman ng ating mga good news and lucky winning combination tonight. Stay tuned with us on IBC 13 and DATV. Napapanood nyo rin po kami through our live streaming channels on Facebook and on YouTube. Pero paalala po sa lahat na only 18 years old and above lamang po ang pwedeng makasali at makapag-claim ng panalo sa lahat ng ating mga Lotto games. Always remember to play smart, play safe, and play responsibly. Sa lahat po ng may mga tickets, good luck po sa inyo!
0: Huwag na nating patagalin pa. I-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito po sa PCSO, tinitiyak namin na pantay-pantay ang chansang manalo ng ating bawat Lotto players. Kaya araw-araw po ay nagsasagawa kami ng pre-draw procedures every morning. Ang highlights po ng maraming kaganapan kanina, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws. Exciting cash prizes! Ready na mga kalaro!
0: Hold on to the winning vibe at tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3. Imedia.
2: Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo Bagting.
2: Andian na ang pinakabag-ong nga klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama, kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyohan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado, lami ana, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanda pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
3: Pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kay Soon. Yung siya nga alindot ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabaks muna.
2: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
3: Yung after o sa kabaks pamilya o sa panglawas, na yung mga panghihi. Wala ba yung batiyon ko? Sa lahat mga trophy, lahat mga batiyon, buto-buto na dub-dub sa lahat ng trophy. Pero yun sa Paragis Bilabila, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dub-dub. Mga gina ko na bantay sa Bilabila. Maayog yung kapi ha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
2: Paragis Bilabila Coffee, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love. Mangutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanan.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masaktang sa tadimu!
7: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron! Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko!
5: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato nagwit ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
5: Bunsa!
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jacob.

0: Bud-bud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Bud-bud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y polyp dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
4: Yes, yeah, oh yeah, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

kita. Hello, mga igala, kumusta? Mayong adlaw nasad ka na itong tanan. Niyan nasad inyong higalas kaginan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gaviara. Arang sa itong makalingaw nga sugilanon, burburug bibingka. Apan sa rin, libahit, shoutout time! Shoutout nga ito ni Husay Family, diya sa Macron Lady, Sir Ray Hurbudan Family, Sir Manuel and Madam Vilma D. Diya sa Burbon Cebu, Ormoc Family sa San diya sa Mindanao. Manny Alberio diya sa Davao, Rosan E. Murata, si Pari Ricky, and Mans Vivien Viente diya sa Valencia Negros Oriental. O man si Ate Selsa, Ate Pilin, Ate Delia, o si Ate Inday Vinji. Pagkadagang ate yan, iwa may kuya. Dudong Barbusan Family, Des Balisa Negros Oriental, Nicamora Bautista, Jelen Torino, Lumanarayas. Lumanarayas. Des si Juni Feriolin Tibis, o Tris. Tris ni Tibis. Tris, basta mo na ni. Gikan ini sa itong BSI founder, Bangag Selong, wala hindi nga itong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. O, uy, alang sa kasayuran sa tanan ng itong drama, kining Budbud ug Bibingka, inyo na kining makita sa Bantawan, sa Entablado. Kinsay gusto magpadrama diha, tawag lang mo aning numero, 0923-535-7697. Okay man, 0991-205-5301. Okay, usbon ko 0991-205-5301. Okay, bueno, para yun ta ato may numduman nga nalipay si Don Arturo nga naluwas si Jigo. Unya sab lang sila lahat sa iyo kayong gibisita ni Bugat kay sa iyo sa day kining gigotom. Nga giso nasuguan na iyo si Takla sa merkado. Pero giuban niya ang bata nga si Gian kay nahadlok intawon si Takla nga tingali og dapatan sa banyagang silalat. Balik kang Jigo og Don Arturo dito sa mansyon, gisultihan siya sa adunahan nga siya di ay ang dugay na kayong gipangita niya nga anak. Kaya mo'y from rags to riches ang atong bida og nadato og pinakalit. Oy, ayoy, nakaigo tingali ni Ghost Project. Sana all. Iyon, nining, naitabo. Niyaday na lang sumpay ng atong sugilanon. Bodbodog bibingka.

0: anong nakailaman kadayo nako, daddy?
1: Tungod kay talagsaon kayo ang imong hitsura, Digo. Liwat ka kayo sa imong inahan. Nagharag ang naong murag katumpagon.
0: Bangag sa ilong.
2: Ito. Putlon ko na ang atong panagsulti. Ha? Putlon ko na iho kay may importante pa kong business trip nga tambungan sa laing nasod. Ha? Alang rin po ni sa maayong kaugmaon ni mo iho. Maumbyaan ko na ikaw din sa mansyon. Ikaw ang mahibaw din eh. Buhata ang tanan mong gusto, okay? Dato ka na kayo iho, Jigo.
0: Ngiga na kuno, dato na day ko.
2: Dala, sige iho. Arin ako.
0: Okay na di, Arturo. Ito na si Arturo. Sakay silikopter ko, ipalayo na. Ako na kuno'y bahala din is mansyon. Dato na kuno ko. Suram kong nagdam ko niyo, eh. Kalit kayo, ang ako pagkatato, instant ang ako pagkatato, I can't believe it. Nindot man di ay ning mapusilan ta, mukalita ka dato.

0: Gian, gunit sa kong kamot, aron dili ta magkabuwag. Daghan ra bag tao ang merkado.
1: Nga na dahay ato ta merkado, ati takla.
0: Gisugo man tang Miss Lalat.
1: Hala, anong gamusta ti ay? Miko!
0: May batog sa sanga sa tambis, oh. Daling milupad palayo. Ah, sige na ta na. Bupadayo na ta sa paglakaw, Gianna.
1: Hala, nindo tayo, balay ay. Dako kaayo, ate.
0: Dako kaayo, og. Nindot kaayo nga mansyon, no? Mga adunahan lang gid kaayo ang may kaya makapanag-iha, ana. O kaha, mga politikong kurakot kaayo sa gobyerno. Sama atong mga congressman nga involved sa Ghost Control Flood Project.
1: Ha?
0: Katukong involved sa mga Ghost Project ining gobyerno, ha?
1: Hi, Miss Ang.
0: Sa una, ngilad na kayong paminawon nga dunay ghost employee. Pero karon ni grabe na gyud. Mi level up na. Doon na ghost project sa gobyerno.
1: Ha, pa cute.
0: Na. sorry, Gian, ha. Dadalang yung kus emosyon. Di pa man ka makasabot sa mga panghitabo karon sa gobyerno, eh.
1: Oh. Hala! Hala!
0: Nga ano, Gian?
1: Kita man, Gian, Kuya Chico!
0: Oh. Hain!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Nya panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikaw pila man nimo si Imnon?
5: Sige katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oy diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, huwag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya, haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasinatian sir?
7: Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kay ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, mas panto siya karon may nakayo.
9: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
9: Aning baba
8: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
8: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini, ipadayon jud gyapon.
9: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
8: Evangeline Caniete.
9: Simong
8: bana, Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Nasud man siya, Kuya Chico, ate.
0: Si Diego ka na? Nagunsa man na siya di Asus Mansion?
1: Dali, ate! Ato dulon!
0: Ayaw! Dali, mahimo!
1: Ay, ano may?
0: Gian, gipadali ta ni Miss Lalat. Lisod ang masuko siya kung madugay ta.
11: Matala na yan! Matala na yan!
0: Tukoy! Naasad lagi ka din eh. Bisag asag yun ka, no?
1: Kuya Tukoy, Kuya Tukoy! Spell ayuda, Kuya Tukoy!
12: A-Y-U-D-A Ayuda!
1: Ipulsa!
11: Tanyang sa ilong!
1: Tanyang sa ilong!

0: Unsa? Tinood bang imong gisulti, takla?
1: Oh, Miss Lalat. Nakita na ko si Diego dito sa mansyon.
0: Nakunsa man siya dito?

0: Busog ka na?
1: Pwerte yung busuga. Karoon pa ko. Oh, paano man ikay ka mangluto di ay? Lalat?
0: Aba? Ako na good ni.
2: Hala! Hala no! Bisag si ate na ko takla nagluto!
1: Ah, uy!
3: Uy, amaw! Ang chinelas, be.
2: Hala! Hapiti ko ang tanjiyan!
4: Miss Takla! Ayaw itaw pa sa kitin si Gian! Ang akong mangod!
1: Wow! To the rescue! Ang gwapa!
3: Ha? Apil-apilan man! May gani kay wala ko maigo!
1: Ha? Lami ka mang luto, Takla! Dili parat!
3: Hilong bogay!
1: Ah, hilong good!
3: Takla, sige na! Panood na mo sa inyong kwarto, pagdali!
4: Oh, Miss Lalat. Tara, Gianna.
2: Oh, Ate Takla.
1: Karatil tao na. Lat, lakyo na ko, ha?
2: Asa naman ka?
1: Ah, muli na ko.
2: Ay, kalimot sa itong sabot, ha?
1: Ah, patik!

Ni ako karun sa pinakaibabaw ning mansyon ni Daddy Don Arturo. Ay, paggawa ko magdahom. Ako nga pobre kayo. Manindan lang og special nga budbud. Karun, mauna ang pinakadato ining among dapit. Anak di ay ko sa pinakaadunahan ining dapita. Dagan yun. Ugitago. Ianing nanay Maria Pikat na kuda. Namatay na lang siyang wagyud makasulti nako. Sa matuod na kong amahan. Kuni apalantos anhing nanay Maria Pikat, tingali. Malipayon kay to siya. Kay nakita ko naman ang akong daddy. Wow, class! Daddy gyud! Natural, dato gyud kaayong akong amahan. Don Arturo. Matiluan gyud unta niya ang karuway sa akong natagamtam karon. Butang nga pangandoy sa mga anak sa ilang mga ginikanan nga mahawaan sa kalisod ug makatilaw sa karuway. Oh, Nanay Maria Pikat.

0: Dali ko. Ang sabo to means lalat nga. Manuroy sa sinat. Mananawig sini. Ang salida. Rambutin. Parang nindot kinang salida, hara. Oh. Uy. Checkpoint. Patay. Gipara ko. Wala ko'y kasibatan. Muhunong na lang yun ko. Patay na kuwini.
1: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
3: Anong ganahan magkay ka sa kape?
2: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
3: Murag makondisyon imong lawas?
2: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
3: Ano makainom?
2: Makainom, laskig yun.
3: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
2: Oo, gyud. Oo, gyud. Boss, mahulat tulad yun ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
1: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Mas maayo mga kaparagis
0: ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus.
4: Ray Arellano, recording technician Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangis Garing.
0: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
5: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
6: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos ilaad to kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
7: Pag-mugi-inom, o saan mugi-inom na?
6: Bilabila sa din ako
7: tag-inom. Kapsol. Kapsol. Oo. So, karoon na uli, naging ganay. Kalakaw sa una, di yung kalakaw?
6: Oo. Kung manak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
7: Kung saan tungsa na si Gitay, na sana?
6: Na-stroke.
7: Na-stroke ka?
6: Stroke. Pili? High blood.
7: High blood. Pili, dati mo ganay?
6: 70.
7: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
6: Taga-Puyat.
7: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan na, isa itong pangalan?
6: Si Bebe Yala.
1: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag adlaw makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02.
2: 106.0 Bell FM. Radyo Bagting.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 FM Radio Bagbagting.
0: Butang na, bangon na, lanog sa bagtingan. Nagpaminaw ka mo sa lanog sa bagtingan.
2: Alas 5, odso na mga kabagting o kabalkadas. Welcome din sa itong pagpanaguban og Lunes na Lunes, unang adlaw sa pagbukas sa klase. Alaw sa mga pribado o pampublikong tulunghaan, kaya doon na may mga pribado nga magbukas usab ni ning adlawa. Ang atoag nga mga estudyante diha, di angay nga mo kumpiyansa, labi pa sa mga sayo o klase. Tungod kay paspas ra kang oras mga kabagting o kabalkadas. Buntag, gutob sa mabot sa CBS 106.3 Bell FM mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. At ayon, gihapuntang mahimong mapasalamaton sa lain na usab nga hugna adlaw nga atong i-enjoy o sa mga panalangin labi pa sa libreng hangin nga itong giginhawa hangtod ni mga taknaa mga kabagting o kabulgadas. Sa mga nagbantay sa Kapsay Galina, good morning kaninyong tanan, mga katabang, mga kanabitong katambayayong, as mga panimalay nga sa iyo pong nagmata, nanay ni tatay, ni lulog, ni lula, o mga negosyante na to diha, lagsik na usab ang patigayon, gumikan kay Ting Eskwela naman. Sakay yan sa mga dipasero ang mga motor, mabalik na usab o siguro makaingong tang mulagsik na sa pagbalik o daghan mag mga pasahero sa itong mga estudyante. Sige, good morning everyone! At nas maing pagkabutang o tangan na usab nato ang mga kasayuran. Paglabay sa pipila ka mga takna o adlaw dinhi sa itong pagbinaguban lanog sa bagtingan. Ito maglangay ang angang Saira nining buntaga.
0: BTC Headlines.
2: Sa mga natala, mga kabagting o kabalkada, standby, gumikan kay Advocacia sa BJMP nga Interagency Beyblade Tournament. Gisuportaran sa DAR. Nagampang headline sa mga balita, suspect sa pag-ambush patay sa lima kapulis sa Maguindanao del Sur, nadakpan na. Minivan nahagbong sa kanal sa Tigbao, human nakatulog ang driver, samtang duha ka mga pasahero ang nahimong angol. Headlines paghihapon, panday sa kote tungod sa kasong murder dito sa Josefina. Kapin sa 500 ka mga job seekers. May tambong sa gipahigayong overseas job fair pinagi sa DMW Region 9 sa Zamboanga City. Sa Pikas Bahin, 5.1 million na kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa tukuran suspect na dakpan. Ang pang headlines, pinikap driver sa Kotiuman nga manikbas or nanikbas o senior citizen dito sa lungsod sa Mulave. O sa laing pang hugna sa mga uluhan sa balita, duha ka individual managsamang angul o man nga ipusil sa barangay Tano dito sa lungsod sa Midsalip. O sa dugang pang headlines, iladong supplier sa droga sa Tablon, sikap sa Baybasta dito sa Region 10. Mga headlines, update sa kahintang slakat sa panahon, habagat o localized thunderstorms, magdala mga pag-ulan sa unang adlaw sa pagbukas sa klase. Og tulo ka mga babae nga nalandig sa balay tambalanan human na disgrasya sa ilang gimaneho nga single motor reduce balintawag pagani anxiety. Ay mga headlines sa mga balita unang hugna nga tong hatagan og pagtagad. Ini sa tuang pagpanaguban landog sa bagdingan mao ang update sa kahintang salakat sa panahon. Ikan kay mao padagi makinahanglan kitang magdalag payong ani mga estudyante kay habo-habo na sayo pa di ba ka sayo king nakaulan nga ginina. Ani gingong habagat og localized thunderstorms nga magpadala mga pag-ulan. Unang adlaw sa pagbukas sa klase sa detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
3: BTC Weather Update.
4: Mga ginikanan, kinahanglan ang inyong mga anak, padadala ninyo daan og payong o dibaha kapute aron kini dili mga humod sa ulan panahon sa tingoy sa kahaponon. Gumikan kay dunay presyo sa localized thunderstorm og lakip na habagat ang gitulong inungdan nga magpaulan karong adlaw. Bisan man tuod nga dunay maglagiteng nga kainit sa panahon, masinatian na panahon sa kudto. Matod pa sa pag-asa nga ang nindot nga lakas sa panahon dili gayud kini angay kakumpiyansaan. Tungod kay mubanos gayud ang pagbundak sa ulan panahon sa kahaponon og gayon man di bakak sa kagabion. Gidugang pa sa pag-asa nga sa bukbahin sa nasod, direkta gayud nga apektado sa nasang pinilawtan lakas sa panahon. Munang karon pa lamang daan kinahanglan na kamo nga mag-amping. Gidugang panini nga gawas sa mga pag-ulan nga masinatian aduna sa kinipag panalugdog nga lakip nga masinatian sa mga katawhan. Samtang sa pika sa bahin karong adlaw sayo sa buntag aduna ni mga paghabo-habo nga sa Andres Dakbayas pagadian mo nang dili gayud kinahanglan nga makalimot ang mga ginikanan sa pagpadala og mga payong sa ilang mga estudyante labi na nga unang adlaw karon sa pagbukas sa klase. Samtang sa pika sa bahin unas og taob sa pagadian sa city sa iya sa mga mananagat karong adlaw alas 4:39 kay nakadlawon 0.5 metang lead mo sa tubig unang hunas sa ang taubusab unyang alas 10:44 ang takna sa buntaga 1.4 metang gilid mo sa tubig. Ang subling muna pag alas 5:29 ang takna sa hapon 0.3 metang gilid mo sa tubig. Lawan mo subang adlaw alas 5:28 karong buntag umusalob kini pag size 2 ang takna unyang gabi. Update kina sa lakad sa panahon Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting
2: 106.7 Radio. Nagasalamat sa mga pahimang nonong. Ito sa to ang mga ginikanan at mga estudyante diha. Labi pa ang inyong mga anak is first timer pag in town nga makatulog og eskwelahan. Ay unang klase niya, una pag experience nila. Ang langit na nga doon ay bitbit mga payong panagang, no? Baka gato mga bata pag gayo halanda man sa inyong pagkuha unya o pagato na doon naging mga kaputi o payong uban pa aron nga makalikay sa pagkahumod o pagkabasa. Humod niya na basa pa yun. Mataligsikan pa yun. Alas 5:15 na mga kabagting o kabulkadas. Samtang nga sa pikas bahin, balita gikan sa BBC News Center. Doon ay advocacy sa BGMP nga Interagency Beyblade Tournament na gisuportaran po kini sa DAR. Ano ang detalye gikan sa BBC News Center? News ni Daryl E. Ayaay Magting 27
3: BBC Live Report.
5: Gipangunahan sa BGMP ang MPBL 2026 kung Mindanao Philippines Beyblade League Interagency Beyblade X Tournament nga gisalmutan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Niyatong Hunyo 5, 2026 sa Atrium Robinson's Pagadian City aron mapalambo ang sportsmanship, disiplina, panaghigalaay ug mas ligon nga panagtinabangay tali sa mga ahensya sa gobyerno. Isip pagpakita sa suporta sa Corporate Social Responsibility Advocacy sa BGMP Region 9 nga Bay Shooting for Stronger Bonds nakabot sa Department of Agrarian Reform Kundar Provincial Office sa Buanga del Sur ang ikatulong dapit kong third place sa torneo ug nakadawat sa Boxer Certificate of Recognition tungod sa aktibo nilang partisipasyon sa maong kalihukan. Ang pag-apil sa DAR, nagpakita silang padayon nga pagsalig sa pagpaligon sa maayong relasyon o panag-uban sa ubang mga ahensya sa gobyerno o padayon usab nga suporta nga gihatag sa BGMP sa pagpatuman sa nagkadayang mga programa o inisyatibo sa agrarian reform. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting 106.7
3: BLFM
1: Radio Magbating.
2: Eh, salamat sa mga kalihukan nga mga gitagana alang sa mga mahiligo niini nga mga dibitong aktibidad mga kabagtingog kabulkan. Tang adtos mga natala usab nitong nakalabay nga gabi eh. Kining tulo ka mga babay update na kini kining tulo ka mga babay nga nangalandig sa balay tambalanan human na disgrasya sa ilang gimaneho nga single motor sa Balintawak Pagidian City. Atong pasudlon ang update unahon tus bagting 17 Florence Zafima sa nasangpit nga mga balita.
3: BBC Live Report.
4: Panagsamang landing sa Balintambalanan ang tulo ka mga babae human kinig ang disgrasya sa ilang gimaniho nga single motor pasado alas 7:20 ang takna ni atong adlaw nga Sabado particularmente sa Puroxili Barangay Balintawak Pagadian. Matod pa nga ang nasangpit ng mga biktima gikan kini sa Palpalan o pag-abot matod pa sa nasangpit nga dapit sa dapon na diin padulhog na nga area. Dalit matod pa nga nawala ni kupot ang brakes sa nasangpit ang maniho nila nga sakyanan na inungdan nga nga disgrasya ang nasangpit ng mga libigwan. Usa sa mga biktima nini ang giingong nabali ang paa na mo hinungdan nga kinikaroon ang padayon nga nagpaalin sa Balay Tambalanan. Samtang dunay pagpaklaro, mahitungod usab sa iPhone na din, magpaklaro sa igsoon sa usa sa mga biktima nga giingong wala matod pa naglaaga ang ilahang ang iyang isuon o ang mga biktima sa Palpalan. Gumikan kay nilihay matod pa kini sa Dakop diyan sa may Balintawak o sa Bonavista o gadari kini nga nilusot sa Balintawak ka Pagadian City na mo hinungdan nga kini ang nga disgrasya. Hinungdan usab nga ang mga otoridad padayon karon nga nagpahimang no sa mga motorista nga deser nga muagi sa nasangpit gadalan kinahanglan nga siguraduhon na diin ang ilahang mga bihikulo kini ang naasa main kondisyon aron nga makalikay sa disgrasya o yun man likayan nga magsakay o sobra kadaghan nga pasahero aron usab nga dili matud pa kini mag overloading. Bagting 17 Flores Fima sa BLFM o Grudge Bagting
2: 106.3 Pulong nilihay sa Dakop mga kabagting o kabalkadas sa pinaka ugat tinungdan gayon nini nga hindi pa ta mo biyahe hindi pa ta magunit o mupatong musaka o sabay tawag ninyo na musakay sa inyong mga behikulo dito it nga kanang inyong mga behikulo kompleto nag dokumento papeles na rinyo aron di ta maglihay-lihay Clint Ognike Ognash diba? Eh yun na naman yun na kahit kung maglihay-lihay tama muagi ta bisag kaanutan eron lamang kita makalikay eron lang kita di madakpan utang na hinuntan sa mas peligroso nga dapit especially diha nga bahadaon kayo mga kabagting kabalkadas kaya sa laktod nga pag-istorya kung kompleto pa lang itong mga papeles di gito malihay-lihay o di gito mga among-among dito sa dalan nga dili kayo nila labi pag di kayo na to sinati ang dalan nga itong gagian mga kabagting o kabalkan o ragin na permente kaya unsa mapaysala na nang nanakop ang kadalanan nga ilaman po ng trabaho lamang atunas kadagatan manakop nga na maginas kadalanan nga sa laktod nga pag-istorya manaaman ta o wala na kining manakop anang dalan dapat kompleto mog mga papel iparinyo ang inyong mga behikulo o ang inyong mga lisensya ipang parinyo aron nga di ta magsigig likay-likay na alas 5:21 na mga kabagting og Campbell Kadas isto nga pagpanaguban na nabalikan si Juan na 29 niya og diin padayon gihapon tang nag mabati nga na kaninyo sa to mga updates ug mga reports dinhi sa to ang tulumanon lanog sa bagtingan round 1 pa lamang kato oras sa alas 5:21 na
1: 106.3 Radio Magbating.
6: that time check was brought to
7: ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
9: Naamang kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Sid Panyawan Capsule. Di karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug

0: bato na o nabukol. Marami ng gumaling na cancer. Marami ng lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo niya siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagay sa, oh, bukid roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahay ang lawas. Maglapag yun ko ato mga guloy yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health sa masama nating supuin ang dengue.

0: nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Alas 5.28 na mga kabagtingo Gabalkada. So God, nanata sa round 2 sa itong mga balita. Dini sa itong pagpanag-uban si Bian Pagyapon sa Radyo Bagtingo Bell FM. Panay nagpahimang no, ang anhi kanato ang buhatan sa National Telecommunications Commission Region 9. Ito sa mga mahiligon gagayo nga magsigig toslok. Uy, matoslok pag yun ang mga links. Nga di ba mo kabalog kung sa'yo padulgan. Basin niya huwag mo na nahinungdan ng mga scam mo diha. Ini gumikan kay naghitak paghihapon ang mga scammers. Uban ini ilang mga scam messages. Huwag malisyoso ng mga links nga pwede ninyong makitaan diha sa online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaroning nun nga gikan kunos bangko ahin siya sa gobyerno nga nagpakaroning nun nga nagkadaiya nga mga kanamitong pakulo. Wapod ka kabalo. Niya. Aron nga makapangilad lang gina sila, gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga link, so dili usab maghatag o mga personal nga impormasyon o kaning one-time password. O paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Halihog report na yun ang bisan unsa nga kahadlukan nga mga mensahe. At sa inyo mga service provider, di baka sa NTC Region 9, ang magmatgon o mag-amping sa inyo mga personal nga impormasyon. Kini ang pahibalogikan sa National Telecommunications Commission Region 9. 5:30 na mga kabagtingog kabalkada sa niya ang dugang panghugna sa mga balitang angay na itong sayran. O gaunahon na itong accomplishment sa mga otoridad gikan sa silingan na itong mga rehiyon kay daghan po ang nagatang sa kinibitong resulta sa investigasyon o follow-up ng investigation sa mga otoridad o gusana ni ini mga kabagtingog kabalkada sa kining suspect sa pagpang-ambush. Patay sa 5 kapulis sa Maguindanao del Sur na nga dakpa na. So, muna'y update na to gikan sa run-up sa mga balita gikan sa naggadaya mga rehiyon. Detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
0: BBC Live Report.
2: Top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur naging ang responsable sa pagpang-ambush nga may resulta sa pagkamatay sa 5 ka mga pulis sa Sheriff Aguac niya doong Marso 28, 2016 na ilang dinakpan nga si Nixon Gaya Kamangon dinadakpan kininiya doong Sabado Hunyo 6, 2016 samtang gipailaom sa security screening sa General Santos City International Airport sumala sa Police Regional Office Bang sa Moro Autonomous Region Comprobar ang suspect gingong sakop sa DI Hassan Group. Ang pagdakpan sa akusado pinasikan sa warrant of arrest nga giisugikan sa Regional Trial Court sa Sheriff Aguac niya dumayo o 18, 2016 tungod sa mga kaso nga multiple murder, frustrated murder o robbery with violence or intimidation of persons. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: O to'y accomplishment, labot niya ito nga nasangpit nga panghitabo kay Tiaw mo na lima. Ka mga pulis nato kapulisan, sa nasudnong kapulisan, miyembro sa nasudnong kapulisan, I mean. Taon ang nakalas, kinabuhi o gadaghang mga pamilya ang nawadan ng miyembro sa banay gumikan sa nasangpit nga pagpamanhig. Ang doon na po'y update na doon ay madakpan mga kabagting o kabalkadas. Ano pa ilalong pamagina sa mga nagkadaiya pang investigasyon madakpan pag itong uban. Nagampang mga balita dito sa report ni Bagting 28. Kimberly Namuwag, may kalabtanan o sub sa accomplishment sa mga otoridad. Doon ay 5.1 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit dito sa lungsod sa Tukuran. Ang suspect usab na dakpan. Ano ang detalye sa report na pinagi ni Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
3: Arestado ang usa ka 37 anyos nga lalaking taga Cotabato City ato sa usa ka intelligence driven anti-smuggling operation na nga gilusad sa mga kapulisan ug ubang law enforcement unit alas 12:30 sa kadlawon na gahapon adlaw Hunyo 7, 2026 sa Barangay Kamanga, Tukuran, Zamboanga del Sur na sayran nga nasakmit ang 90 ka master cases sa Diamond Brand cigarettes nga giingong smuggled nga gibaraman ang nagkantidad og 5,157,000 na sumala sa standard valuation evaluation sa Bureau of Customs nga 57,300 matag master case. So pagkakaroon na naan sa kustodiya sa tukuran MPS ang suspect o ang mga nasakmit ng ebidensya alang sa pagpasaka sa hustong kaso. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagding.
1: 5:34 na mga kabagting o kabalkada sa accomplishment sa mga otoridad. Kapaldo gini na ito kung apato na dakpi. Mabot gito sa bisan asa ng mga dapit aron ipang tagtag. Halin-halin gito kung nagaling wapan na dakpan mga kabagting o kabalkada. Ang salamat sa tuang mga otoridad nga nagpahigayon sa nasangpit nga operasyon. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, padayon pagyapunta ang labot ni ining mga natala usa mga disgrasya. Okay, usapan nga matang sa pagka-disgrasya. Pwede ni? Pwede ka ba driver o minivan ni ay? Ha? Bagting 29. Okay, hindi po pwede masunod ni kay Aaron nga. Dara. Ibigay kang minivan na hagbong sa kanal. Dito stigbaw human nakatulog ang driver samtang duha ka pang pasahero ang nasamdan. Alay, araba ning kanal niya sa may tigbaw ka medyo laom, araba yun din. Ang kanal manig ahan na pitang kilira ni. Ang detalye sa mga balita ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
2: Naangol ang duha ka mga pasahero human maaksidente. Ang usa ka minivan nga gisakyan sa Purok 1, Barangay Nilo Tigbao, Zamboanga del Sur, alauna 15 sa hapon kaagahapong hapong adlawa, Hunyo 7/2016. Subala sa MDRRMO Tigbao, nakatulog matud pa ang driver nga nailang si Sandy Sherwin Risilosa samtang nagmaneho sa iyang minivan. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol og milahos ngadto sa kanal kung asa na tumba ang sakyanan. Samtang nailang mga naangol nga pasahero nga sila si Jodeth S. Risulusa o Florita S. Apaw nga daling gidala sa Balay Tambalanan alang sa inanali nga medikasyon. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Amping gyapon mo mga motorista, labi pa kung dili kay mo anad sa mga terrain din sa Zamboanga del Sur, sa particular da sa 1st o 2nd district mga kabagting at kabalgada. Eko, an magandi ko, kanabitaong perfect combination mga gaya ni mga dala na to, Dri, oy. O, kung maagyan ninyo sa Zamboanga Peninsula, perfect combination, yun naman, ay kurbadaon, ay tulid bugayo, tapoy kanabitaong pa di mo masabdan gumikan kay palugso nga may pagkasubida. O tanan ang mga agian no nang careful gyud labi pag dili mo anad sa mga dalan nga pag-agian kay napo dito no. Ito ni the other day tabagting og kabalkada sa tong the other day pag jud. I think marag na sa Saturday ano Friday. O katubitong disgrasya pod sa dili pod siya anad sa terrain ngayong gagian di padulong pasulo di sa may yah mahayahay dao in town ay bao-bao de nga kulor-blue nga ikuan gid in town ni dashmag do sa punuan sa Jimelina bigan kiga nang kurbada ba din blind din paliko di kayo dili ka anad ba dashmag gid mga kabagting og kabalkada. Alas 5:37 na ini sa tong pagpanaguban na dugang pa nga mga balita o kasayuran ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Duha ka individual managsamang angol human nga gipusil sa barangay Tanod sa Midsalip nga ano ka. Sa mga nagunang motibo niini. Sa detalye sa mong balita tong Sairan.
0: BBC Live Report.
3: Angol ang duha ka mga individual human nagkaangkon og samad binusilan samtang duha usab ang nakalingkaw sa giingong insidente sa pagpamusil nga nahitabo alas 6:41 sa gabi ini atong Hunyo 2/2016 sa sitio Gantaw, Barangay Kabaluran, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang suspek usa ka 48 anyos nga barangay Tanod og residente sa maong barangay. Gikatahong ang insidente naglambigit sa upat ka mag-uuma nga mga lalaki nga nag-edad og 19, 22, 23, o 46 anyos nga pulos mga residente sa Barangay Kabaluran. Ang 19 anyos nga biktima nagkaangkon og samad pinusilan sa wala nga abaga samtang ang 22 anyos nga biktima nagkaangkon og duha ka samad sa iyang wala nga bukton. Kilayon silang gidala sa Mid-Salip Infirmary Hospital aron matambalan. Base sa investigasyon, ang insidente giingong nagsugod gikan sa walay pagsinabtanay human gikomprontal sa usa sa mga biktima ang anak sa suspek tungod sa aligasyong pagpanguha og mga prutas gikan sa ilang umahan. Tungod niini giingong miadto ang suspek sa pinoy-anan sa mga biktima ug mipabuto sa pusil ngadto kanila. Human sa insidente, voluntaryong mitahan ang suspek ngadto sa barangay chairwoman sa barangay Kabaluran o gitugyan ang usa ka homemade 12-gauge shotgun. Gitugyan usab ngadto sa mga responding kapulisan ng armas o usa ka shotgun na cartridge case nga narecover sa lugar. Sa kasamdangan, anaana sa kustudiya sa Mid-Salip Municipal Police Station ang suspek alang sa hustong disposisyon. Bagting 98, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: O ginay kumon kayo mga kabagting o kabalkadas na kayo doon mo atong batanon nga nanguha o di pruta sa ilang bitaw sa usaka na nag-iyag prutasan, noan, na diin yung taon po nga nahinaikan. Ani magong mga prutas makapainggan nyo pero dili pag siguro, okay ra siguro para na kanang inyo mga prutas nga gipangkabot. Ati mani pili ra siguro, ay lang po nagipanghakon, nagikabot, ay mo tilaw. Di magid po da maayo, dili jud da maayo, magamay ba na ko nga manguha tag di na ato ah. Pero kung ikabot lang gid siguro kay no tilaw, dili lang sa pod nato pahi kanabitong kahinaikan. Pero gawas nagdagdala na nagbalde sibot ga kanabitong singana na sako para manguha sa dinilang pinaguan nga tinanaw murag lahi na pod na siya. Pero yo dalan ninyo sa inyong mga kamot ang balaod. Pwede man yo nagipatawag sa barangay. Okay, mamahimo magudal siyang mausab ang dagan sa kinabuhi. Kuno galing magpadala ka sa imong grabe nga emosyon. O muna nga kung kamo pwede adi makita ninyo mga prutas nga di inyo ay mo pang hilabot. Eh, mahinaikan mo sa tag-iya. Mahimo pa, madimunyuhan ang huna-huna sa tag-iya mga kabagting o kabalkada. So nagingon nga, kuno galing na mga batanon papagtanom. Aron na doon ay maani sa maabot nga panahon na dili na maabot sa punto nga mangawat ng inyong mga kanakan ngadto sa silingan. Bida. Hindi na magid bang tagwan ngawat ay mangawat. I mean, sorry. Pwede na tag mangayo, dili mangawat. Ako bitaw. Alas 5:41 na ninis tong pagpanaguban sa dili pa ta mag-commercial break. Anita sa... Taas-taas pag-ining. Anita sa balita. Gika ni Bagting 27. Panday sa Kote tungod sa kasong murder usab sa lungsod sa Josepina. Ato ang sayran ng detalye sa maong balita ni Daryl Ayay.
0: BBC Live Report.
2: Nasikop sa mga otoridad ang saka 45 anyos nga lalaki panday ug lumulupyo sa Serio Osmeña sa Buanga del Norte. Alas 5:58 sa hapon ni atong Hunyo 5, 2026 dito sa Purok Binunga, Barangay Upper Bagong Tonela sa Pena sa Buanga del Sur tungod sa kasong pagpatay kon murder. Ang akusado gidakop pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa acting municipal trial judge sa Municipal Trial Court na Judicial Region tambulig sa Buanga del Sur nga may petsang Disyembre 3, 2003 alang sa kasong murder wala gikatakdang piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa wala pa ang pag-aresto, ang operating team padulong na unta sa Barangay Diwan Mahayag sa Buanga del Sur aron isilbi ang warrant sa dihang nakadawat sila og impormasyon nga ang akusado maikyas paingon sa lungsod sa Sapena sa kaya ang saka motorsiklo. Tungod niini, ang mga personay sa Josepena MPS Affairs SPMFC daling nagpahigayon og checkpoint operation nga miresulta sa pagkasikop sa akusado. Ang akusado kasamtangang anaana karon sa kustodiya sa Tambulig MPS alas sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:42 na.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
11: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika.
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo.
17: Uh-huh.
16: Nigawas bukti ya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
17: Ah,
18: asin.
17: Okay.
16: Uh-huh.
17: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
18: Oo.
17: Aha.
16: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
15: Umsa sa unsa mga
13: radyo. BBC.
1: Betik baga ka, ayaw kabalaka kayo. Yan ang kape nga para ni mong Zed Banyawan Coffee Mix. Ang kape nga adunay mga epektibong sagwal nga puro natural. Kape nga bitter apan makapabetter. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Basta Zed Marketing tatak. Magaling! Alas 5:48 na sa mga nagstand, naka-standby na. O gahulat kung unsay presyo na itong itunol. Inagi sa itong market girl ni ining buntaga. O ang mga presyo sa isda nga available. Yan sa may merkado. Isdaan section sa o ang Pagadian City Market. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaya. Good morning! Wabay ulan diyan. Kumusta?
0: BDC Market Report.
6: Yes, Bagting, this is I. Wala rin ulan, no? Panfresco kayo mga isda aron, ah. Mayong buntag din ni Mudiha, Bagting, this is I. Ilabi na sa itong mga suking take paminaw. Live kita deri sa merkado publiko, particular sa mga isdaan nga bahin. Ni mga orasa, ato itunol lang kasantang ang presyo sa isda. Aduna na yung mga kapilian na panpipila pa lamang ang nag-display ni buntaga. Atong sayran, tulingan, dalaulo, 140 ang kilo, unod 200, pikas 150 ang kilo, ikog 200 ang kilo, yellow pin, 120 nga to 200 ang kilo, spirit 100, bulinaw 100, gutob 250, sigarilyo 250, tamban 80, bangus 180, tilapia 150, danggit 150, anduha 150, itong 350, gisaw 150, katambak 250, putian 150, og sari 280. Sa barilis, ulo 300 ang kilo, unod 350 ang kilo, boneless 420 ang kilo, belly 450 ang kilo, ikog 350 ang kilo, panga 350 ang kilo, og antinai 250 usab ang kilo. Mo ka to kasamtangang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, dari Likataya ay sa Bell FM og Radio Bagting.
1: Salamat sa nasangpit ng mga presyo sa mga isda nga inyo mapalgan diyan sa merkado. Kung muad tumus ubos na ini mga orasa mo to inyo masapnan. Okay, mga kabagting o kabalkada sa ang mga balita nga may kalabtanan kadto sa update sa mga presyo sa isda. Nga gipaloyon na sab kini sa mga kabubuton nag-abag nini nga tong tulumanon. Sa kanunay, mga kabagting o kabalkadas, ang mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maayong bitamina, ang mabatukan ang pagkamaliptanon sa mga batanon ng may edad na Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina ang gikan sa puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops, gato na sa para sa mga edad 1 to 12 years old. Mag Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas, especially karon mga kabagting o kabalkadas. Yeah, paim na sa kanunay ang inyong mga kinibitong chikiting, inyong mga pamilya, ang miyembros banay, aron nga diin mabatukan ang sayo pagkamalimtanon. Kanibitong ang panlawas, baskog, samtang, nag-eskwela. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading FDA Approved, mapalit kini sa mga nagganiang butika ug pharmacy sa inyong mga dapi. Alas 5:51 na mga kabagting ug kabulkada, so guys, pwede pa hangtod sa pagkakaroon. Gato pong sa gobyerno nga mga wala pa ka pa-indrol. Taman pag yun, karun nga week, makapa-indrol pag yun gihapon mo. Taman sa June 15, taas ng ipalugit. Ay, ilan po gaya nag-ipaulahin yung mga bata. Ipa-indrol na dito. Pero di po sila maulahin. Okay, pa-indrol na ha. Appeal na niini ang SEMA PESI, kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Kay andam gihapon sila mo dawat sa inyohang mga anak kung magpa-indrol mo alang nining tuiga kay naulahin. Tuig 2026 and 2027 is now going on paghapon bisag ma-start ang ilang klase karon. Ang enrollment is 2,000. Unya ang pagbukas sa klase is June 8. Di ka ngay mabalaka, labi pa kung nakay mga kabataan kasi sila nagatanyag ning sa preparatory lamang daan. Nursery 3 years old, kinder 1 is 4 years old, and kinder 2 is 5 years old. Unya ang elementaryas is grades 1 to 6. Yung small class size lamang sila muna. Di ka mabalaka niya fully air-conditioned classroom. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0951-835-7196. Pwede ba ka bisitahan ang ilang pisina, gigan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, 8 to 5 ang ilang oras. O niya na sila sa May Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fesi. Mga kabagting ang kabukas. Alas 5:52 na dinis ato ang tulumanon. Nanitas dugang pa nga mga balita. pamagitan na human o daghan pa mga balita nga itong itunol nga na kaninyo o may kalabtanan na itong nadisga na nahitabo. Adiyan sa usaka pedicab driver mga kabagting o kabalkadas mo ba ni? Itong sa Iran bi kay pedicab driver sa Kote human na nikbas o senior citizen dito sa Mulabi. Ano man po manikbas man po daw eh. Sa mga ipigika biglan yun naman, nikbas mangin po. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
0: BBC Live Report.
3: Sa Kote, ang 55 anyos nga pedicab driver human giingong nanikbas o sa 76 anyos nga lalaki sa Mabini Street, Barangay Madasigon, Malabi, Zamboanga del Sur, alas 9 sa gabi ni adtong Hunyo 6, 2026. Giingong naabdan sa kapulisan ang biktima nga adunay samad sa ulo. Gidala dayon sa mga personal sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang biktima ngadto sa Blanche Hospital aron matambalan. Sa inisyal nga imbestigasyon na sayran nga ang biktima ug ang suspek parehong mga pedicab drivers ug nagkalalay suman gibadlong sa biktima ang suspek nga giingong lango sa ilimnong makahubog ug nangihi duol sa ilang ipuy-an ug katulganan. Tungod sa kasuko ug giingong gikuha sa suspek ang usa ka sundang gikan sa iyang pedicab ug gitikbas ang biktima sa ulo sa wala pa kini mikalagi o paingon sa barangay Kulo. Kilo sa dayon sa mga kapulisan ng hot pursuit operation na gamisangpot sa pagkasikop sa suspek na recover gigan kaniya ang usag sundang na dunay gitas-on nga 15 pulgada. Sa mga karon anana sa kustodiya sa Mulabi Municipal Police Station ang suspek alang subugpasagan sa angay nga kaso batok kaniya. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting.
1: Opo ding natikbasan. Una laging nga diligid ang ngayon yun punta nga maghimog di maayo nga makapasapot sa itong isig kaingon. Magkabagting o kabalkadas pero di po mabos sa punto nga manikbas. Masuko lang yun doon pero ayaw lang pagtikbas sa mga manong, mga tay. Kaya ilisod na kayo nga makasalatag kinabuhi sa uban. Diligid maayo nga magpabuyang niki. Kaya nililita matikdulan. Alas 5.55, waman din yung audio ng isa no? Day po. Sige, anito sa mga balita gikan sa BBC News Center. Kining balita ni Bagting 29. Cherry Lonyot Lirazan, may kalabtanan ni Kapin, 500 ka job seekers. Itambong sa Overseas Job Fair, pinagi sa DMW Region 9. Sa Zamboanga City, yan ang detalye sa mga balita gikan sa BBC News Center.
0: BBC Live Report.
2: Nagpahigayon kagahapong adlaw og Overseas Job Fair and Department of Migrant Workers kon DMW Region 9 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-31 nga Migrant Workers Day 2026 nga dunay timang bayan bayani bayanihan sa KCC Mall di Zamboanga. Diin 512 ka mga job seekers ang nakarehistro og mitambong aron mangita og oportunidad sa trabaho sa gawas sa nasud. Gitambungan kini sa 13 ka mga licensed recruitment agencies nga nagtanyag og 33,000 mga overseas job vacancies alang sa nagkalainlaing industriya o destinasyon. Naghatag usab og one-stop shop services ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno aron sa pagtabang o paghatag og impormasyon bahin sa overseas employment, reintegration program, livelihood assistance o uban pang serbisyo alang sa mga OFWs o ilang pamilya. Bagting 29, Chiril, Unyot, Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.6 LFM. Salamat sa mga kasayuran mga kabagting og kabalkada samtang sa pikas bahin ng National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buga Peninsula padayo nga nagapahimangno. Mga dunay reklamo, dunay suhestyon, dunay mga concern labot sa irrigation. Imong sugyot og reklamo bahin sa irrigation dakong tabang na sa pagpadayon sa pagpangalagad sa National Irrigation Administration. Imong buhatong lang mga isubmitar lang na imong reklamo, email ba ka or itawag ba ka nimo? Nya isipa nga kini confidential gid nga pagtaho. Ikaduha, ila man ang i-acknowledge, ilang madawat, ila nang i-acknowledge din sila mismo mususi ni ana. Ang opisina sulod sa usang ang tanas duha ka adlaw ila nang susihon ang imong reklamo. Ikatulo, human nila masusi nga tinuod gyud ito imong gisug imong gi reklamo or di ba ka sugyot aksyonan gilayo na nila pag step 3. Aksyonan po na nila sa sulod sa usang ang tanas duha ka adlaw. Ayon, pag sulbad ng problema, muna ay gitawag na to o gilhanin ng aksyonan paguman maklose na dayon na ang maong reklamo. Matubag o di ba ka masulbad. Ayan ang inyong buhaton na syempre like, share, follow gihapon or mafollow mo ka sa ilahang niya Zamboanga Peninsula nga page. O di ba ka website nila is https://region9.nia.gov.ph. Pwede po sa ilahang email nga region9@nia.gov.ph, puro small letter tanan. Di ba ka facebook.com/niazamboangapeninsula? O di ba kang mobile phone nga 0985-824-4566? O di ba ka telephone number 062-947-4014? Sige, pwede niyo ipadangat na inyong mga reklamo nga do sa nasangpit nga buhatan para nila ilada yon nga ma-actionan. Ayun mga kabagting o kabalkada, sa ang resulta, hindi kayo mo mapagan niya, hindi kayo mo maghulat ang resulta is dera. Ang resulta nga na ay 793. 793 ang resulta kagabi. Ang may buntag di ay kayo ay Merly Templado, may buntag Impalmado, Ginandal, Tatsky, o gingin mo Jesseline Bargayo. Sa San Miguel, Zamboanga, Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. O galakip na ni Baltasar Acain Minyoza diya sa Malaysia. O gayon man, Jaime Tizon, may buntag, ganin yung tanan. Salamat sa makanunayon yung pagpaminaw. O may buntag ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilao diha sa Mulabe, sa Malinaon, Purok, Deskulo Mulabe. O gayon man, Loloy Baino, may buntag ni mo diya. Yeah? Tanggol ng Busol, may buntag usab sa Busol Tigbaw. Okay kayo, imong signal. Salamat, okay di kayo. Teddy Rizada, Dias Balangasan, Pagadian City, may buntag. Good morning po, kanimo. Monday, take tag dragon. Sige, padayon lang sa pag-take. O gingan man, may dagang. Kadaadlaw, Judming Minaw, ni mo sa Manila Pita. Aman ninyo hamay. O ingan man, Annabelle de Lacerna. Buntag Despulakan, Labangan, Zamboanga del Sur, Nori Amor Prahes, Maing Pagpaminaw, Des Aurora, o Annabelle, dihagyapon sa Pikanan, mga kabagting Apulakan. O Dondon Tormis, Maing Buntag, Des Kamalig Dumalinaw, Lizal Pial Bicoy, Des Kamanga Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Thank you so much, guys. O paki, kuha na lang kung aning mga uban pang mga greetings si Johnny Cuba. O mga uban kay nabalik na mga pangan. Salamat kayo ni Roberto Janon. Salamat kayo Teddy og ni Rosalie Sadludo Dali Ripin. Og thank you so much guys. So ano ko igong oras ay sa pagpadayon. Inisto nga pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM hangtod ugma. Pulong nga nagganayon mga kabagting og kabalkadas. Proverbs 16:28, a dishonest man spreads strife and a whisper separates close friends. Ako si Bagting, this is Ais. Vanessa Cagas, tumakol, maayong buntag. 106.7
18: L. Radio Bagting.
19: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh,
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray.
20: pour forth to beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Saint Cecilia,
20: pray for us.
19: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
19: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
21: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
22: Sana all.
21: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
23: Oh no!
21: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Sample Plus Gold.
24: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bias Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag. Masalud na ang programa ng Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, barug nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan.

0: So muna ito ang hatagan karon o gadakong pagtagad, no? Kining mga programa sa Departamento sa Edukasyon, labi na kabagdigabulkadas nga karong tuiga, i-implementar na sa Department of Education ang gitawag nila o three-term school calendar kabagdigabulkadas. Unsa man ning three-term school calendar. Kini kabagdig kabulkadas, no, ang kaniadto na anda nato nga sa usa ka tuig kaupat na magpahigayon o examinasyon na ato mga estudyante. Pero karong mga panahon kabagdig kabulkadas, karon nga school year, gihimo kining tulo na lamang, no? Matubot pasabot, may medyo maluag-luagan na o makuha-kuhaan na ang preparatory sa tuang mga magtutudlo. In terms kabagdig kabulkada sa preparation sa ilahang nga pagbuhat og mga test papers, no? Kay karong tuiga man sugdan ang pag-implementar nining three-term school calendar. So, sa gipresentar ka natong Webes kabagdig kabulkada, no, gibana-bana nga matapos ang school year 2026 to 2027 dito sa April 8, 2027, no? So, muna kabagdig kabulkada siya. O gayon man usab niini ang ilaha matud pang syempre ang klase magsugod karong June 8 o galakip na usab kabagdig kabulkadas ang ilaha gayod nga full blast kunbaga sa ilaha nga pagsugod sa klase diri na kabagdig kabulkadas sa June 15 to September 1 mao kini ang first term kabagdig kabulkadas consist ni siya og 69 days. Ang ikaduha nga term kay magsugod September 16 to December 4. Mao ni ang second term kabagdig kabulkadas consist of 65 days. Ang ikatulo nga term kabagdig kabulkadas magsugod og January 4 to March 23, 2027. Consist of 67 days kabagtig kabulkadas, no? So maone ang matawag ta og unsa man? Matawag ta kabagtig kabulkadas nga three terms ato ang klase sa kinibitaw nga ato ang klase alang karong school year 2026 to 2027. Nan alang aron nga masabtan kining tanan kabagtig kabulkadas, no, ato nga paminawon una ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd Zamboanga Region 9 pinaagi ni Director Ronilo Alafirmo, no, labot kabagdig kabulkadas sa kun unsa na ba, no, kumusta ang ilang preparatory og lakip na usab kabagdig kabulkadas unsay mga lakang nga gihimo sa Departamento sa Edukasyon sa pagpangandam nining pagbukas na sa klase sugod karong adlaw. Ato paminawon ang pamahayag sa tuang regional director.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa kakatawhan.
2: We can determine if there is a shortage. It also could be dependent on the enrollment for school year 2026-2027. Kaya kung hawa mo nila ang atong classroom student ratio, so hindi naman natin makita kung may shortage once we are already complete with our enrollment.
3: Okay, Arlene, paano po tinutugnan ng DepEd Region 9 ang mababang reading and math proficiency na lumabas sa ngayon sa National Assessment na mababa po marami pong nasa grade 11 na hindi po ang identities ka nilang binabasa.
2: Kaya ngayon, mayroon tayo since mag-i-start na tayo ng school year and kung makikita nyo doon sa three-term school calendar, the start of the school year will be the opening lock. So doon po magkakandak ng assessment, yung CRMA, yung VIRI, RMA, para doon natin ma-determine kung sino pa yung hindi mga grade ready learners natin para they will undergo the aral program. So yung aral program natin, yun po yung intervention ng Department of Education para at least wala na tayong mga non-readers and non-numerics in the entire region.
3: Okay, last question, Ardy, para magigyan ng kapagkataon yung mga. Ardy, handa-handa na ba ang ating region 9 sa ating pangalan? Kung sakali mo i-lumalay yung El Niño kasi papasok pa kasi yung El Niño. At saka ano pong plano para po siyo sa worker shortage at saka yung extra need po?
2: So far, nagkaroon kami ng meeting with the 9 agencies po under the Autonomous Plan of Emergence and kasama ko doon yung OCD, sa akin po ng Cruz City that they will be giving us timely update sa weather, lalo na ngayon na pag-ulan because of the habagan. And there's a possibility na pagdating daw ng October, babalik ulit ang El Nino. So, naka-prepare po tayo. We're very much ready with this phenomenon. So, kung ano yung mga lalabas ng mga weather update, we're very much prepared. And okay, meron naman tayong guidelines kung when to suspend classes, lalo na kung mayroon extreme rain or may extreme heat.
3: Okay, last yun na lang po, RD. Ang limit po is may malaking budget allocation po sa ating gagaan this year. Ano po ang pinakamalaking budget allocation na dependensyo na ngayong taon at saan po ito kapunta?
2: Ang kalatihan ng budget po natin ay nakalaan po para sa mga school building na budgets po natin. Pero for this year, it's a unique way in implementing the school building program because aside from the DPWH, we have it's the usual agency na nagpo-construct ng mga school building. So some of the budget ng Department of Education would be given to the local government unit. So meron tayong mga local government units na mag-implement po ng school building program. So para mas mapibilis, mas marami yung mag-implement po. Para kung isang agency lang, medyo matagal yung pag-construct ng mas mabilis natin. So kung nanitipay yung pondo, tapos mas marami ang nag-implement, so mas mapapibilis po yung pag-construct ng mas mabilis natin.

0: mahitungod usab sa dakong pundo, no, ang Departamento sa Edukasyon kung sa GAA 2026 Kabagtig-Kabalgadas, no, General Appropriations Act ba ang budget Kabagtig-Kabalgadas, dakog budget ang DepEd, no, apan nagipaklaro nga usa sa ilang priority usab mao kining magtukod og school buildings Kabagtig-Kabalgadas, kay lagi daghan, no, atong nakita nga kulang paghihapon ang mga school buildings, di ba? Nganong kinahanglan man magtukod og buildings, dungagan ang mga school buildings sa matag tulunghaan. Tungod kay kunya makita Kabagtig-Kabalgadas, sagad sa mga tulunghaan, no, samot na lang sa mga bukid-bukid nga bahin, ang usa ka classroom, ang usa ka magtutudlo, ka class advisor, sagad aduna estudyante nga 50 ka buok, no? Talagsa ra kayo nga dunay estudyante, dunay magtutudlo nga dunay estudyante nga 30. Sagad 40 ngadto na sa 50 na unod pagiuban nga maabot og 60 ka Kabagtig-Kabalgadas. So muna nga tong gipangutana kay aron ba nga masolusyonan aron makabot sa DepEd kini bitaw nga gitawag ta og ang ihabang sakto nga ratio sa mga estudyante nga angayang i-handle sa magtutudlo, di ba? Usa lang gani kay estudyante, kumbuti mo hunahunaon ang imuha ganing anak, maglisod gani ka og kining tudlo, unsa na lang kaha kuno galing pagkandaghana imong estudyante Kabagtig-Kabalgadas, no? So mao po ning usa sa mga hinungdan siguro nga maingon tag daghan ang mga estudyante nga dili makasabot sa ilang gibasa o dili ka ba, di ba ka, dili ka ba lumubasa tungod kay dili na tanan na mahatagan og pagtagad sa tuang mga magtutudlo Kabagtig-Kabalgadas, dili na mausa-usa kun baga og tudlo, di ba? Muna giingon nga santa iyahay og paningkamot. Oh, sa so muna nga di gyud mawala, no, nga moingon ta di, nga di kita malangkat sa gitawag og daghan ang mga estudyante nga maglisod og basa or dili kasabot sa ilang gibasa Kabagtig-Kabalgadas siya. Dogang pang hilisgutanan, no, bahin paghihapon sa Departamento sa Edukasyon, mahitungod paghihapon atong palawman unya Kabagtig-Kabalgadas kaysa pamahayag usab ni sa tuang assistant regional director nga si Sir Gregorio Cyrus Elejorde Kabagtig-Kabalgadas, dunay siya nakita nga mga factor, no, kon nganong dunay mga estudyante nga dili gayod kabalo mubasa Kabagtig-Kabalgadas. So ato pagbalik, ato ang ipabati usab kaninyo ang iyahang giluwatang pamahayag adiri paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Sunphone Plus Gold.
8: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are

0: fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Ang iba si, nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugol na yun. Dilfin, itiso, perpidad, toril, Davao City, 66.
2: Said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
3: 106.2 Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pag-ibigan sa katatawahan.
4: 106.2 FM.
5: Balik das to nga pag panaguban na kabag di kabalgaras dari paghihapon sa bagtingan sa katawhan aning sabihan paghihapon sa Radyo Bagting ug sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Ang ato nga tulumadon sa kanunay inabagan kana sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabag di Gabalgadas, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry, hagingon man sa Dr. Janine Aliponso, usa-usamba, ka-pediatrics kabag di Gabalgadas. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, labi na sa iyong pagpa-appointment sa ilang cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, ang ato ang atulumanon sa kanunay, nabagan usab sa National Irrigation Administration Konya Region 9 Kabagtig Kabalkadas, no, alang niadtong mga katawhan labi na mga mag-uuma nga doon na mo'y gustong masayran mahitungod sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration katong mga adunay basakan dihang dapita, pwede mo nga mutawag or mutext alang cellphone number nga 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7431 atong usbon 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7431 alang niya itong adunay mga pagpaklaro no mahitungod sa programa sa NIA or di ba ka ha alang na to dunay reklamo human nga inyong nasuta nga dunay mga basakan sa inyong dapit nga irrigated apan kini ang convert into unsa man commercial kabagtig kabalkadas commercial land kumbaga no kay lagi supak ni siya sa balaod no kiningingon ini kay kun kanunay na malang hotdon ba og convert ang agricultural into commercial. Ang mahitabo kabagtig kabalkadas magkulang ta og bugas diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. Angkat na punta bugas sa Stilan, di ba? Managiingon nga manginawat punta sa tuang taga Department of Agrarian Reform nga kununsay mandato no sundon dili kay pagkangalan nga kining politiko baka ha ang nagpasimuno nagulo-ulo kon ngano nga gihimo nga commercial land ang kanhing maingon ta og agricultural land ihatag dayon, di ba? So kinahanglan nga ito sang ipaagi po siguro sa saktong proseso, no? Kaya aron po nga dili ta mahutag basakan diri, kaya diri rabas sa ito ang dapit sa first district, halos mga agricultural land kinahimo ng commercial land, di ba? So inanaba niya mag-ingon dayon nga di nata dayon makasapar sa tuwa nga bugas, no, sa konsumo. So magproblema na punta ka bagtig ka balkadas. Anyway, padayon tas to ang hilisgutanan karong buntaga kabagtig ka balkadas, no, kasi kanang kaingon kaganina nga focus ta karon sa tuwang Department of Education isip unang adlaw sa pagbuka sa klase kabagtig ka balkadas, no, nga diin sa wala pa ta nagbreak kabagtig ka balkadas inyohang nabati ang pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga mao si ang atoang DepEd Regional Director nga si Ronelo Ala Firmo kabagtig ka balkadas, no, mahitungod sa mga nang mga plano, no, mga preparasyon sa ilahang sa maong ahensya sa nag singabot, no, or sa tuang ting-ulan na gayod nga panahon o gingon man dala usab sa hula or ting-init o lakip na usab niini ang mga lakang nga gihimo mahitungod niini kabagtig ka balkadas. Kinilaging taas nga datos sa unsaman kining dili makabasa or dili bakaha dili makasabot sa gibasa kabagtig ka balkadas. Kay do na rabay usa ka article usab nga tong nabasa nga ang implementation matutpa sa Kito 12 usa ka palpak. Ngayon palpak man tungod kay gawas nga dunay mga mingraduar og grade 12 or senior high nga wa nakatrabaho, nagkadaghan hinoon kabagtig ka balkadas lagi kining mga dili kabalong mubasa or dili kasabot silang gibasa ilabi na sa tuang mga naasa sa grade 11 kabagtig ka balkadas ya kumbot na hunaon kaong wala pala dili pala nakito 12 first year college na nakaniadto kabagtig ka balkadas siya na natusab nga paminawon, no, ang dugang pamahayag, no, mahitungod da sumpay ni siya na ito nga pamahayag ni sa tuang regional director. O diin, karong inyong mabati karon ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director kung unsay iyahang nakita, no? Unsa bay factor nga nung doon ay mga estudyante nga maglisod o basa or dili bakaha, dili gayod makasabot sa gibasa kabagtig ka balkadas, di ba? So muna giingon ba nga kung ugaling doon na kay anak nga ingon ani, doon na kay igsoon nga ingon ini nga mata nga di ka ba lumubasa o di kasabot mubasa sa dili kasabot sa iyahang gibasa, murag dakong kaulawon sa imuha mismo oy, di ba? So bueno, awadisar na to ni hatagag komentaryo kabagtig ka balkadas, ato sa ipabati diha kaninyo ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director nga mao si Gregorio Cyrus Elejorde kabagting og kabalgadas.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
4: Department of Education has the lion's share kinadaan. Pero kinadaan sa mga budget, aning share those of personal services. Meaning, naanin sa suwento sa ito ang mga matutuklo o talang personal. Actually, it's more than 90%. O bilay na bilay mo.
3: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawan.
5: Kadali kabag di kabalkadas, kinasayop ang i-change na palihog. Ang katong part 3 mo, yung nahimong pumoy part 2, ana, nasayop na siya na kogsan. Anyway, kabag di kabalkadas, pasensyahe sa ha. Okay, ato na nga paminawon ang pamahayag sa tuwang assistant regional director.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawan.
4: Ang problema sa listener sa lalim, sumunod na iba sa komunikasyon, kung hindi ikanawisa ang nangyayari, kung may itaan sa lahat ng sistemahan, huwag tulang usahay ng assessment na nagtutong pwede at estudyante. Huwag ito na yung Department of Education, full year long na itawag ang school-based PD program to address that issue. Nga mo ang to at ang mga bata sa eskwilahan niya, makapaminaw ang klaro kahit ipakaon man siya inihag ito sa eskwilahan. Sa una, narapay 30 days na matutin mo. Pero naroon
5: 200 days.
4: No. So, maybe one whole year round. Ang ato ang mga bata na guto, katong mga undernourished, mga stunted, may universal condition of
6: din sa kinder, kung sa grade 1, itong mga foundational years, kaya importante sa ilaka ang right nutrition in the process. Kaya kinalangang sa ang kanagitawag ng support sa mga kinikanan. Without the support, it ang pwedeng ang bata at all the resources kinahan, pero wala behind the akimali ng mga dito sa kanan. So, importante nga ang kung siya yung kinahan na supported at siya itapot niya po sa kanay para ang learning sa kanka kung hindi ba. So, going back to your question, kung nakakayin sa karason ng mauhihintan, bumalik ta sa kanan, pwede economic poverty, pwede ato ang nutrition, issue, pwede po lang ato ang teaching, pwede po school support level. So, all of it can be contributory to this problem. So, that's why, ang ato ang mga interventions na ginigong taghan na ay focus na return, aron na ito'y actual na interventions na what you may sum up niya, feeding program para sa mga bata, niya ginigong sa tanang iskulahan.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
5: Moto Gabag de Gabalcadas, no, ang pamahayag sa tuang Assistant Regional Director sa tuang DepEd Region 9. Yahang nakita Gabag de Gabalcadas kung unsay mga nagunang hinungdan kung nga nung daghang mga kabataan nga dili makasabot sa ilahang gibasa or dili kabalo mabasa Gabag de Gabalcadas unsaman, no? So klaro kayo ito Gabag de Gabalcadas, usa sa hinungdan mao ang kapobrehon, di ba? Ang kapobrehon Gabag de Gabalcadas o di ba kaha dunay mga tinun-an nga gumikan lagi sa kapobrehon mutunga lamang sa tulungaan panahon sa ting exam Gabag de Gabalcadas. So manigingon paunsa, no, makabot nato ang saktong kaalam kung kanunay lang nga ingon ini Gabag de Gabalcadas ang mahimong dagan or kining batasan sa usa estudyante nga mutungha lang panahon sa ting exam. Paunsa siya makakaton Gabag de Gabalcadas? Ingon man, gutom ang bata. No, gumikan gutom ang bata, dili kini makakonsentrate sa iyang pagkaton. Di ba? Magamunigingon nga physically present but mentally absent. Labaw sa tanan, unsa ba'y angay na tong buhaton? Isip mga ginikanan, di ba? Kamoy nasayod sa inyong mga anak. Munigingon, panahon na karon nga ang kaalam sa inyong mga anak ayaw itugyan tanan or isalig tanan ngadto sa inyo ang mga magtutudlo. Tungod kay magtutudlo, daghan nga gi-accommodate, daghan nga gitudloan ng mga estudyante. Sa kunang gikaingon pa, nga dili, unsa man, dili mahulukop og tudlo or matasatagsa og tudlo sa mga magtutudlo ang ilang mga bata samot na nga sa usa ka classroom ning abot og 60 ka bagti kabulkadas or 50 ka pin, di ba? So mga ginikanan, adunay dakong papel usab bahin niini. Kun nimo gusto nga masumbalik sa inyo ha maulawan mo mga isip mga ginikanan, hala sige tudloy na inyong mga anak diyan dapita paunsa mo magbasa og unsaon pagsabot ang gibasa kabagti kabulkadas. Dili kay pasagdan lang yun na inyong mga anak nga unsa man nagsigig cellphone, no? Sigig dulag cellphone. Okay, kilagay kamo pod addict pod mog cellphone, di ba? So muna ay atay nga atuang nga angayan nga unsa man angayan nato nga hatagan og dakong pagtagad Gabag de Gabalcadas. Kay usa ni siya kadakong problema, di ni siya tiaw-tiaw, di ba? Mo ni ang usa sa hinungdan, mabitaw ni giingon ta nga mo ni ang nakabati karon Gabag de Gabalcadas atuang sistema sa edukasyon. Ngano may ko gamoy nakabati? Tungod kay ang DepEd manggod nag-implementar ni ining balaod, no? I don't know kung hangtod karon gi-apply pa ba gihapon ni kanang giingon nila nga dapat walay estudyante nga mabilin Gabag de Gabalcadas, no? But pasabot, basin pa og alanganin nga estudyante papasaron, di ba? Kay og dili makapasar, no, sa usa ka subject, doon na may summer class nga ipahigayon Gabag de Gabalcadas. Unlike kaniadto bang mga panahon, no, mga nang labay mga panahon nga kung dili ka kapasar, maabdan kag pila ka tuig magbalik-balik o grade 3 o baka grade 4 Gabag de Gabalcadas. Pero karong panahon na, kay lagi gumikan pa, matod pa nga kinahanglan walay bata ang nga unsa man nga walay estudyante nga dili makapasar, so papasaron tanan. So ikaw nga magtutudlo nga tapulan ka magpahigayon og summer class, Ang mahitabo, binaton ang grado, dili na mag-compute o grado, kundi matamata na lang kabagtig kay Bulkadasa. Ang nahitabo, matinuod itong giingon kaniadto sa mga magtutudlo nga ang inyong grado naras tumoy sa kong bullpen, di ba? Mauman na yung nahitabo o kabagtig kay Bulkadasa. Mauna ang mga ginikanan, akong usbon. Kundi mo gusto nga masumbalik sa inyuha, mo bumirang sa inyuha ang medyo kaulawon, no? Nga ang inyong anak naabot og taas nga level pero di ka balo mubasa o di ka sabot sa iyang gibasa, hala sige, tudluin na. Tagai og oras ang inyong anak, gahini og oras, aron nga makakabalo na, makasabot sa iyang gibasa o makabalo nga mubasa. Mauna himuan ninyong banding isip mga ginikanan ang pagtudlo sa inyong mga anak kung paunsa magbumubasa o paunsa sabton ang gibasa kabagtig kay Bulkadasa. Kay matod pa ni Sir Elehorde, gumikan sa kining gitawag nato og dili kabalo mubasa sagad sa mga kabataan, no? Kay lagi daw dunay uban nga basin o sa kapobrehon, di ba? Og liba ingon man sa teaching, tinudluan sa maestra. Kay nay usahay ang maestra pod kay sinampang ko lang pagtudlo, di ba? Kay ang maestra gikapoy gaaway sa bana or di ba ka dun na problema sa pamilya, dili matarong ang pagtudlo kabagtig kay Bulkadas, dako po ni siyang factor plus ang support kabagtig kay Bulkadas sa eskwelahan, di ba? Mao po ni usahay ang makahatag og kining factor kun ngano nga ang mga estudyante usahay mawad-an pod og gana sa pag-eskwela kabagtig kay Bulkadas. So, mauna, no? So, ang atuang na pagtanaw, ang kining three term, diligid ni mga kwan, diligid ni kaigo, kabag di kabalikadas, makatubag na yung itawag o daghang mga kabataan nga maingon taog, unsa man, di kabalo mo basa. Anyway, na ko yung oras. Salamat. Awla pa? Napay? Ah, 9 minutes? Ah, sige. Ikat lang na, idita lang na, binagok man na. Anyway, kabag di kabalikadas, no, samtang sa pikas bahin sa tuang mahitungod paghihapon sa Departamento sa Edukasyon at tuang paminahon una, no, kining usa-usab kapamahayag, mahitungod nining pundo kabagtig kay Bulkadas sa Departamento sa Edukasyon nga dako sila og pundo pero matingala ta ngano nga ato mga magtutudlo sagad, no, magmukuot man sa lang kaugalingon nga bulsa aron nga makahatag makapamalit og mga supplies sa eskwelahan or mga pampagwapa sa eskwelahan kabagtig kay Bulkadas. Sa ato nang gikaingon kay ganina, dako og pundo ang atoang Departamento sa Edukasyon. Pero asa ba ni mapaingon ang pundo gawa sa pagtukod og school building kabagtig kay Bulkadas? Na natong paminawon usab ang kining pamahayag ni ato sa ato paghihapong Assistant Regional Director nga si Gregorio Cyrus Elehorde kabagting og kay Bulkadas.
3: Laban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pag-ibigan sa katatawhan.
6: Tinood na ato ang Department of Education has the lion's share kinadaan. Pero kinadaan sa mga budget, aning share those of personal services. Meaning, naanin sa suwento sa ato ang mga matutubo o dalang personal. Actually, it's more than 90%. Kung pinay na habili, more in the banks, but it allowed me in OOA, and the OOA were spread out gato sa mga eskwelahan na ito, ay lang tayo itawag ko, devolution of funds. So, tapos, magot na gato sa eskwelahan, pwede pagamin ni nga mga OOA. Okay na, nga sa ato ang sa OOA na ay mga priority o gagawang mga prioridad na ang eskwelahan gigamit na ilang kanang itawa ko kuryente, no, I mean priorities, kuryente, tubig, communication, na ay mga traffic, repair, and maintenance, no, may pahintahinod sa ato ang mga eskwelahan. Usahay, tulang, usahay sa sobra-sobra. Pero isang pagkakupanin pa ka o mga civic standalone properties like mga printer, mag-require pag-iapon niya siya o maintenance. Meaning to say, hindi na one time ang spending na ito. Maintenance ang na-hold of the year until it expires. So, regular ang mga maintenance na hindi mo. So, realidad, hindi yun kasaygo yun ang tanang resources. So, mauna siya sumala sa atong gisulti kagalina, it takes a community to educate a child. Pero ang gitanggamutan, nga budget for that day, muatugin siya sa dapat niyang katuan.
7: Yes, Tuan.
8: Thank you, sir. Additional question na lang, one last one, because before, the cry of the teachers are the administrative work sila na ginapon, no, nag-work. And in the past year, no, we saw, we heard na naay changes in the additional work staff or administrative work lang dyan. Kumusta ni siya ang atuang implementation natin sa atong system?
6: Inisya ang plan sa itong itawag o workload pansin. Ako ang mga maestra karon, mupupos din sila sa ilang teaching roots. Na sila'y ginagmay ng mga ancillary loads ng mga incidental to the teaching. Preparation sa resort plan, pagkaramos mga adagato, mauna siya. Naasin sila'y itawag o teaching related. Kung panangita ang galing na itong teacher, mas daghan o load ang Departamento sa Edukasyon ni Anupit o funds para sa teaching overload. Kung masukra sa access sa 6 hours ang ilang pag-tudlo, naasay allocation para sa itawag o teaching overtime. No? I mean, allocation for overtime pay. Unya, ato sa mga eskwelahan, kita kaanap po kung taksa-taksa ang mga inuugmaan ng teaching personnel. So, katong mga administrative works, i-perform to siya sa atong mga non-teaching personnel. So, mauna na, dinakaroon ang atong mga proseso. Mauna, ang atong departamento, nirelease pa o dagang mga items para ang tanalag yung eskwelahan.
7: 1:1.
6: Mag-1:1 doon ang atong mga non-teaching personnel.
3: Sa katauhan mo dapig sa kamatuoran pagtigil sa katatauhan.
5: Mahuto kabag ni Gabalgadas do ang pagpaklaro usab sa tuang Assistant Regional Director mahitungod kabag ni Gabalgadas kining gitawag og dakong pondo sa Departamento sa Edukasyon pero unsa ba din pagkausa kabag ni Gabalgadas nga 90% more than 90% ang direkwaon ang sweldo. So pila naman lang ibutang nato. O ibutang ta lang og 90% kabag ni Gabalgadas no sa budget nila allocated budget DepEd dili gikuha ang sweldo. So 10% na lamang ang nahibilin para sa mga panginahanglan noon kini bitong alang sa MOA kabag ni Gabalgadas. Pero kwartong naunaon sa ka region pila ba ka tulunghaan, di ba? Bahin-bahino na kabag ni Gabalgadas sumoni hinungdan nga dili makasabot, dili usahay makaigo. No, usahay mo sobra siguro, matud pa niya sa tuang opisyal kaganina, usahay mo sobra, usahay mo kulang, sumuna nga makakuot gyud ang tuang mga magtutudlo sa ilang kaugalingong bulsa kabag ni Gabalgadas aron nga syempre no adunay sakto po sila nga mga ikahatag nga i-counterpart ba ang atos to mga tinun-an, di ba? Sumuna giingon ni sa tuang ARD nga nagkinahanglan gayud og suporta sa tuang komunidad aron nga ang atuang mga kabataan adunay sakto nga edukasyon kabag ni Gabalgadas, no? So mao na nga napaklaro na sa Departamento sa Edukasyon sa mga opisyal kung unsa bay angayan natong buhaton mga ginikanan, no? Atong ibalik sa mga ginikanan ang suporta sa ginikanan ngadto sa mga tinun-alang tinun-an or ngadto sa mga magtutudlo maoy pinakaimportante aron nga mahatagan o kasulbaran kining gitawag tag problema karon nga giatubang sa tuang Departamento sa Edukasyon ilabi na kabag ni Gabalgadas sa natad niining daghan ang dili kabalumubasa or dili kabasabot sa gibasa kabag ni Gabalgadas, no? So atong usbon mga ginikanan responsibilidad ninyo nga hatagan o oras ang inyuhang mga anak aron nga makakat-on nga mubasa or makasabot sa ilang gibasa. Ayaw itugyan ang tanan, ayaw isalig ang tanan sa mga magtutudlo, kaya ang magtutudlo, dili magtasatagsa o tudlo ang iyang mga estudyante pag-abot sa eskwelahan, samot na kabag ni Gabalgadas sa atong gikaingon, niya sa usa ka classroom, muabot og 50 kabuok ang estudyante. Di ba? So, mao na ang atong nakita solusyon, kinira. Di ba? Kay, sa giingon pa, nga ang 3 term di man gini makaingon ta og makahatag og dakong epekto sa pagpaubos kapag dikibulkadas, nining gitawag nga dili kasabot mo sa iyang gibasa or di kabalo mo basa, di ba? Og ingon man usab, no? Ang atong angayan nga hinumduman sa kanunay nga ang ginikanan aduna gayud dakong responsibilidad, di ba? So magtinabangay tang tanan, no? Mga stakeholders, kuno da og galing aduna may pagpakabana usab sa tuma kabataan, no? So kinahanglan atong suportaran ang atoang Departamento sa Edukasyon, no? Samot na kabag tigbulkadas nga ingon ini ang nahitabo karon sa tuang sistema sa edukasyon, di ba? Nga maingon tabag sa bani. Angayan bata nga maulaw nga ingon ani ang nakabot kabag tigbulkadas sa nakuha sa tuang edukasyon, no? So siguro panahon na nga ibalik tong kanhi bitaw nga mga palisiya ba nga kung ugaling dili ka makapasar, dili ka or else dili ka makabalo mo basa or di ka kasabot mo basa, so or di ka kasabot sa imuhang gibasa rather, kinahanglan nga dili ka papasaron, oy, di ba? Naiuban, absinot ka ayo, probatingala ka ngano nakapasar. So mauna kabagtig kabalkadas, manigiingon nga mahuman lamang ning tanan, no, mahatag solusyon kuno galing kabagtig kabalkadas maghiusa tang tanan. So wala ko igong oras. Salamat kasi pagpaminaw kanako kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang ug mapuhon diri paghapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.

0: taas na uric acid.
1: This tanche is
0: masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nabwebay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Bagting.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 8 bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Dayon kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan nilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa Radyo Bagting Entertainment. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, workload sa mga magtutudlo, focus na sa ilahang pagtudlo.
4: Dolly 9, gipakusgan ang pagpatuman sa occupational safety and health standards sa mga construction projects sa Zamboanga del Sur.
1: Kapitana Che, tampos ng apod-apod og bugas ngadto sa mga senior citizens sa Tiguma Pagadian.
4: Saluhan sa balitang regional, 4.4 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur.
1: Bag-ong nahimugso nga bata na palgang giputlan og ulo sa bakanting luna sa Bansalan, Davao del Sur.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, DepEd nakatutok sa 100 kakabus nga munisipyo alang sa istrikto nga pagmonitor sa kahanas sa pagbasa sa mga estudyante sigon sa Malacañang.
1: 26 milyones ka mga estudyante balik eskwela karong adlawa sigon sa DepEd Assistant Secretary Andaya.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, drone sa Russia mibus sikad sa pantalan sa Romania.
1: Two-day state visit ni Chinese President Xi Jinping gipangandaman sa Nukor.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Dole nagpahinumdom sa saktong suhulan para sa Hunyo 12.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Pinoy boxer nga si John Real Casimiro nagmadaugon batok kang Luis Neri sa Mexico.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, pamaagi aron mas daling mawala ang ubo sumala sa mga eksperto sa atong sayran.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, uto kang mga tinunan sa karaang panahon, maoy nagpauso sa balunan.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Palawenyo, pinakaunang Pinoy nga midaog sa Man of the World 2026.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikatayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyota Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: pagdagan og pagpaklaro ni DepEd 9 Assistant Regional Director Dr. Gregorio Cyrus Hilorde. Nga nakapukos na ang mga magtutudlo sa ilang pagtudlo karong tuiga tungod kay kuhaan naman sila og sobra kadaghang mga load ilalom sa workload policy pero masiguro nga dili na sila mabugatan sa mga gimbuhaton sa tulunghaan. Nagkanayon si Elihorde nga tutukan na karon sa mga magtutudlo ang ilahang teaching modes aron makabot ang dekalidad ng edukasyon o ginagmay na lamang ang ilahang mga auxiliary load sama sa preparasyon sa lesson plan. Samtang aduna usay programa ang Departamento sa Edukasyon, alang niya itong mga magtutulong aduna pagyapoy daghan nga workload, aron usab magpabilin kining madasigon sa ilahang trabaho. Idugang pa sa opisyal nga samtang kon sa kasamtangan, halos tanang tulunghaan ang adunay mga non-teaching personnel. Aron mo ay mubuhat sa mga administrative works, nga kaniadto mo ay nakahatag og dugang buluhaton sa mga magtutudlo. Layon nini laraw usab sa DepEd na magdugang pa sila og mga non-teaching personnel aron makabot ang 1:1 ratio sa matag tulunghaan.

0: panahon kun giyon sa pagsugod ang lunch boxes sa kalibutan. Tuig 1902, ang unang official commercial nga lunch box sa mga bata miabot sa merkado kinigiporma sama sa usa ka basket sa picnic ug dunay hulagway sa mga talan-awon sa mga bata nga nagdula. Pagkatuig 1935, ang kumpanya nga nakabase sa Milwaukee nga Goodyear, Hershey and Frey naghimo sa una nga character license lunch kit nga nagpakita sa Disney's Mickey Mouse. Niya sa pagkatuig 1950, ang kumpanya nga Aladdin sa Nashville nagpasikat sa mga metal nga lunchbox sa mass market nga nagkonektar sa mga lunchboxes sa gimahal nga mga icon sa pop culture. Sa pagpanligid sa panahon, bagting by 17, karon doon na yung mga plastics. Kung doon na po'y lain-lain nga mga ginaton, na po'y lain-lain nga mga disenyo. Lain po ang iyahang kaligon. Sayod ka ba nga $6 million ang pinakamahal na lunchbox pero antik na kiniog na sa museum. Pero kita, mag-mantener lang tag-tag 100 kapin. Alright, maog ato mga kabagting o kabagada ang atong nasayod ka ba karong buntaga.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Ang balita sa nasayod ka ba hatadeh ka nato sa Iliana Bayview College. Mananahimutang sa balangasan pagadian na ginosarang pribadong tulunghaan nga dunay pinakaubos nga tuition fee din sa syudad sa pagadian. Ang Iliana Bayview College, dunay ni sila ay kursong itanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTB TED, BAELS. Pwede ka makapilit sa mong klase, buntagon hapon ano pang gabi, busa ula na rason. Aron dili ka makatungha, ilabi na sa mga working students, Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC.
2: Mamang Madi o Padi, Andi Ana, ang balitang showbiz.
0: Alright, dinito sa balitang showbiz, pasok Kamaring Dar.
3: Yes, nakabot sa 25 anyos nga palawenyo, Filipino-German model nga si Oliver Eugene Kreitz. Ang kasaysayan human siya gikoronahan isip pinakaunang Pinoy nga nakadaog sa Man of the World 2026. Mas nailhan kini nga ngalan nga Eugene Kreitz. Lumad nga taga Puerto Princesa o migraduar sa Financial Management sa Palawan State University. Sa wala pa ang international nga kompetisyon, una siyang midaog sa National Misters of Philippines 2025 o nahimong representante sa Pilipinas. Ang maong kompetisyon gisalmutan sa 28 ka delegado gikan sa nagkalain-laing nasod nga gipahigayon sa Palacio de Maynila.
0: Oto Kamaring Dar, ang tawag ganina dira sa live gali. Ona siya ang lalaki, man of the world, pinakaunang man of the world. Asa ganito ni Kim, basta lami, ona siya og lawas. Moni ang katong ganahan ni Kuana. Samtang sa Bikas Bahin, mga kabagting og kabalkada, ang atong programa, ang hatod usab diay kanato. Sa National Telecommunications Commission, nagpahinomdom nga doon sa publiko. Kung makadawat mo din ha o mga scams or text messages nga mga unverified, kaya nabitaw mag-ingon nga nakadaog mo, niya wala po mo'y gitayaan. Ayun, doon ay magpadala ninyo, pero padalhan siya daan. Ayaw mo pailad, anak, kay pariyo sarasab na niya nga mangingilad. Usahay, mag-text na siya. Sa hipod, mo tawag na siya. Parehos gahapon na si Kuya Tiban na biktima sa scam. Yung mga ayaw siya Gcash number, ako din giatubang. Ang gignan nga, paligit check, dobi. Plantaw ata sa imong nawong, nagipalong niya. So, mauna mga kabagting kabukada, i-report gilayon ninyo sa National Telecommunications Commission Region 9 kung makadawat mo ni Ana kayo sana siya kapamaagi sa pagpangilad. Aron dili pagyon mo mailad, aron mahatagan gilayon og pagtagad sa ehensya sa gobyerno ay kalabtanan sa mao nga mga issues and concerns. Alright, samtang sa Bikas Bahin, good morning guys sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News.

0: official Facebook page, lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radio Bagting Entertainment kung Facebook page kung asa ta naka-live karon, and of course sa mga naka-monitor sa Radio Bagting mobile application o mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Annabelle de la Serna. Naglantaw sa Facebook live karon, of course si Jose de los Reyes Ocaya all the way from Sinacaban, Misamis, Occidental. Good morning usab ni Honey Love Mangilin. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako usab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umay buntag ganinyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning sid panyawan coffee mix. Tawa ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya dito?
8: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
8: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop name. Safe ang legit tanang baligya.
0: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na. Mungwa pa na ka. Mu-income pa ka.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
13: Si Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
15: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo pa inom na pugko. 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso pagkatawhan. Pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Inuman usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: Kana kumusta may buntag niyon tanan adlaw karon nga Lunes, Hunyo 8, 2026. Inyo sa pamati programa nga Pulso sa Katawhan dinhi lamang sa nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadian. Kini inyong mahigala Elmer Bagets Maghanoy.
17: Yes, sa ex kabutin mahigala ang giguban kaninyo sa media oras nga tulo manon ang programa. Sabay niyo kumusta ug maayong adlaw kanatong tanan. Lunes na Lunes. Dindot nga numero mga higala kay Pizza Otso. Daghang mga good news dire basta utso bitaw. Pero ayaw lang itong 18. Okay, buba, di po't ginahan ng 18. Kuhan na kagi daw na. Pinsa 8, 28. So, direta sa tayo sigutanan, mga ikala, kaya kahit pong adlawa, mao ang pagsugod sa klase, mga ikala, sa Department of Education, school year 2026-2027. So, medyo busy na ang kadalanan karong panahon na. Uban po mga higala, doon na mingon nga. Adis ako miskwila, okay. Unang klase pa ron.
16: Pero sa mga lagyo-lagyo, no? Sa mga dito sa bukid-bukid, nindot iskwila ron kay at least ang bata ba, maanad na siya o atos padalong siyang room, labi na okay ni mga grade 1, mga kinder. So, ihatod sa ginikanan, unya iniglili niya to aras sa gawas ang ginikanan, naghulat pod. Kaya maanad ang bata, primerong klase, maanad siya, unya, marag mabibo man siya kay nindot eh din nindot ka mga bata.
17: Nakanindot lang mga higala, karong panahon na kay magdibalik na kita sa normal nga bulan. Okay, first week man to sa June kaniadto, mga higala. Kanikaroon, anata si Kanwik. Well, dali, kayo kay, di para sa una nga, magbukas og klase kay, dito sa Agosto kay, tingulan ng Hunyo og Hulyo.
16: Pwede tingulan dito na pita.
17: Pag-abot dito sa tumoy, pulos mo po tinginin. Sa on man ni mo na. So, at least karoon, nabalik-balik na ni mga higala. Dot ni so niya. Ano ba ni sinandan sa kadpa kaniya to? Sahay mong good niya to ang mga magbabalaod ba? Mga put o niyagi ba ni kisiwila? Mga bright, bepun ni sila. Waton ni o kuan ba? Waton ni o sakto. Pariho ng kito 12 karon. Karon pa day mga higala, mas ipa strengthen ang partnership tali sa Department of Education ingon man sa TESDA.
16: Apoy man ang kito 12 good. Ang mga ginikanan anak kay maggastos sila additional nga tuig, duha ka tuig. Aron lang nga makatiwas og kito 12 lahang mga anak kay talo-talo ana sa una kay graduate kag kito 12 makatrabaho na ka. Saon pagkatrabaho ni mo nga ang inig pang-apply ni mo ingon magkag unsa may nahuman ni mo na kay diploma?
17: Nakabutang po dito sa mga requirements, mga higala, sa mga mag-hiring. College graduate or college level.
16: Ito, Tel. Huwag pa man ka makalins, anak, kay high school na mag-iapo na. Lagot kayo mga ginikanan. Ang uban po nga, malipay ba nga, agoy, nakagraduate na yun akong anak high school. Unya, napay duha ka tuig, dili pa makagraduate.
17: Laliman ka, karong panahon na katulo mo graduate ang estudyante? Junior high school, senior high school o college?
16: Pagdugag-dugag lang yun na sa gastos ginikanan ba? Kaya mo graduate siya high school, mauman to ang junior high school. Ang high school jod, unya, magasto ka. Pag senior high na po kayo mo graduate, magagasto na po ng ginikanan kay magtuga-tuga naman po ng mga istikulahan.
17: Tuga-tuga, mga higala. Ang resulta, tuga-tuga.
16: Langot yun yung mga ginikanan. Kanang uban, God, kay okay raw na sila hagod, kay na sila ikagasto. Pero, og balihon po na to, maatan nga ikaw may ginikanan nga apiki kay kagpanulanan. Saon man na ni mo, nangamlot pa mangani para na ibalon?
17: Wala, mga higala. Ganda sa to isgutanan, niya, ang local government units pagadian, balik na ang trabaho, ha? Itong atong subling ipebalo, mga higala nga, katong doon naman yung mga transaksyon, katong importante yung kayo, diris pagadian, di skeletal man, di man para susama sa uban bitaw nga, inigabot o birnis ka ni Adto, kay walay trabaho, diris pagadian city, skeletal ang pamaagi, Monday to Friday, nagyapoy trabaho, pero ang mga empleyado lang, doon yung mga kaneng, butang na to, wasi duty sa birnis, buto na ito, wasi duty sa Merkulis. O di ba ka, wasi duty sa Webes. Hindi mo na lang. Skeletal nga pamaagi, mga higala, kay...
16: Di man nabiyaan ni mo ang upang opisina.
17: Oh, di man pwede ni mo
16: kanang nga. Treasurer's office, kanang assessor's office, kanang GSO. Di po na pwede
17: biyaan. City Health.
16: City Health.
17: Ingon ma, kanang sa greenhouse.
16: Ng greenhouse o kanang sakuan. Mga street sweepers. Bisa pag Sabadong, Domingo, holiday, naa sila ng trabaho.
17: Di mo ganda naman pwede, so mabiyaan.
16: Pero karon, gideclear na po ni Mayor Sammy ko nga, ang tango na lang for the work.
17: Back to normal na ta.
16: Kompleto na, lima kaadlaw na. Di naman problemang ginikanan nga sus, mustilan. ting eskwelas mga bata lungag ko sa iyo pero mugikan mo po sa iyo
17: labi na karoon may gali kay nahuna-hunaan po din sa Department of Labor ba ting tango na lang ganyan kay labi na ting klase looy taon kay mga higala mga ginikanan kay sayo kayo sayo kay mong mata kay liman kag mujuti kag before 7
16: oh
17: sa may moha
16: kanon ni mong imong anak alas 4 ano nagduka pa na
17: niya dito pagka kagabi ipod mo out pag ka og mga 6
16: oh tali tali na pagka kay muhapit ka og palit og utan og isda kay lutuon pagka sus magkakani hapon ka alas 9 na
17: mo lagi ni atong gisgutan ba nga yun sa pagtuon mga higala nga makasave matod pa kay kanin hey mong upat ka adlaw kay makasave gaw ka ang problema ni
16: tap nga nagtrabaho man pod ang kada empleyado ang ang kanang unsa na opisina nag-andar man ang tanang equipment og duha ka oras kada adlaw.
17: Kada adlaw mo ug gyapon kwintaha.
16: Maura.
17: Mao pagka save gud ana. Dere ta sa tuis gutanan mga higala kay daghang award nga nahagpat ang siyudad sa Pagadian mga higala ato pa ang record ani ato mi aginto eg. Dili okay. Man kay
16: dili man ka karon tuiga ka mag maghatag og award ya karon tuiga pod.
17: Pareho gud ana mingon.
16: Wa man matiwas.
17: Oh, pareho gud ana mingon ta nga Rich City. Ang Pagadian karon dato. Ato nang miaging tuig nga karon lang gi-report ato miaging tuig nga datos.
16: Karon lang sila tagaan og mga award.
17: Oh, mingon ta nga Forest Province. Sa Model Sur. Dili na karon. Ato na miaging tuig.
16: Katapag yun ng mga nag-agin tuig. Nagsunod-sunod ang mga tuig.
17: Ambot lang ka, karong tuig ka.
16: Wala, parang matanaw na to. Og masugdan na ni og mahimo ng Tuloka District ang kanyang Sambuanga Sibugay. Samot na yun.
17: Okay, sa last interview ni Pagadian City Mayor sa Miko kay Fill in the Blank, manggod. Lahi, magaling media mga higala kay... Basta, nakaisgutan na mo fill in the blank pagka-gobernador, local civic executive ko na. So, napangutan, nas media nga, yo, Mayor, saan man ni Moni, sa may pamaagi, ano nga, malangkat na yung probinsya. Pagka,
16: pinakapubre.
17: Pinakapubre, kay, mo man na mga higala, kanabitong eleksyon, di ba, naman na siya ay meeting di abanse, naman na siya ay mga, kaniadto, ni mga rally-rally.
16: Imobiyang wala na rally.
17: Oh, imobiyang plataporma.
16: Interview na.
17: May interview na ron. Oh. Imobiyang plataporma mo imong ihigya diha sa rally. Imong plano. So, ipangunta na sa media eh. Ikaw mayroon sa may plano ni mga malangkat ning Sambuanga del Sur sa Forest Province. Sige, tubag man to. Hindi kay pagkatubag mga higala kay usa sa mga kinahanglan yun, income. Kaya sa ni mo mga higala, butang lang na to. Nagswildo ka karon og 6,000. Unya, unsaon ni mo mga higala nga mudako
16: pudang nagkatrabaho.
17: Mudako imong balay. Mudako imong balay. Magkasakyanan ka kung di ka mo dugang og income. Maura man na siya.
16: So ang mga katawhan po, naglisod yun po kay wala magod ka ay mga kuan, mga negosyante. Kaya negosyante, makatabang man nga makapatrabaho sa mga tao kay pagsugod lang daas building nila nakatrabaho man unya inikaw man sa building magsugod negosyo nanginahanglan niya pong trabahante niya permanente na
17: so wala mga higala nga suggest sa mayor yan plano nga kinahanglan gud nga dako og makuha nga budget gikan sa national government
16: okay makatabang man siya
17: so unsaon pagkuha mga higala nga dili ang component city naman say allowed nga budget ra.
16: Oh.
17: Ang highly urbanized city naabot say dako-dako nga allowed nga budget.
16: Oh.
17: Ang kining magdungag pugag congress mga higala o kining congress
16: times to.
17: District na to. Mao naman iyang allocation. So pero og magdungag og duha ka distrito madungagan.
16: Madungagan.
17: Oh, ang nanak pala. So madungagan mga higala.
16: Uyaw lang og maabsan ang Sambuanga del Sur sa Sibugay kan. Sa una, Forest Province man sa Sibugay. Pero nalupigan nila ang kuno sa Sambuanga del Sur kay ang Inahan kay duha ka mo congressman sa Inahan kay first ug second district. Iya ilaha dito third district usa ra ka district.
17: Usara
16: ra gibahi nila duha oy. Para duha na mo kilang congressman daghang kwarta makuha gikan sa taas.
17: Pag doon ay dagong budget mga higala, daghan na ka proyekto, manginbitar pa ka o mga investor, para sa gihimo sa Pagadian karon. Mga higala, ang sa may gihimo karon. nanginbitar o mga dagkong negosyante. Butang na to, Robinson. Robinson may trending. Anya, Robinson pa'y bago.
16: Anya, supak wala po sila ng Robinson. Oh. Sa ako nga kuhaan plaster.
17: Oo, kineng Robinson mga ikala. Butang na to, wala na Robinson diha mismo sa may oval mana. Mga ikala, kanang mga namaligya diha sa kilid. Ang pangutana, naaka na sila karun.
16: Ang tanawan niyo mo, kanyang mga namaligya sa kilid-kilid, mga pobre na nga saba po nato.
17: Kanyang
16: naka-income sila.
17: Balhin naman na sila karun sa may Boulevard. O wala ng mga dagkong negosyante diri mga higala. Inguna na kaha kadaghang negosyante nga naa sa Boulevard karong panahon na. Dili so, biyana kay
16: daghan mapunta mo no suroy dito.
17: Dili biyana mga higala nga ang kana nga negosyante kay dako kay kaog kapital na. Kay nakita nato dito mga higala, pastel, barbecue, quick.
16: Mga ginagmay lang ba nga igo gyud mahalinan ka makaginan siya makamal palit ta kag bugas.
17: So at least mga higala pinagi sa pag-invitar og dagkong investor kay mingon ra man gud nga apandato ra man gud na. Pero tanaw ang epekto
16: Robinson katong mga nangaging mga semana nag-sale sila 13 daghan ng namalit oy kasagaran sa nang malit dito mga estudyante mga ginikanan nga magpa-eskwela silang anak kay barato na ang bag barato na ang kining pantalon o kining sanina mao na ina kanindot nya branded manggos
17: so atong paminawon kadali ang mga pagpasabot ni Presidente City Mayor Samico Lambigit ining mga award nga nadawat mga higala gikan sa national government.
18: Ang pagkada city sa kadawat og gabagulang sa Subayan Award.
19: Ay oh, asa to? Kaya ang Subaybayan Award. Recognize ang pagadian for excellence in infrastructure government, no? Sumurag. More on sa infrastructure mas daganta. And also government services, no? Magdirita ng ana mabuna unsay concentration sa city unsa pud iha dito education iha dere agriculture iha dere ana kita more on sa mas daghan jud tag mga infra ba sa city owned by the city daghan tag infra gitong pud para sa atoa kay syempre natay regional center daghan tag structure natay commercial center natay mga gym natay mga unsa gitong buhat natay dapat kay kolisyum gibuhat natay water park natay beach resort sa Uliaga natay palpalan nga kuan natay glass gym na human daghan tag infrastructure facilities gibuhat ba no na atay siyempre city ready na kita karon natay isolation center natay evacuation center alos-alos natay IBT 1 IBT 2. Oh, these are all owned by the city government. At the fishport, at the agora, at the slaughterhouse, at the mall, city mall. Oh, kompleto. At the kagulo yung bus terminal, at the kagulo yung fishport. Ano? Patanta lang din lang kaya yung fishport, at the pantalan, kagulo yung port, seaport, no? At the hospital, at the eskwelahan, at the delicacy center, at the bagsakan in the sports complex gibuhat no nga og mahumana murag og natay sports complex mga one stop shop nga sports complex kompleto wala ba og bagsidad siguro no og atong merkado di ba pud malupig sa uban og kolisyum gamay na city na kolisyum siguro may mga gym lang dapat ay class gym niya natay kolisyum nga dapat eh then ano na para at covered court at ang plaza di po mapintahan sa uwang inaamay atong plaza na ay LED na ibranching content di ba then napatay covered court ganay basketball court nga wooden get ang ihang yung salong then napatay dahil infrastructure na to nga kasi iba natay para sa senior ba senior building natay para sa person with disability nga building. Oh, then mabag-o na nga ito ang City Engineer's Office atong disability, no?
20: Secretary Pangusol, leader ng barangay.
19: Ang building sa SP, bag-o na, liga ng barangay, dito. So, kung yung building ito, kung magdaghan-daghan, kita-gito ko, eh. Uy, labot sa pangata, bailo na to, na, Pilpostal, no? O Gampenro, na di, ang ipagtukod na to. Ito pa tayo, commercial building ha, to sa regional center, gibuhan.
20: Ito, hapit na mo man.
19: Three-story ba ito, hapit na mo man. Napoy gym dito gibuhat, natay convention center dito. Oh, so imo biyang totalon ba? Unsay ato mga government structure? Ikumpara ko na to sa ubang siyudad. Unsa po ilang government structure nga naa? Di ba po siguro ta di kita mabihay sa kadaghanay ba or kadaghanay structure ba sa gobyerno on by the city government? Daghan kay ta gibuhat ato ah. Mo na nga or dire ta mo excel ta sa infrastructure.
20: 2 years in a row na
19: ta. Last year, karoon daog ta. Siguro, bias pa siya kay civil engineer mapagog ko. Ako kurso. So, more infrastructure kaya akong ipasa. Pero, tungkol ganda ko, kung negosyo, ang economy sa siyudad na to, may akong isig agad-agad yun sa pag-alalay. Okay, so, kinanglan yun, para mo sikat ang siyudad o dumukon ta o daghan mo ani, kinalang atong siyudad daghan gitag naa nga wala sa uban. Kinalang unique ta kaysa uban. So, una is regional government center ta na wala sa uban. Kapila ra mo kamo regional center. Sa isa ka region, isa-isa. Dayon ang ilahapin dyan uban, watak-watak. Di ba ka na bang? Na ano yung city, uban to sa boundary na, uban to sa... Lagi-lagi mo kayo. Ito ang kayo mag-iisa man dyan, ano ba? So, dili ilisod na ko. Ako mag-consume, isahon na ko. Di ko lisod maghatag o lote. Pag natin sa sentro, mahal kayo lote. Saan mo na ko paghatag? O dito po na tuloran mo tokon, mingaw po kayo sila, tuloran sila. O lima na sila, o pulo na. Pag may ito na asa tanan kay mura mag kumihimo ng syudad dito. Diba? Tumot sa kadaghan na ba? Mura na si syudad. Nga murag another small pagkadaan city. O dito. Mura ano ba? No? Mura mag unsa nang sa Catholic Church kaning Vatican nga it is Vatican City, a city within the city. Mura ano na siya. So, wala. Lipay lang ko nga. At least kasi sa akong last term upakumaho man. City Hall may pinaka-importante nga mapagwapa na na akong City Hall. Para nga, nagkaroon, undergo of renovation ang City Mayor's Office o ang yung functional na ito niya, no? Pagbapa na ito, para o niya po. Dagan-dagan na kita hall, at least natin covered court kung sa nga affair, wala na ibayad, pero wala po aircon. Dito, kung mag-aamit na sa aircon, ano po ibayad dito? Or, dito sa C3 nga, function hall na po ibayad. Mas barato ba ito? Dinagko na yun natin sa rotonda. Mas nako na po lang pero nun. Kung na po. Ha? Kung gusto nga, labi tayo bang gusto mong gamit ito niya, di po ba? Kung tuloy lang mas covered court, yung mamatay ko sa kuryente nito. Ano ba ka, 20 kabok, 10 tanners ang aircon dito. O dili sa City Mall, 18 po ka 5 tanners. Dito 5. Dito 10 tanners yun. Na, sa ako ng kuryente. O matay mo ko, libre-libre yun. Ito mo ko yapan kasi binayad kuryente. Okay, so, at sa pala ito?
20: Uy, uy. Ito ba si?
19: Ego po.
20: Ego po. Ego po. Kuan Mayor, katong top 9 na sa Kuan Mayor, top richest cities in terms of local income.
1: Ah, lights have
19: been.
1: Okay,
19: puti niyo
1: na.
19: Kani siya, top 20 richest cities sa Mindanao, nabutang na number 9 ta. Pero, di man, kani ako i-check, 1, 2, 3, 4, 5, 6, highly urbanized na sila.
20: Hindi mo kaya.
19: Highly urbanized. Dahil mga components, hindi mo ko sila highly urbanized. Pero pag iyo ko ni mo, 149 cities overall sa Tibok Pilipinas, isagol mo ko, highly urbanized component isa may tanan. So, sa locally sourced income na ni siya, dili ni katong, may tag, the richest city both in Visayas and Mindanao in terms of asset to siya.
20: Assets to.
19: Assets ka na ba? Para ng city, Taguia City. Rotonda Gym, Taguia City. Fishport, Agora, no? IBT2, Slaughterhouse, hospital, schools, natin eskwelahan libre, ano, no? Sa regional center, kung saan itong ipangbuhatanan, natang iyan, city. Top richest in terms of asset. Asset kaya, kung saan imong tag